mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke pele monati ya the nameless band masiyeke mme pele mono ke le ka ufama Eric Binet Samali Tami, I must spend my life with you. Kansariki Lamuna Chana Fela. Hamuna Chana Fela, Lina Nung Lina Mala di Teoha di Kalaning, e Kekicho. Haki Tubukits Ama Tabena, Ilori Molokotunum, Utsebe Hulanyani, Ka Puyas Soto, e Kidu Kotso Ilori di Teoha di Kalaning. Ke tsona tse theowang a dikaraneng mamedi ntle le papadi tsena matsa mohope wa lefatshe tseo e leng gore di ile da bona matshietso e matla haholo dinaheng tse kopaneng tsa America ha ono shebella dipapadi ho fapana o no bona ka moo bolatedi e bang ba boemo bo hodimo bo matla makateng jwale he bathong bano go na le dibaka matseo e leng gore ba ne ba di etela naheng tseno tsa America gologolo dibaka tseo e leng gore ke tsona tse tshwereng letlotlo le botšhaba ba America go na le sebaka se bitswang fela makaore ke Niagara Falls. Niagara Falls e ka mona ka Canada. Ha ke bua ka Niagara Falls o tla hopola bo Victoria Falls mona he ke mo e leng gore metsi a phalla mono mme go na le mafika le setse balang fela ka gore ke zipline wa tseba o ile ka mane ka bo Cape Town e dibakeng tse ding tse jalo ka bo KZN ke teng he mo e leng gore o kopana le bo di-zipline jale he mono o ka kena gape le go seketswana wa ya hodimo le tlase go bona botle ba tlhao ka mono ka naheng ya Canada mme he gote bosio go ba le se monama se bitswang go tlhoa bo ditlabore mono ba re ke fireworks ntle le mono wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM go na le sebaka se bitswang Lake Chapala mme Chapala yona e kamane ka Mexico mona he ke metsi a batlang a le fresh haholo mono o ka ba le monyetla wa bona botle ba metsi a o eleng gore a phalla le teng metsi a phalla le teng le ha o sheba se mona ma se bitswang tlhao tlhao ha o ka batla go bona baka seno o ka se rata haholo wena morati wa tshebeletswa lesedi re boela hape re be le sebaka mase bitswang ka gore ke Stone Mountain Park. Stone Mountain Park sena sebaka se kamane ka Atlanta. Atlanta ke mo e leng gore sebaka sena mase fumane teng mme he mona gona le dithaba tse entseng metsu e metle ka mono ka Atlanta. Baka assessing hape seo e leng gore se ile sa bona matshietso mo ke Bowen Island. Bowen Island ke se seng sa dibaka matseo e leng gore di ile da tla da etelwa haholo ka mono ka dinaheng tse kopaneng tsa America. Di ngata haholo mamedi, di ngata haholo dibaka tseo e leng gore batho ba ile go tsona empa he tseno ke tsona he tseo e leng gore ke ne ke o tshwaretse tsona ntle le mono he go na le baka se seng se bitswang fela ka gore ke Laguna Beach. Laguna Beach ke se seng sa dibaka tse ntle haholo go mona he ke mo e leng gore go etswa mekiti e monama ya botšhaba ka mono ka dinaheng tse kopaneng tsa America. Re boele gape re bone sebaka se bitswang fela ka gore ke Prince Edward County ke se seng sa dibakama tseo e leng gore se ile sa etelwa haholo mme sonam se kamane ka Toronto dinaheng tse kopaneng tsa America mme ke sebakama se batlang se le setla haholo bakeng sa o ka iketla
ke tsona tseno di baka matseo e leng gore batho bao ge ba boneng televisioneng mona ha ba lo iketla ba batla go ithuta golwanyane ka America ba ile ba di etela. Jwale go na le mthaka e mong motlatsi foko ntse ke bua le ena hora tse ka banga tse hlano tse fetileng a re go na le batho ba neng ba ile mono dipapading tsa mogope wa lefatshe ba ile go tsheetsa setlhophama sa rona sa Bafana Bafana. Jwale a re dipapading tse mmalwa tse ka banga tse tharo tseo ba di shebeletseng tšhelete eo e leng gore ba e siile mono ga re bapisa le tšhelete ya ka kwano ka Aforika Borwa ke 190,000 matsatsing a mararo ao ba ileng kapa papading tse thago tseo e leng gore ba di shebeletse naheng tseno tsa America mme gono go ne go kentse maeto a difofane go kentse marobalo go kentse gape le go boa dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe. Ke ka go ka metlha ke tsho ke re moruo wa phahama nakong eo e leng gore go e tsala diketsalo tsa tshwana le tsena e re ke tie motlhala le tsenama tsa difofane ga o ya Cape Town gagolo-golo nakong tsane moo e leng gore batho ba etama ka go fetisisa o fitlhela gore difofane di a nyoloha marobalo a nyoloha ntle le mono ntho e nngwe le e nngwe.

0: Keep it on Nadia Kaya. Bula Masango Ningene. Obona kame hlake ke tshekere. Re bo hlokwa mmoho. Shopa sena o tla pula hore male. Yino asinga o tla alemong. Ya singa sasanga alemong. Wila sebetsa le hlopa sena Masakaya. Wa bula hape wa bale Stone. Lena ile ya ba setho sa hlopa sena Sakaya. Mme pinena ba yentse mmoho ka ofela ke ka ho ka mehla ke toboketsanga taba hore re bohlokwa mmoho bula masango ningene khaya ke se senga sa dihlopha ma tseo e leng gale se gagathama ka bogowa o le monge fela go tloga dilemonga tsa bo 90s ke sa kena sekolo tsoseletso ba ntse ba gagathama ka bogowa o le monge fela ntle le mono hlopha sane sa ala yena sa bo Kimpayo le sona ha esalentse se gagathama ka mogwa o le monge fela ka mogwa o le monge fela mme ke tseding tsa di hlopha matseo e leng gore re tlolokela gore ka mehla re dulentse re di babatsa re di babatsa mona molwati wa tshebeletso ya lesedi empa he mona hlopheng seo ke sa tswaufa sona King Davis ke monga wa baetapele ba bohlokwa ya tshwereng ka thata gana ditsuatsue ba bang ba yanka letsole letona ba bang manka le letshadi o ntse a tshwere ka mogwa o le monga fela mamedi o ka ntshwara nomoro nngwe tsa mogala tsa 086-000-3084 ke moo ke dutseng teng mosebetsing moono banna tlwelelo no ntse o thiba sela weso ntshware fela o ntswetse gore di ntse di tsamatsama jwang mosebetsing moono mamedi ke nomoga leng teng a le monke ona molati wa tshebeletso ya lesedi mamedi kgotso motho wa batho le kae
1: Gipilitsi
0: kakapo ena Gipilitsi ngwanesi Wajwa msebetsi mwoni bile kibuwa lima
1: Kakapa uwe li nshansa mpaka fayelo Haiti mani Christmas Ki nshansa mdagani Itwa kama naka slari Ki hile kama naka fanda bezi Sikona sana Nchwe mwole mwikene Kante li zile mwona Nisi jipili Kasiya sese kalo kakapo Impele runa sotala kaji nishoronto
0: Mwana mme o ntse mo pula motho wa Brenda o na bitswa nhlanhla mbambo.
1: Ke mo tswa hatse
0: ka gaba. Ke le bile o lo se hlwa.
1: Thank you ka gaba.
0: Ye o taba mme ke no mali ntenga mme le khotso.
2: Ke la gaga.
0: Motho wa batho le kae?
2: Ke le bile wa rabbi.
0: Re teng ngwane so ke bua le mamona. Mwana mme di a jwang tshebetso ngwe mono
2: a ga ga ba ndi ya ndi ba ba ga ke bu di gera ke se ke di ga se a di nae ana me monga ra dina o la mo tendere zo ko mane a mwana na ona ne
0: Mwana mme o itsamela monnati fela weso ebile leeto le ba monnati aolo a go sena batho ba bangata mmileng mono he Weso ke le buile a bolo dulantso theletse botlwa.
2: Ora ja ga pa ba tsinela ga mizana ya mona mme.
0: Ke o taba.
2: Ye.
0: Ya lo pala metsotso. E dula hantle o ye le shumele metso emedi. Pele re fitla golweng ya di ya boraro re mona nemane ne go tswakela mmino ke o fe mmino fela maobane ke yona taba kgolo ya rona ya tsatsi le na la ka jeno ona morati wa lesedi
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
0: ke bene monati ya Debra Cox nobody supposed to be here Molinding, ki mo gilinding. ha re be mo o tsitlalele o mamela le sedi go bona ile tla o tsa mo lota mo ka mehla a radio e be radio e be radio ye o dile o tla le batweng le ka borwa la continent ke re

0: Deborah Cox, Nobody's Supposed to be Here, albumong ya hai selimo sani sa sekiti makulo arubong, mashumarubong anang limitso erubedi, One Wish, ke limitso la albumo, eo gidumelang yo tsule hamon nati, mitsotsong e kabang e supileng kam pila kutawing yani ya boraro, mamili tsaking kamahala hao, moting he, kibatlang o tsebam, Horo etsa lang a mesebetsing mona mo re sebetsang a teng mathating ona ma mo re sebetsang a teng ho bane ke letsatsi le le holo ke letsatsi la la bohlano ere ke nke mamedi ke utlo ha di be di be tlo anga mamedi khotso
1: ela ga ga pa
0: motho a batho le kai
1: ke tlile ga ga ga pa
0: a re teng weso
1: a le nan se ke ke wetse ga ga pa ga mona ga tsimisini ke ho etse le nya ya di dimela mona na re ka di je sporo mona ka ka paka na go ena
0: ke e ba tshontsha la bafana ba tshontsha la bafana
1: ai ke buli tsa magwalo ka ka pa le ka na go ena na je
0: mona mme a go ba shebe mono
1: ai re ka fela ka mino mona ti ka ka pa
0: ke le bile o longwana mme dulang so thile selekane le lesedi o tloa
1: Ainan
0: kile bile lo khabane le selikela o tsotwa khotso
2: khotso le kae
0: ritel le kae weso
2: nati ja twa ke tinta tse tse tse mo lutsi ka mona phumulo nyana ma
0: eh bratsi etsi
2: eh ile ke khatela pele ke kela tswa lo le sedi FM
0: ka nnete
2: ka nnete ntatwa
0: ke mo lebe swatsi ntate o etsa la msebetsi mono
2: eh ke tile mona nang ke ba ipala me N1 ke taka mona ka Randfontein ke fata fita ku Randstad ha itile ithuti ntate mona te fela hona le tholele
0: o ntse yo pula pinane ring ke tswa ko Randfontein le ko di company ka fikela mpara i robetsi ka raya di khopotsena Yalla ya re nywe nywe Khabane ke le wile lo dilo ntso thile tsebe ka mihlehlwa ke taba le se di khotso le se di kila o baba tso khotso
1: eh ka kapa
0: motho wa batho
1: wa le Lucas Soute mona Beltfontein ha le na ke molebedi ke ke theohe ngwana mme
0: ngwana mme
1: e tsiki tshewe tsiki o mametse
0: wena o shebile imono
1: nna ke katile fuele ngwana mme
0: mafura ngwaneso
1: e mafura na di ntolontolo
0: ngwana mme
1: e ya ngwana mme
0: a dula ntso thile selekani le le sedi e tloa
1: thank you ka kapa
0: ho bane ke la o tsoto ke la o babatswa kere
1: thank you
0: ye o taba ene motse tsongona ke nke mamedi a le monga wa o qetela fela e be ka mara mono re hatela pele kamino mino mino mino gole ntate o buile ntlha engwe e hare ba ntse ba shebile thepa ya magowa tsebe radio e mamelwa ke ditsotsi motho ya ntse a plana long ka bophelo ba motho hobaneng o etsa jwalo ntate wa ka hobaneng se ka nkuwa ke maikutlo hobane ntho eno ka o kenya mathateng o tsebe gona jwale tjena re na le marangrang a mang a sponisa a boemo bo hodimo haholo wena e le gore o ntse o shebile go ya etsa botsotsi kae kae ha ntho tsa gago di ka se tsamaye gantle mono o tlo etsang ya pele nka nna wa bolawa e re ke e be jwalo ya bobedi nka nna wa iphitlhela o dutse wheelchair ya boraro o ka iphitlhela gape o le tronkong a ke re tlhokomeleng dinthogo tseo re di naganang ga re le bang tsebe kelelelo wa gago wa o dutse o le mong o qetelela o naganela fela mona ga o nagane ka ncane ba bangke ba tsubang bo dinyaope ba mametse radio ona jwale tjena gobaneng o etsa bophelo ba gago so godman ausi wa ka gobaneng o etsa ntho ya go tshwana le eno kgatelelo ya maikutlo seke ya o dumelela go o naganele gaufinyana kgatelelo ya maikutlo ga e seke ya etsa gore o naganele gaufinyana jwale ke mothating ona ke bua le babolai gobaneng o nka bophelo ba motho e mong mane botho bo kae ke a botsa botho bo kae ho baneng o lotha ho nka thepa ya motho ka manganga kapa ka dikgoka a ke bua fela nyane fela ha ke mono hantlentle mo ke leng teng ke mona re ke nke mamedi le mao qetela mamedi kgotso o moyeng o ne se le kgotso
1: kgotso ka ke le ka
0: re teng le kae
1: e be mang e ke ke bo tlhoko ntate mang ka fuita tata ka mona o la trekere tsa a re lu le re le tsi tswana no man e mana re thuke ba tswana
0: ha lu tlis a
1: ba ma le se di mang
0: o tikulo o nyefe
1: ke tlo re bana ka mo o paris ka mona mang
0: paris
1: e ka tuma
0: ngamana ngamana no ngwana me ke tla bua le bona kopano nga ka jeno
1: thank you mwana yesu man ke lebo
0: ke lebile ho lo wesu
1: thank you man
0: yo daba mami di gina malenting mami di khotso mami di khotso mami ngolo se di khotso
1: khotso khotso khotso
0: wesu le ga e kwala se ale moya
1: re
0: ntse ntate wa wana me ke bua le mamona
2: o bua le sibilwane ka Frankfurt ke kopa o kompe private ke na le mlaetsa o mongwe wa bohlokwa
0: kwa bohlokwa ngwana me ako tshware fela jwalo ska be a fatse
2: thank you
0: ke o taba

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pine monati nati nati nati ya manana ga mongae a re ke buletswe phatlhalatsa ya lopala metsotso e re beya gantle go ye ka bang e robedi ka moraya gorwa ena ya boraro nnaneo kile monate la di theoga dikalaneng jale e tsatsing la maobane ke ane re utlwa puo e leng ya e tswa ke moporesente wa Aforika Borwa e leng date Cyril Ramaphosa o tla opola gore tabagolo ke ena ya khomišene ya madlanga eo e leng gore e shebile taba matse a manang a le sponesa a sa rona ma sa Aforika Borwa bakapa ba mona ba tshwereng tshireletso kwano Aforika Borwa re shebile sponesa ma sa rona tla opola gore tshebetso ya khomišene ena e ne e lokela gore e felele kgweding yane ya August kgweding e tlang e ne e lokela gore e felele jwale he o hlalositse phatlalatsa gore ka la leshome le metso e tsheletseng kgweding yane ya November ke nako eo e le gore ke a e okeditsweng bakeng sa go ka fumana matsotlhe tseo e leng gore di ntse di etsagala matshutshumeletsong eo e leng gore ke e potetseng go bana ba molao sponesa ma sa ronama sa Aforika Borwa mametsele nano le monate la ditheoga dikalaneng mme ke tlo fa tsena matsa World Cup World Cup ke tlo fa tsona metsotsong e ka bang e mashema mabedi le metso e mehlano ka moraya gorwa e namo ya boraro gore di tsamaile jwang tsatsing la maobaneng le gore di tlatlhe di bapale jwang tsatsing lena la kajeno gobane di a thuana nnete sebele mme he se re yamane moo re tlo bonang gore go magaolagang e ba ofeng eo e leng gore o tsamaya ka mogopi ona wa selemo senama sa 2026.

sala tsatsing la hosani ho meretetho mo tlabeng o tsamale nna ke duletse emotso moratuwa jwale ka ke moduletse se maratswana le tsatsing lena la kajeno lena nong la ditheoama dikalaneng diprovince tsohle tseo e leng goreng di theile selekane le lesedi tsatsing lena la kajeno ke bua ka province ya Gauteng, KZN, Free State, Mpumalanga, Limpopo, North West, Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape. Ke na le lona tsatsing lena la kajeno. Hopola hore re ya ke lebile dikgethong tsa bommasepala mo re tlatleng re bone bommasepala ba fapaneng Afrika Borwa ba holo voutu wa batho ba tswa ka dibaka ka o fapana ka makgalo ka o fapana mo teng he ba lo etsang hore lentswe la bona le utlwahale. Mothating ona ha re shebe hore bohlokwa ba ho vouta ma ke bofeng. Ha o lo vouta sena ke lentswe la hao la ho tlisa diphetoho. Mme e nngwe ya bohlokwa ba ho lo vouta, ho na le dintlha tseo e leng hore e ba diphephetso tsa letsatsi ka leng ntlheng ya phano ya bo ditshebeletso jwalo jwalo. Ha o lo vouta, sena se bapalama karolo ya bohlokwa haholo dintlheng tseno. Mme ho lo vouta hape ke tokoloho e o e fumaneng e o fa matla a hore o ilo vouta e le hore lentswe la hao le tsebe ho utlwahala. Ho na le ditokelo kwano Afrika Borwa tseo e leng hore di bohlokwa haholo ho motho e mong le e mong eo e leng moahi kwano Afrika Borwa. Ditokelo tsa botho ke nngwe ya dintlha tseo e leng gore e bohlokwa ha re tla ntlheng ya ho vouta. Mme e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa, re bua ka bokamoso ba bana, re bua ka bokamoso ba naha. Ho lo vouta sena se bapala karolo ya bohlokwa bakeng sa bophelo bo tjhatsi, bophelo bo batlang bo le hantle bakeng sa bana bokamoso ba ntseng ba tla ba hola ba sokang ba ba boemong ba ho ya vouta. Mme hore o bo ba boemong ba ho ka vouta, o lokela o bo le dilemong tse leshome le metso e robedi, ebile hape o le moahi wa Afrika Borwa ya nang le karte ena ya ho ya vouta. Yalo pala metsotso e re beha hantle ho ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng pele re fitlha horeng yane ya bonem ke mo teng he metsotsong e mashome a leshome le metso mehlano pele re fitlha horeng ya bonem. Ke tlo batla o ntshware taba kgolo kore ho na le motheane mosebetsing e leng lebaka la ho ye mosebetsing kore ho ya ka mokgwa a etsang hore o be monate ka teng mosebetsing le ha o le lapeng o dula mohopola ka mehla. Ee, kgodumane mamamamang ee mthakeno o etsa hore motho a natefelwe ke sepane ke mosebetsi. E mong mohlomong ke lekgowa la hao. Motho enwa ho ya ka mokgwa a sebedisanang mmoho le lona ka teng, o dula o kgotsa tsatsi le tjhabang le le etikelang hore banna we ka nnete Modimo teng Modimo wa phela hore be ke thotse mosebetsi wa ho tshwana le ona moo re sebedisanang a monate le eo a nketelletseng pele. A ke re bue fela ntshwetse hore ke mang sebetsa khampaning efeng, ho be monate fela labohlano e be le monate fela mo re bua nthotse monate fela. Mo ke dutseng teng ke 086-000-3084. Ke mo ke dutseng teng mme re tla buisana hantle fela metsotsong e leshome le metso e mehlano pele re fitlha horeng ya bone. E mong ke motho wa metlae fela, bona mos
086 000.

3084 na le batho ba jwa lo tseba he mona le sediki nna mo ha ke le sio wa utlwala o ka ba botsa le bo ha o ka ba botsa man no kaka pa ke kaka mona SABC le sedi Bloemfontein ha ke nna ke le sio Ah, ba botse ka ofela bo Usman Nini bo Katleho Morapela. Bo matshidiso mokwena ka ofela. Ha ba ntetsa ke lapeng. La ona le kopala tso sampatle mbare ka ka patlo. Ke ya bulela ona le motho ya jwala tsona le ka ka pa. Mo se betsanga dinga yetsa ngobe monati. A ka itlotse fela ka yena. Ka motho o se ibile hape he. Maribu ya monati nyana ka e. Bongi Dube. Uimbali Molintenga ke mo gelintenga

0: 0860003084 ke mo wo ke dutseng teng re ke re shebe taba ena ya motho a mmetsa go be monate mosebetsing fela ke re etse gore ba tswe molota ka nnete ba tswe molota ka nnete e le gore ba elelele gore seoa ba se etsang se batla se bapala karolo e golo kae gore o natefelwe ke mosebetsi ono wa gago ke itse e ka ba legoa la gago e ka ba motho e o sebetsang le ena tsatsi le tšhabang le le etikelang nomoro tsa mogala tse o ka ntshwarang go tsona ma ke 086 000 3084 ge batsose ke bona ba ke batlang ge batsose tsatsing lena la ka jeno kapa ba nna ona batho ba jwalo mosebetsing no mo na lesedi ba teng boka kapa ba teng le ba bang nna ke tseba kakapa fela lesedi mona le ba bang mamedi kelo maleng teng ga le utlhe gore ena ga a tsosa eno ya bapalang karolo ya botlhokwa mosebetsing ke mang lesedi kgotso
1: kakapa
0: marona le kae
1: petele ka kakapa
0: re teng marona ke wa le mema o kae
1: le mmakabelo ka belo
0: ko mmakabi
1: ga ba tsosa kakapa
0: re ba tsosa ka tsela e ikgethileng ka jeno re batla eno ya bapalang karolo ya botlhokwa mosebetsing kapa banna e le go wena ka nnete a ona motho a etsang gore o be le tšantšelelo yeno ya mosebetsing
1: ke godisa puseletso ga matho ba lekamane ka go benetse go yena a gola gone se ngata-ngata ke tse di nang le tšhiba ke qetelele ka gauta maboso ke a le watlhe ka kapatsa tse ke monateke
0: mmarona ke a leboa dula ntse o theletse ba utlwa yeo taba mmamedi kelo ma leng teng mmamedi kgotso
2: kakapa matu
0: o etse le kae
2: ke a phela o phela wa
0: ke a phela ke bone mamona
2: wa ntate matlhatsi ka nwe
0: ntate matlhatsi o teng motho ya jwalo mosebetsing moo
2: eote
0: ke mang a re motsose
2: ke meipone a se botsang tlelikimo
0: ke eng se le wena o sebetsa tleliniking
2: akamotle
0: aa ke re a etsang gore o be le ntho eno ya mosebetsing eno ore wa tseba ke eng ka jeno ke ya mosebetsing mane wa tseba mosebetsing mmoo wa ka le nna a man ke motho a shapo mane wa e bona taba kapa ke eng ke nyanya ole ao moipone ee ntate wa tshwaa manta
2: batsose
0: weso
2: ere ntate selelo malfetsana a thabile o rata gore achtar
0: ngwanaleboeng
2: kwana parace tsoe ketelele ka meipone ena ntse ke bua ka ena a sebetsang tleliniki ke leboile pokakapa makobo
0: ke leboile ao le ngwane eso
2: bybye
0: mmamedi kela ma leng teng mmamedi kgotso
3: kakapa ya mathung
0: motho wa batho le kae
3: gantle ngwana mme ntse ke theoetse le gona jo a re kele ngwana mme
0: ngwana mme ke mang ya monate mosebetsing mono
3: kare nna ke motho wa company ya bolebedi jale ya le monate mona ke site manager ya mona mo re sebetsang
0: ke mang bitso la re matsose
3: ke angela
0: angela
3: ee kannete o na le botho o na le tshebedisano mmogo bona ga o tla mosebetsing ga o nagane kwana le kwana
0: ngwana mme
3: bitse ke ba tsose ka kapa ka thoko ka ntlena
0: ngwaneso
3: ke tsosa makgalema wa lekgosi mona Bultfontein be ke tsosa le Lindi Masumpa gona mona Bultfontein be ke tsosa le ofense ke moshimane wa ka gona mona Bultfontein ke Lucas Tshute ngwana mme
0: ke leboile aolo brother Lucas
3: tanki ka kapa
0: ke o daba mmamedi kena ma leng teng mmamedi kgotso
4: kakapa le kaya makhubu
0: re teng le kae boeso motho
4: nna motho teng e ke sebetsang le yena mona ke monna wa mozulu ba mmitsa mokhunu monna
0: ba mmitsa mokhunu
4: mokhunu ke monne ke mo rutileng mosebetsi maro a sebetsa ka gore ke yena nka ntho nngwe le nngwe ga re tloa nkwa jale mokhunu ke monna a ratang bontona ke mofuta o ne o ratang bontona ke bona go o be yena re tshiring mme ke mmutsi tshir hemun a tata o ka se tshware motho a rupileng mosebetsi
0: ngwana mme
4: e ke ba bona mono o etsa phoso mosebetsi ha o etsa hantle motho a go khang ebile o sebetsa ka makgethe fela ha ona tokelo ya gore motho a o rute mosebetsi o kgutle o batla o motshwara
0: ngwana mme yo o tlwaetse ke le boila o le otlwa
4: ekeke ke batso o seka kapa ekeke ka mona ka sosolo ka irake ka facebook e ke tose motswalaka ka moo le selelo gamphen ngwanamme kwatwa ka mola ka thaba bosibu ke tsosele traffic maswangang kakapa ke a iteboela
0: ke le boila o le wese otlwa
4: ke mawedi sia le ka nako ena
0: shapshap oli lesedi kgotsa
5: ae ka kapa
0: le kae marona
5: re teng
0: ke bua le mema o kae
5: molebogo ntlong ka tumo le ka se ka ka pa radio ha ile hantle a tsaka mona ka tumo ho le ho le di station tse pedi
0: ha o motho wa pele o na le motho a sa tswa ntetse tsa bua taba ye
5: ka nnete ha go tlile se di hantle di le la thola ka mo ka mo ya ba selela ha beti ho le di station tse pedi ha go tlile hantle ka ka
0: tla hle ke jwetse ba re o ka metseng ka kwano
5: ke le bua ka kapa nna ke sebetsa ke le mong ha ona mosebetsi mo mo ke sebetsang teng le ha ke fitlhe ke fumana magoa a le siko ke ipulele ke a tswatsa ke ena ke santho mo lengwe ke batlang ka kapa
0: o tso le ipitege le jaane ka nnetenete ha ona le a le mong a etsang o thabelo ya mosebetsing
5: ke fumana ba le siko ka kapa ke fumana ntlo e notletswe ke nna ke fitlhang ke bula ke kena
0: o
5: gabe ke kopa wa tsosage ka kapa ke re ntate selomogele ka tloko le ene a tsoge le go bo sona satane ka mono ka tloko le ne a tsohe khale mo le feka ruile tote a tsohe ke le bua ka ka
0: ngwana le go a etse be mnate go ya mosebetsing
5: ka ka pa ha ona bana mo ne ke nna tshela ka ka pa ke le mong
0: ba lola ke le buya o lo tla
5: ke le bua ka ka
0: ke o tla ba mama le ke no mali nteng mama le khotso
6: o tso ka ka
0: motho ba tle kai
6: a mona ke le ka ntate wa ka
0: lo tle nna ke bole mamona
6: bua le malefa mosole mona botshabelo diutu
0: mmalona nna ke tlhaka mona ka mabitleng a gale
6: ao ke a itseoela ntate waka ke a bona ka mabitleng a gale ka bona gore kenke ke kopele ntate wa bede a seko setsatsile ga ele a tswalo ke ntate tuti David Shubane ena mona botshabelo
0: ke le bila ole otlwa
6: oetsa dilemo tse 90 tsa dilena ke re o moka ka moha wa timo ha mtsa mpotsa twaka
0: ke le bile o le otlwa
6: ka ntsa ke
0: ke o da ba le seri ke mollela khotsa
7: le fahla ke la ka ke
0: le fahla
7: le fahla la ma fahla fahla
0: o ntswa ntle le fahla
7: le fahla la ka ha go re ke ke mga dira mo go mana ka mana ka kopisi la mane ona ntana le mathatanyana ke re magani ka mo mana kana lo yena ka mong ka kopisi ka bono ke re pomorwa roman bika marise ke mane di bua ka ona cheese ken
0: ngona mme
7: le tatella ka skene ke ne yena ka lefahla la ka se je go jwe tsa ke lefahla la ona leno le ka mafahla ke ka mane ke a le bua mo pei wa ka ke re
0: ke le bile mina ne lefahla
7: ya fahla la ka
0: yo da ba le sele khotso
8: o tsoga ga pala kae
0: re dilene ga le fahla
8: ah ba teng ka ka
0: bua le mamona
8: o bua le mofu ka singa ma shanfe sina bona ka ka
0: ngwaneso
8: e ka ka paola le mushimani mona ke phala mofukeng e ba se letsala la plus mona e u bula ka tshisi ke mushanyana eno ke mothane tlae wa lo ka ka
0: ba tla batho ba jwa lo ntate
8: ya go bula ka tshele jela mo yana e ka ka pa ke ga tso le re phole mo fukeng ke tso se thirlo mo fukeng le ke iso mo tjokwane ke be ba se letsi mo ho ke ba beletsa tle monate ka ka pa
0: o eso ke le buile a ole o tlo
8: thank you ka ka pa lale
0: hai lale ke o taba mamile ke no mane nteng mamile khotsa
9: ka ka pa
0: motho wa batho le kae
9: amna
0: walo ka ke bona mamona
9: well shona na dipale
0: ye hloni ujwa
9: tsamane ka mama ha ba ne fenteresbe
0: ntswa jwa hloni
9: amna
0: ho alo ka bona mme a ke re bue ke mang ya etsa mbe mna te sebetse mono
9: ke ma somola hele
0: o tsho mna tya ho
9: mna tya ho lo re founelana re tsosana jala ka mo dire go ba khumba di ntontho ka mo ka betleng o salane mora la tantu
0: mwana mme
9: ka le bo
0: ke re bila o lo tswa
9: yange
0: ke o taba Seri ke mollela khotso Seri ke mollela khotso
10: ka ka pa dumela hle ngwane so
0: re teng le kae marona
10: ka mo ha u se ka ka pa
0: e ke kuetsa e sa lo re fitlela ka maketse fela
10: ha u a bohloko jo a fela hle
0: marona
10: ah he u kuela nje ni ni bona ma u ken ka ka pa
0: marona ke manga etsa mbe mnati msebetsi mona ka mtsosa
10: ka ka pa ke a motsosa impanyaneng he ke ne ke sebetsa le yena ha ke sa sebetsa nna mara ke hopola hore le ha ke le hae mona e ka re nka nna ga ka gutla ga le o sebetsa hape le yena
0: marona
10: ke re a pti tutu meshak bulwane mane phomolong
0: marona
10: ee ke re bahaisane ba ka ka mona ke bana ke re phoshia le mohatsa hae ba mokeretla ke re batsoe ba phatsime hle a ye tliniking a lo thusa bakudi ke ketelele ka mamotena moo mme a thone ke a lebouga ka kapa ya maikhubu
0: marona ke lebile a olo dunang tse o theletse botlhwang
10: ya mme mmini maokeng ke a lebouga ka kapa
0: ke lebile a olo o se nnini
10: tanki ka kapa
0: ke o taba lesedi kgotso
11: ka kapa dumela
0: mabinzo le kae ke maetsang obe mnati mono ke majoro
11: Wante mamela ke se botsa ka bana mme ke tsheng ke nna na pa ke se motsiela o mloka ka tshege na ke mo tokolo sa ka ke hela mi do tlo bana ke bana ba ata ka tlo tsamela bana se se ke tshimo le puthena ke mamshia
0: marona ke le bile ho lo tloa
11: thank you ka pa
0: tango thank you se di ke monlela khotsa
12: ila motho wa batho
0: le kae motho wa batho
12: amna tsimana motho le ngai tsa go be monna tsimo na botsalelo inda demo ara taure eke le babena ka mandika f section
0: bule mabena
12: ya ke police yena so sa jole ke fuma phatsa ka post town thank you botwa batho
0: gile buile a olo weso dula ntso theile tsebe utlwa
12: thank you kaka
0: ke uta ba kenka le mongwa o qetela ba re tswa masiwa sile tswa
13: allo
0: le kae weso
13: amona le kae le gapa
0: wa loka
13: ke kopa no mogo tsa hao se ka tsapa tsa thuku
0: ngwana mme
13: ke kopa no mogo tsa hao tsa thuku
0: e o tla ntetsetsa mahantle fela metsotsong e le shumele metso mehlano ka mora ho ra ya bone
13: ke le tsetsa ka
0: metsotsong e le shumele metso mehlano ka mora ho ra ya bone
13: o ke dai di kaka
0: ke le buile weso mamedi wa o tsetela kino mamedi khotso
13: e dimelo le tsona
0: Hey, mabi de ke danne me a satswaletsa. Koe.
13: A musiya.
0: Eh.
13: Ke gwala doga.
0: Ntswa ntle mabizo.
13: Ke kyan.
0: Walo ga wana ke a tseba majoro gena. A di hula mpe.
13: A se majoro.
0: Ke mang. Wa e ba ntse majoro.
13: Ke le lisa so. A se present.
0: O jo. Kinye e khitileng ga ena ya e tsa mosebetsi.
13: O tswana ona no ba ukula o bo mona ga.
0: Eh.
13: So no no e ka go fola.
0: Mhm.
13: Ke o bona ba bua o se.
0: Ka nnete.
13: E ka go tsabula. A ke ba bua ka motho mo. O tlo bua ka ene.
0: Mhm.
13: O tlo bua ka ena. Le tsona.
0: Mhm.
13: Go la o tlo mo ka weekend tole ha ene. Ba tsho bona pele ntse o tshia tsara go ke ke a tsena le a le fokete. A le fokete de le tsa present.
0: Mhm.
13: Go re la o pale me kodoi o bo ema go botong ha o bona fika ha wa tsena ka go. Mhm. Ke tsela ke. Ma ke mo o tshwere bo mo ha tsa tsela ka tsela ke ka tsa ba tsena. Mhm. O bona ke ne tshe.
0: Mhm.
13: A ke ba le sentiment.
0: E
13: le bona ke tle ke le joan. Ha o mo sheba, a ba le smanti, a itse ke kile, a ba ke ba le ganta. Yo go go ke ke ke, a ba ha ke na next. Ha o mo sheba fela, a a fe. O tswa e ba mo e mo sheba ke, o na tswe.
0: Yeah.
13: O na la ha o sa jaba. Ha le sebetse. I'm making mix. We don't just sell a mo. We don't just sell a mo.
0: I'm going to go to the next one. Ke o daba wa tseba mmamedi go na le batho ba jalo ka nnete kore yo eno a re ya mo tseba ke spotane o etsa o be monate mosebetsing mona ke Boys to Men Water Runs Dry metsotsong e leshome le metso mehlano ke tlo o fa bohlokwa ba moya wa hoseng But the morning breeze. The morning breeze. Nagele shono lo tsulo.

matla a moya wa hoseng. Ditsebi di re moya wa hoseng o batla o fanama ka mafolofolo. O etsa o be le monane o tjhatsi. Tjhatsi haholo hobane ha o kena ke oxygen eo e leng hore ke e batlang e hlwekile. Ebile hape ba hlalosa hore moya wa hoseng o batla o thusa ntlheng ya pelo. Pelo e kgone ho tsamaya hantle le otla ka tsela e nepahetseng. Mme hape ba hlalosa hore moya wa hoseng o hlwekisa ka hare ka mona matshwafo. Matshwafo a hlweka ama ke moya ona wa hoseng. Mme seo o lokelang ho se etsa ko tswela ka ntle bakeng sa metsotso e ka bang e mehlano ho isa ho ye leshome, kapa o bule festere fela e le o ka utlwa moya ona wa hoseng. Ha o qeta ho bula festere jwalo kapa o le ka ntle, o phefumolohe ngwaneso e le hore moya ona o fitlha monatjana matshwafong. Ntle le mono, moya wa hoseng o etsa hore o dule o thabile letsatsi ka ho fela. Dule o thabile hobane o ile wa fumana moya wa hoseng. E ya lopala metsotso e lebeha hantle o ye leshome le metso e mehlano ka mora hora ena ya bone. Horeng yane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya bone ke moteng he ke tla o fang tsa boemo ba lehodimo. Re di sheba ho ya ka dibaka ka ho fapana ha tsona. Ke tla boela hape ke dipheta metsotsong e leshome le metso e mehlano pele re fihla horeng ya bohlano. O ntso o sa lebale hore metsotsong e mehlano pele re fihla horeng ya bohlano o tla fumana mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng. Hantle fela ka mora mono o tla ba ditaba matsapele tsa letsatsi ebe ho tswella pele lenaneo la makhumane a mona le mane. O di utlwile tse bohloko kore Ramatsoso Mokebe, Papa Kebeza, o tlwetse lefatshe lena le ka kwano. Se re itse ha moya wa hae o phomole ka kgotso. Ke ba bang ba dikwakwariri tseo e leng gore di ile di a nkamohela kwano tshebeletsong ya lesedi. Ne ke le monyane haholo dilemong, ne ke le dilemo tse ka bang tse 20 le metso e tsheletseng ha ke fihla lesedi ba nkamohela le nna ka moloi. Ke banna bao ke neng ke tsamaya le bona letsatsi le leng le le leng ba nruta mosebetsi, ba nhlalosetsa hore mosebetsi wa hlontshwa. Mosebetsi wa hlontshwa mme ha o ye moyeng fela o lokela hore o itlhophe o le sebohodi. Ke amang a mantswe ao ba neng ba bua kgafetsa. Ebile ye nngwe ya dintlha tseo ba neng ba di bua ka hore o ikgetha o le sebohodi ke e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa. O se ke wa etsisa mang kapa mang. Hape o seke wa etsa lerata ha o le ka mora maike. O bua hantle, o iketlile ke mantswe ao ke hopolang Bra Kebeza ka ona. E la re ha tswa kgasong ya lesedi kwano ke mo a ileng a ilo sebetsa le moholwane Patrick Thabosonotsolo sealemoyeng sena sa online se bitswang Free State FM. Le tla hopola Bra Kebeza ha moya wa hao o phomole ka kgotso. Nna ke a o tseba ke phetse le wena Bra Kebeza. Ha moya wa hao o phomole ka kgotso. Bohle
ba o ileng ba mamedi ba le sedi ba ileng ba utlwa lentswe lena ha le sa leyo tshedise ya ntlheng Celine Dion.

ke bine monate ene tla ka Dennis Mpale. Dennis Mpale, sing Dennis Mpale manong ketsang Rex Rabanye. Rex Rabanye ke yona bine ne kong ketse yona tsatsing lena la ka tseno ere ya lotsena na ke o tsebise ore pele mono ke le ka o fa bine monate ene tla wena maka itung thiba e leng bina e o kilumelang ore o tshwela monate wana morati wa tshebeletso ya Lesedi FM jwale ke re ke o fa tsena matsapa e mao ba le godimo jwale ntho tsa kae kaka di a nqaka ka kwano di a nqaka ke le ka o tobetsa ka mana le ka mane ga o nanko e tswang le mina empa lalo jwale he e re ke nne ke o tsebise gore tsatsing lena la ka jeno ke letsatsi la labohlano ke letsatsi leo e leng gore ba bang ba tlabe ba qetela mesebetsing ya bona e fapaneng ba tla boela gape ba ya mesebetsing tsatsing lane la mantaha he tsatsing la mantaha ba tlabe ba ya mesebetsing ya bona e fapaneng ga re tshepe gore tsotlhe tseo e leng gore le ditlhophisitse bakeng sa mafelo ana a beke di tsamaya hantle go ya ka moo le tlhileng le ileng la dilota ka teng ke bua ka mekete ya manyalom ke bua ka bao e leng gore ba tlabe ba pata baratua ba bona re tshepe gore tsotlhe di tlatlhe di tsamaya hantle ka nepo ntle le mathata a letho ntle le mathata a letho go na le ba bangwe ba oketse bang gore ba tlabe ba keteka dilemo tse ngata fela ba le lenyalong ba bangwe ba bula matlo a bona ba bangwe ba sa tswa fumana mesebetsi e metšha re tshepe gore le tlhompha mesebetsi eno e le gore sotlhe seo e lang ya tlhaya ba tabatabelo wena setse be o phethala gobane ga o tlhompha mosebetsi tabatabelo ya gago yona e tlatlhe e etsagale mne ke nanne ke tla go fa matsatsa boemo ba legodimo mothating onanama empa ntho tsa ka madi a nqaka ka kwano marangrang thekenoloji ke ya bone ba tla e tsamaya butlebutle jwale e latlha kwala ntho tsa ka empa lalo jwale he re ke o tsebise gore metsotsong e ka bang metlhano pele re tlhaoreng ya botlhano ke maoteng he o tlo fumanang mafube thapelo ya rona ya oseng re tlabe re bula letsatsi ka thapelo e lentsweng la gae ore a ke leng tekeng le tle le bone ga ke le etsetsa a re re mo mementong tsotlhe ee ga re moleke ke letsatsi leo e leng gore re tlo moleka tsatsing lena la ka jeno re bone dintho ga di phethagala ebile he lentsweng la gae ore tsamayang ka lefatshe lotlhe le baruti evangedi e re ga ba dumela he le bakolobetse e ra o le tsenama ke ofe pina ya Dennis Mpale o tla wena kwano a re Pain Pills Pain Pills again. Mona ke Dennis Mpale a re Pain Pills tshebeletso ke Lesedi

ke le buile holo gaitsedi ya ka ka kapa mamedi re re le kole hore re tswa ka difengo makumane ho sengona mo president Cyril Ramaphosa o ekeleditse commission ya madlanga nako ya tshebetso a thutseding re tla bua ka mabala a dipapadi a sengwang a sa tsotellweng e be a mang a qetella a rekisitswe ke bo masipala re tlong ka maikutlo ho ka taba ena so kopela hore re keke rabale sekhutlwana sa mathata ha o ka jeno ka lebaka la ho petetsana ha ditaba tsa rona tsa bohlokwa ka jeno Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re tene ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Diengwane Moeti.

0: Di tebetsana tsa hora ya bohlano re diphetela ka o lekola bulipi Gauteng ho tla lala phoka o seng hona ntle le mo letla hlaka ho phole Mpumalanga ho tla kwaela ka o kgetha dibaka ka botshabela ho sentjena ntle le mo ho tla hlaka me ho phole empa ho futhumale Lowveld province ya Northwest ho tla hlaka ho phole Free State ho tla hlaka me ho bate ho fihlella ho phola Northern Cape o tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mo ho tla hlaka me o phole empa ho bate ka borwa bo hole. Western Cape o tla thiba ka mohodi ho sentjena ka lebo ya bophirima le ka lebo ya botshabela ka kgonahalo ya pula ho elela ka lebopong le ka borwa ntle le mo ho tla kwela ka ho kgetha dibaka me o phole ho fihlella ho bata. Karolo ka botshabela Eastern Cape o tla hlaka ka lebo ya ho seng hona ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka me ho phole ho fihlella ho bata ka mafafasane a ijadileng a diaduma ka borwa. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mogodi o sentjena ntle le mo ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ho fihlella ho kwela me ho phole empa ho bate ho fihlella ho phola ka borwa bophirima. Ditabetsena tsa hora ya bohlano le bulipi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke gutlela wena mantse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Mamedi re ke hleke mabenkele pele re kena ditabeng tsa bohlokwa tseo Moifo o tlhophiseditseng tsona.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nao odula ukula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu, e leng le rumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
1: Ere resimulle makumane ho sengona ka tsena tse sa je sindi theohela nga tsa hlokala ha mo sebetsi mo hole rona wa mihleng ramatso somokebe ba sebetsi mo ho ba ha jwale le ba mihleng ba se buhudi sa mihleng sa manane o adita ba tshebeletsong ena ya lesedi ramatso somokebe ba ntshitse maikutlo a fapaneng ka mokebe ya hlokahetseng ka labobedi bekeng ena a le dilemo tse 60 le metso e 60 Mokebe o qadile ho sebetsa SABC ka selemo sa 1983 mme a tsamaya SABC ho ya sebetsa mmusong ho fitlhella gutlhela SABC hape ka selemo sa 2009 tse feletseng ke tsena di a latela kana ka moloi tlaleong ena e wa e tlhophiseditseng ka kopanelo le tiisetso Mokwena.
4: Mamele metsotso ya bile o tlae 20 ka morago ra yane ya bohlano naneo lo ntsengwe le mametse ke la hawa ke Makumane a mona le mane.
5: Leo ke lentswe la ramatsoso mokebe ka kapa ya maqhubu a gaso o qadile o sebetsa SABC tshebeletsong ya radio Sesotho e le sebuhudi sa manane a fapaneng ho fitlhela a sebetsa e le sebuhudi sa ditaba sa ka dinako tsohle thuso motaung diholo diholo motale sebego kgotso tau le sehloho namane ba sebeditse le mokebe nakong eo lesedi FM le neng le bitswa radio Sesotho le nakong eo Lena le bitswa Sesotho Stereo.
6: Ene le motho ya rata mmino haholo, na rata mmino haholo, na pola la ntse re hasa le nane o la ne la kopela nanga. Ka khola o sa le hopola wena mo mamedi Mountain re den re bala dikopo.
7: Ele motho ya bohlale. Motho eo e neng e re ha re dutse le yena, re ne re dula re rera dintho tse ngata. Ene le motho a nang le tshebelo pele hore di phethahale, re rera bophelo.
8: le ha re ne re tsamaya mohlomo ka mosebetsi ne le motho a tshehisang haholo ka koloi ho ne sa dipududu ka moo a neng a le teng fela ha a ne a dula ka plamic microphone ba bangata ba tla o jwetsa gore ke mongwe wa batho be banye le gore o sa mo fe dipotso o ne mo jwetsa fela go mokepe go na le breaking story go na le ntho e tjena le tjena le tjena se re thotse premi ya kuona o mogaleng mona o ka kena mo botsa dipotso mokepe o na mo botsa dipotso jalo ka e kare e jela prepare e ne le motho ana boiphitlhelo le tsebo ka lentswe le monate gagolo ngwane
9: ne re monna wa lentswe le etseditseng seale maona lentswe le phefa le fagang outlwetsitaba gantle seo ke se gopolang gantentle tsa botlhokwa mme re batsiso mokele ne e le motho ya neng a rata go gasa ditaba ebile a kgona go etsa dipatlisiso ka taba eo e leng gore ke yona a tla kena moyeng ka
10: e ne le motho a rata mosebetsi wa gagolo gagolo ampe ka nnete go tsamaile motho e le motho a ratang ditho tse tsamayang straight yo o na le motho a ratang ditho tse tsamayang straight popoyo se ne sa batle ntho ntse dipotela dipotela a ene le motho a ratang ditho tse tsamayang straight ka nnete
5: papa ke beza jolo ka mmamedi wa tshebeletso ya Sedi FM a ne a mo reneketsa jwalo o beetsa sebetsa le mokamedi o mananeo wa ditaba tshebeletsong ena dimakatso mo tshweneng ke hlogo ya mananeo wa ditaba e tshwere mokobobo ha jwale
11: Mosotho o na tisitse hare sejana se setle ha sejele e ne le mohale ka kapa motho ya bonolo motho ya nang le mamello ho ruta ba bang mosebetsi ho gotleng ha hae ntate mokebe ha ka rata ho ikakasa ho bontsha ka mo yena a tsebang ka teng empa o ilata e le motho a ikokobeditseng eo ka dinako tsohle a ikemiseditseng ho ithuta dintho tse ntjha hobane tshebetso e ne se sa tshwanele ka nakong eo a neng a tsamaya ka yona
5: Sophie Mokwena, Mangaliso Gatebe, Palesa Tshubisi le Modie Itlhobelo ke dibohodi tsa mehleng tsa mananeo wa ditaba tshebeletsong ena ya Lesedi.
12: Mme e ne e le motho ya hlwahlwa haholo ke yena ya ileng a hla mpha thupelo e matla. E ne e le motho ya mosa haholo, e ne e le motho ya ikokobeditseng, empa ya neng a tseba mosebetsi wa hae haholo, ebile a le hlwahlwa ha o tla ho thupelong ntho e nngwe ya bohlokwa ke hore e ne e le motho ya neng a boulela puo ena ya Sesotho haholo mme ke ka ho ka nako tsohle a naetsa bonnete ba hore batho ba neng ba kganna mananeo ana a mabedi makumane ha mmoho le matshohlo ba tlameha hore be batho ba ipabolang haholo ka ditaba haholo le ka taba ena ya ho utlwisisa lo ho bua Sesotho se nepahetseng.
13: Ke sebeditse le ena ka nako e telele. Ke ne ke tlwaetse ho mmitsa.com. E ne e le motho ya pelo e ntle, ya hlomphang ebile a rata mosebetsi wa hae. Re ne re rata ho mosebedisa haholo ka dipromo tsa mananeo ka lebaka la lentswe la hae le monate.
14: E ne e le motho ya mofuthu haholo. O ne o kekebe wa tjho phapang e neng e le teng pakeng tsa rona ya dilemo. E ne re ha re sebetsa ho no sena motho e moholo, ho sena motho a monyane. Fela ka lehlakoreng le leng e ne le ntate. Wa tseba e ne re ka nako nngwe ha o na le nthonyana o batlang ho e bua, no kgona ho mo nkela ka thoko hore ba se ke ho tjena le tjena le tjena le tjena, o beye fatshe jwalo ka ngwana. E re lahlehetswe haholo, na o le jwalo ke batla hore ke re ke lehlonolo hoba ke kgonne ho nwa tsebo sedibeng sena se bitswang Baskei.
15: Ke ithutile tse ngata ho yena. Haholoholo hlompho, e ne le motho ya nang le hlompho haholo. O ne sa re o moholo kapa o monyane. O ne le motho a dumedisang, e ne le motho ya buisanang le mang kapa mang. Ke hore e ne le motho a dulang a thabile ka nako tsohle, empa ha ho na le seo se neng se sa mokgotsofatse, o ne o tla o nka o beye fatshe. E ne le motho a innovative haholo, haholo ha ikuwa tabeng ena ya hore re ka etsa radio e be monate jwang ho mamedi. O ne rata ho tla ka pale tse monate tse tlisang thahasello le morolo wa hore mamedi a mamele radio ya hae.
5: Stanley Motsatebe, Mpho Modibedi le Kelebogile Kgoma Matodi ba sebeditse le Mokebe e le balaodi ba setegeniki.
16: Ke mmone hantle ha re sebetsa kwa kodi ka di-elections hore ke motho a na le tsebo e matla mme le rona tshebetso ya rona le ena o na understand from technical side of it hore o nne le tsebo le wena o le ra ditaba o understand mesebetsi ya ba bangwe jwale o nana le gore o understand hore la ho ka ba le phosonyana e ri leng ya setegeniki mo ka se mmone le motho a tsa phedika e tshwale ile ka sebetsa le nna ka telele ka mutlwisisa ka understand hore ya la go te legend go bua ka bomang mme ke ile ka mmona gore ke motho a researchang ebe le motho a nang le tsebo e matsa tota when it comes to news coverage.
17: Papa Kebeza ene le motho a professional o bona le lekatsela na sebetsa ka yona hono na le nthwene ke rata ka ntate Mkebe ene re lenane o halile moyeng nthwe ba mamedi mhlomong ba senang experience ya teng ka ba sa e boneng mehlae hona le diphoso tse ngata tse tsa halang moyeng o fumana hore mohlomong le moyeng le hlophisitse o bapala boto e itseng package e itseng e behana o bapala kapa letlame ya mabenkeleng go ba le mathata a tekhniki momamedi o na seno tseba ha o sebetsa le ntate Mkebe hore na le mathata at one point Makumane a na fitlheletse bomamedi ba batho ba 1 million ke kana go ne re tsa Makumane I think ka ofela le bo papa Kebeza le bo Palace
0: ntate Ramatso so Mokebe what a legend oh what a legend possibility ha monate le yena in era ha re thoetse shifting ena ya Makumane ya hoseng re ne re tsheya re kenellana ha monate re lebetse le hore ha ra robala hantle re gathetse ene ile seburu sena leng boiphihlelo bo boholo haholo ke rata le hore ke seburu sena leng kutlwisiso ya setekhiniki ha o sebetsa le ena we made presenting so easy ene era na go tsheding ha ditori di sokodisa mohlophisiwa ha e a re Kebeza o kono no bue fela ke leka ho hong o tlo Kebeza a flow fela kana go ye abala script se ngotsweng ka sego a se bala live on air a se fetolela tshosuso that was one of the talents that hae tseo kinigi ke di rata hane ke sebetsa le yena
5: mokebe o boetse a sebetsa le bahlanka ba tsa dikgokahanyo ho tswa mmusong Montim van bi ho tswa lefapheng la bophelo of free state le di ka kheswa ho tswa masipaleng wa maqhaka ke ba bang ba bona
8: ntate mokebe ebile motataisi go nna le basebetsi mmogo le nna government communications ke mogopolola ke santse ke sebetsa office of the premier as a government spokesperson a sebetsa lenaneo lena la oseng la Makumane o na re tataisa golo o ne ke tla etsa media statement ntate mokebe o na tla ai question-a ai gotisa ke be ke fumane in a perfect way ke halosa ntho e ke batlang go e halosa jwale ka se buen le sa mmuso ebile tsi ya rona ebile a pillar of strength
18: o ne o tseba gore ga o tlo ba le puisano le ena o tlameya gore o ikatele o tsebe taba tsa gago mme ne le motho a nang le tsebo e batsi a botsa dipotso tse thata tse e leng gore batho ba tshaba go di botsa
4: mamere go bile monate o rekile le wena mme re tla boela re kopana gape ga nako e ntse re dumelela e re fa monyetla o jalo
5: tlaleo ena e tlhophisitswe ka kopanelo ke tiisitswe mo kwena le nna Naka Moloi go tswa SABC News Bloemfontein.
1: Puisanong ya ka le ena Kebe Ramatso so Mokebe ya o qetela ha sa qadile hukula hona le se wa ileng a nkopa hore ke moetsetse sona ka se phethisa ha nkaraba molaitseng wa WhatsApp ke hare you are an angel I am experiencing on earth really thanks a million ke tla o boloka molaitse wa hao Kebeza ha moya wa hao o phumule ka kgotso mabedi re ke fetise mabenkele re tswele pele ka itebatse gore o tlhophisitseng tsona.

0: ube umoluke disulumse jalo ka 1 kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka 84.99 lu 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka 36.99 fela disulu di fumane hama bengileng ohle a Shoprite Northern Cape le Freestata ku fihlela ka di 12 July 2026 ka Shoprite fela.
1: Di tropa tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
2: Ho bona tjhelete e tlameha ho bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB tshuso e fetola dintho tsohle. O na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moago ya sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Nahana fela o bitswa bo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus. O iketle lesea, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
4: Mabedi ya ntlafala metsotso e mashome a mabedi le motso ka mora hora ya bohlano ha re lekoletse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media. Letona la lefapha la naga la sepolesa le tshwere mokobobo Professor Firoz Kachalia le re mehato ya go tlhatlhoba batlhanka ba ka setlhong ba sepolesa gape gore ba fela ba le maemong ao ba lokelang go ba go ona ka ra lefapha e se gakotswe o re e tlwetswa ka megatlholo e meraro go apele go tlhatlhojwa di-Lieutenant General le batlatsi ba Commissioner. Wa bobedi go tlhatlhojwa di-Major General a thwa boraro go tlhatlhojwa di-Brigadier. Hangata ha go tlhatlhojwa bahlanka ba sepolesa go shejwa gore ha ba amehe dikilong tsa molao na le gore ba maemong a nepagetseng a tshebetso go ya ka ditlhoko tseo ba di batlueng. A thu tse ding Moporesidente Cyril Ramaphosa o ekeleditse komišene ya batlanka nako ya tshebetso. O ifile go fitlhelela ka latlhano mphalane gore e be e phetetse mosebetsi wa yona wa go mamela dipaki. Sethathong komišene e ne fue go fitlhelela godinye tlang ya phato gore e be e phetetse mosebetsi wa yona. Komišene o lokela go fa moporesidente tlalego e feletseng ya diphuputso tsa yona ka la 16 pudungwana selemong sena se godimo. Mamedi tse ding komišene ya naga ya bareki e entse tlhokomediso ya gore tse ding tsa di-yogurt tsa lebenkele la Spa di gotliswe. Lebenkele le re motšhini o ile wa phatlhoa nakong e o etsang di-yogurt, mme sena se ka nna sa lebisa monkong, tšhebagalong le tatsong tse sa tlwaelegang tsa ditlhagiswa tsena. Ka gona bareki ba seng ba rekile di-yogurt tseo Spa ba di gotlisetse lebenkeleng. Ke tse felelwang ke nako ka la 12 kgwedi e tlang. Lebenkele le re di-yogurt tsena di ka nna tsa tshwarisa bareki mala. A kontetsetse 086 000 3084 086 000 3084. Re ke etse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a gago.
5: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Metso so e mashume a mabedi le metso e meraro ka bara hora ya bohlano e re re Kimberley ho ntate Rantheba go tsonda te. Ntate?
6: Amna te puka ke batla ke thabile ha le mona mo president a e kiditse nako ya commission ba ne ka le ne se re dan le hore ke le ba mabedi ka pele ba aida ska burwa. Bone ke e bana mo president a se tsela ala ka tshelete. Ono ka bula account ne ra khale mono commission le sebetso ya kana. Ine ka komishini na eka sibeta o ya hole, ebe full time, iske ya kule efe disho, obo nete tewe na komishini, eba ta ese beri tofu, ebe komishini, soke, tebi dinte ka rona, ina asika vura pura kia lebu.
4: A relebu he, rifura le Kimberley, relebe madikheta honda tema doda, jumela ndati.
7: Mema nifu kushompile mozo, adi ma Afrika vura matle, jumela marona. commissioni ke ya lebohanda te mo president wa rona la ke le tsape na gore o phethelwe hantle re ha fumana report o fumane hore e phethetse hantle mpane ke sa lebela gore mohlomo ka na phethelo bana e soka e tsama mohlomo le dipakeng tsene re di shipile hore seng atanyana re lo fitla mo bo first start empire a ka lo ntse re leboa a etse mosebetsi wa yona ke a leboa mme wa ka
4: a re lebohe re lebe botshabelo ho ntate maphakisa dumela ntate
8: Poka madume o phetse
4: ntate
8: ke o yena ya ho ekeletsa ha matlanga commission ka go di tsethago e ba 600 million e gona ho nkuwa budget ya police e se di tswele tsa tile le leng le matlanga commission e tlame e budgetele tshelte e ka ho ba nne tya sana progress ga e bona commission ena ya matlanga batho ba tshwara batho ba ya drunko ha ndena ya mapolice maponesa ha ha e tsa ha tlhobe phoka ka nne ba phoka maponesa a rona a ja di case ga le bo phoka
4: a re le bo he re furalla botshabelo re le ba saso le hundred bishop go tsonda
9: ne mamfugi
4: ntate
9: ai nna bona na go ina le nyane ga di ga ga ba ga e fa le motsetsa ya ga di ke wa tsiba ke ga tsa tibo go ma e mo a tsile na ka rona ha ina gona empa komishine na e re butse maso e hantle de komishine ithia Afrika borwa bo yone mba yona e bo phosa mang mo bolen teng e bo fa ithia Afrika borwa e bo bea e bea Afrika borwa nnete so ne mo di sano ne ga thaba ho ke le bo ga di dira ke
4: a re le bo he ntate bishop re le be lusa ka qwaqwa ho ntate motlhong kgotsa ntate
10: eh nna ma tsiwa le ga di bo ifomo
4: re tele ka ntate
10: ha re phetse mwana mme re phetse phela eh nna ma tsiwa man ke tabetse ha ntate ba maphosa a e ke ditse nako ya commission ena ya mahlanga ena ka nnete bo bolwe lo tsantsi bo tsitule ka metsu ba tla tla tsiba tshankani bana ba le ga la mela ke ena bana ba ye teng bo hle ba ba ba ha ka ba fuana go nyana e khutswa nyana di di ka okolo di mo ne ba ba mpata phunywa jwale ke thata la ho ka mo khwaye teng ka teng ngwanisi
4: a re le bohe ntate motlong re furalle lusaka qwaqwa re le be rosendale ho ntate le mako gotsa ntate
11: e nna ba tse wa le ba mamedi wa le sedi fm
4: ntate
11: ha moya wa kebeza o phumule ka gotsa pele ke kena itabela se le di tsa mna ke le ena ka dilemo
4: ha go bejwalo
11: e taba ya extension ya mazanga commission e ne hloka hala nne re ho tsene sebetse phethetse ene re ithutile jwalo kana ha hore diketso tsena tsa botokotsebe ha di patale e se ka malapa because ntho e ke be ba ka re ja di se megato motho mo le mo mantsheuwa o tswala teng labo mo a thiwa teng go tloela botoutu le seve batho ha se megato a se ke malapa a ka neng a galemele bana ba bona gore se ka utswang ha le ya ditho tsena tsa tsala che motho ka ikutlwa rama ha entse jwale head commission tsena di ka o pepesa o be ditabeng go tloa mona yena ya auditing ya lifestyle ya mapolesa jwalo ga ntate a bolela a e ba etsa ka tsela e tshopodi ka mogomo ga ke nane ka fihlelela sephio sa
4: tengmara
11: gopola ntho tse nae etswa ke botlokotsebe ba vetwa mara veting tseo batho bana ba di-manipulate yanne batho bana ba rona ba thiwane ditsebe go feta be re naganang gore ke bona batho ba etsa ke di-white collar crime committers tse top level so ba di-manipulate ntho tse ngata mono ke ka ona commissione mona go utlwang master a kokomese
4: A re le bo he ntate le mako re le ba maokeng ho mmennini gotso mme
12: gotso phoka le kae
4: re tele ka mme
12: ka mo ha u hle phoka a phoka le nna ke bua ka commission ya mahlanga ke molatedi wa yona ha holo ke re ke a leboha ntate ga maphosa empa nyane ho ya ka nna ka nnete ke ne ke re mosomo ka ba ye ke di tsa holo mara ke na le tshepo ka moga le motse ka moga kgwedi tse o tla eketsa hape o bane ka nnete tema ga e bona he ba sebetsa batho ba ba mahlanga
4: ba sebetsa
12: modimo a ne le bona hle
4: wa sebetsa ha o bapala
12: wa sebetsa wa mo ha o bapala hle mantsua thoka ha ba sebetse mara ke na le tshepo le tumelo ya hore e tla eketswa hape le motho o tshile kapa ha o etsa halang ka nnete tse re tla ntsha diphokotong tsa rona mona ne re a gale letlolo ba tswelele pele ka mosebetsi
4: alala ga re le boen mmennini re ye okny go ntate tshoma kgotsa ntate
13: ka mogaontse ke phela phoka
4: ntate
13: ee ke a phela ka mogau wa ntate modimo ka nako tsotlhe
4: phoka ke a leboga ntate
13: ee ga moya wa papa kebeza o robala ka khotso
4: ha
13: be jalo ke le metse ha ho le mo ke le ntse ya usi waka ho ba ka nnete ke mo ngwana ntse ke bua le yona le lona ka nnete re phinitse le ene ha mo ya robala ka khotso modimo ko ho ba la pala go le ba khotse le lona di buri ka ofela ya di modimo a le se hantle ke le bo ke kopa taba ka tsena ke le bo ke le bo itse ka pa ke le bo hanta ke mo ga maphosa ke di tse commission ibile ka ka be ke di tse ka le mo tse tharo ka ofela ho tse tsa re ga nne ke re tsebe ditaba ka ofela tsa ka ke le bo
4: a re le bo he ntate choma le botle ba ntshitse maikutlo ho tsana tse melomong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media ere re rikwa legend
5: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena kabelo
4: mamedi metso sungena e mashume a mararo ka marahora ya bohlano ere ke suthele mosebetsi mo hole nna rape o mokwena a re fetse ka sehlohong se di ka dikweng sa gwebo le moruo
5: re o be se se solong ka sa moruo le nana ngwe la makumane
14: a phalana la ditshelete le netefaleditse ba a ibana ha ena Afrika borwa hore qeto ya lona ya o khina nakwana o nelana ka tshelete e ba lwang ho di randa tse di bilione tse le shumele metswe meraro fela ne hlano e le nya equitable share ho di masipala tse ma shume athletes le metswe robong potula le naha ena ho keke ha ama phano ya ditshebeletso le fa phalere le nkile qeto ena bakeng sa o netefatsa hore o ba le beitswaro Lui kamanya le dipelo tsa tsamaiso ya ditshelete di masipaleng tsena tse amehang jwalo ka ha motlatsi wa molaodi e moholo wa lefapha lena la naha la ditshelete o galaletseng ga a rekwe a thatseletsa sena
15: We're not expecting that service delivery will be interrupted as I indicated earlier as you'd know that as much as the transfers from national are below 200 billion for municipalities a year. If you look at the budget of a municipality, when you include the revenue that they raise, I mean, in this previous financial year, they had a budget of around approximately 750 billion.

0: ke sekele bohile phoka mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso ke thakgola ditlhotsena tsa ditaba tsa dipapadi oseng go naka o leba dipapading tsa mope wa lefatshe tsa FIFA tsa selemo sa 2026 tse ntseng di tswela pele naheng ya Amerika pele ke fetela tsona ka botebo ga re fetele ka mona
1: phatlalatso ena o itlisetswa ke McDonald's motshietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mope wa lefatshe tsa FIFA.
0: Continent ya Afrika ha e sana boemedi dipapading tsa mope wa lefatshe ka mora gore setlhopha sa naga ya Morocco se tlholwe ke sa naga ya France papading ya dikota finale e bapaletsweng stadiumong sa Boston setoropong ya Boston naheng ya Amerika maobane bosiu. France e tlhotse papadi eo ka dintlha tse pedi go noto. Dintlha tsa France di tlhabilwe ke Kylian Mbappe le Ousmane Dembele. Le ka jeno bapola papadi e le nngwe fela ya dikota finale Spain e thulana le Belgium. Papadi eo e tla qala go reng ya borobong bosiu stadiumong sa Los Angeles setoropong eo ya LA. Re buisana ka dipapadi tsena tse pedi le moqolotsi wa ditaba tsa dipapadi ho SABC News ebile le sebohodi sa mananeo a ditaba tshebeletsong ena ya lesedi FM yena ke Tiisetso Mokwena. Kgotso Kwena.
2: Mokolokwe kgotso ke dumeditse ke belape ke dumeditse mamedi wa tshebeletso ya lesedi.
0: Monna Kwena, nalane e iphithile maobane bosibu ka ha se etsaetseng dipapading tsa mope wa lefatshe o bile nahenyana ya Qatar selemong sa 2022 se etsaetse hape maobane mo re boneng France e ntsha Morocco dipapading tsena tsa mope wa lefatshe ka dintlha tse pedi o noto.
2: Lekolokwe wa gopola selemong seo Morocco e ne le dipapading tsa di-semifinale mme ba ntshiwa ke yona France. Fela kgetlile na he ke mona ba ntshiwa ke France dipapading tsa di-quarter finale. Fela Morocco e tswela pele go etsa nalane continenteng ya Africa. Le lemong seno sa 2022 ne le bona fela ba tswang continenteng ya Africa ba e leng gore ba ne ba ntse ba fofisa flaga ya Africa godimo. Le lemong sena bo boetse gape ba tswela pele go etsa seno. Mme ga o sheba tsela eo Morocco e ba betseng ka teng tsatsi la maobane ebile tsela ya go tshireletsa e le bua nnete gobane karolong ya pele ya papadi le golo ka go sheba France e netlile e le pele golo ka dipersente tsa papadi. Fela karolong ya bobedi ke mo re boneng phetho e golo mo Morocco e ileng ya phahamisa mme ga o sheba dipalopalo tsa papadi o tla fumana gore karolong ya bobedi ya papadi Morocco e ne e le godimo golo ka dipersente tsa go tshwara bolo maotong mme France e le le tlase. Fela ga e kgona karolong ya bobedi mo e leng gore France ileng ya gorwa tlhaba dintlha tseno ka bobedi ka Mbappe ga mmogo le Dembele mme chef fela nnete.

0: Kile buila holo nakamoloi mamedi taba eo re lekolang ka botebo ha jwale ke ya mabala a dipapadi a sengwang a sa tsotellweng ao amang a qetellang a rekisitswe ke bommasepala re manolla boemo bona le setsebisa dipapadi ke sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates le Jomo Cosmos me ha jwale ke mokotlisi wa se seng sa dihlopha tsa bolo tsentseng dithuthua ke Avril Aphadi mohlompe iphadi khotso o amohetswe ho makumela itshebeletsong ya lesedi. Diterata tse sireleditseng mabala kapa difensi di senyehile mehala motlakase e utswitswe mabone a robeile le gona jwang o sebedisa kapa ho kotlisa dihlopha tlasa maemo ana ka lehlakoreng le leng le netefatsa polokego ya dibapadi
1: kaish mabona a o ka sheba ke mabala idare jole ya sa e ja sitsi a o ka qala wa lo sheba tswatswa kwana Charles Mopedi ntse le ihutjena wa HNP Chimali Bloemfontein ntse onke Mamelodi hutjena la o fika ka sebokeng ka vale ka mona le tlhalo ngena ya vale professional ya pili le ntswa kwa Mafisa Stadium e le me e jo re fegile ho na le ground e nngwe hape plaula zone 11 mona na o ha uwe phaka mo ya o tsetela gile ya stadium se ba tla mo lisa ke masipala ya le o tse ke botsa gore bana ba lo ba palla bolo ka e ba le le di ba se ga mo se sa zone 11 sna le history of you o no se long man si wa anga o bile lori zone 11 stadium e na le history strong one Orlando Pirates era e go e ile ba palla mono Kaizer Chiefs e ile ba palla se ya mo se sa ile o se bo mo mamedi United ka PGS booking ba na le ntho go le ke PGS booking invitation ka ofela tsone le ba kwa stadium so la se go na re botla ke super mofuke ba le ba ba la soe no se o ntate o pita makintani ba le ba ba la soe ba ka so la se tira mo se ni maro ra jale nje kwa tsa mo ibota masipala gore na ha ba bula tira mo se ba ntse tira mo se ba fa community ultimate feeling bala ba ya kae ha ba tsisa ntwe le banjene hola ya tlo tlo di dinya o pe maro na o tse mathata dikolo mo la ke mathata ba la ba tsuba ba o sala bolo le ba pala ka ba bila mo seng wa wa di phaka maro na ke mathata fela ke ntwe ke batla go tsoma masipala ke batla go tsoma masipala ha o fana ka tsila mo seng na o le bana ba ye kae o ba le wa bona nya o pe di tse fatse di tle se ke mathata fela mme wa ka
0: o santse o buile ka nya o pele di thethefatse ha ke batle re ise le baleng le dipapadi la zone 11 ke batla re akaretse bo emong bana ha jwalo ka o sontse mohlala ka mabala a manga dipapadi dikarolong tse fapaneng mabala a manga dipapadi a fetotswe mapatlelo a tshebedisweng pele di thethefatse na le dihlopha tsa dipapadi lena le tshebedisano mmoho le baahi ho le thusa lehlakoreng la polokeho hona koeng eo le sebedisa mabala ka pale kotlisang dihlopha na hona le manane o ba a hibana ngulo na polokeho mabaleng a dipapadi
1: ma ha bua le community a wona community ka ofela ka pamotswali ha hona motswali ya sabatse go bona ngwana ya bapala bolo mmaruna kuri re tla go hohle o tsore le ba tsa 1200 go mbolo mo la mmaruna ke le botata go tsela mabala a tla le tlo wa fela kuri ke ga sa tsa ruke le mmaruna ka shebo kuri ke botata bo bo holo holo holo holo holo polo ke o a isa le o skapile mmaruna no ringi bana tsa tsa tsa skulu wa go ba le bolo sho le tshile le bona se le botata bo holo mmaruna ke botata ke botata sho le tshile mathata ba ja ne le kopa le masipala ba tshwa ho tso please man ha re khutlele ona le script tsa seng o jere me a se tsitsi ha re khutlele ntse re tsara tsa gae ke lo botsa tsela le tsi tsi ga ga ma bala sa le tshe mmaruna ke tlo khutlela jwa mora re bua ka history e kholo kholo ka le mabala la bo a tshwere ke bo tshwere pitsi mo zwe le stadium ya mmaruna ke botata bo holo sa mmaruna
0: Meralo wa motheo mohlomphei infrastructure empefetseng ya mabala dipapadi a le hai ile amajwang le hlakoreng la ho boloka talenta dibakentse a mehang na ba ikhula hare dibapadi ka pa dipapadi batsha ka lebakala maemwana
1: Marola ba tsama sa le ho bapala ka coach encha kuru ba le confidence ba le ma kuru challenge le ka le ba bapala bolo kore le bala le tshwetile le bala le safe kore go la o bitsa o ka se ola ya tshela ndo ndo na ile mo sala mmalo o ka se bitsi DDC ya tsanda o tsuka pa ya pirates e tlo ba pala mabaleng a rona le kitchen because ka mo sa le ka ding mmalo ba tsa ba le bona safety ya bona right ba le bala le le jwa ambos o bona shutela di ya pe mo re bona rona polokeo ya rona e itsitsitse na ba le bana ke ba tsa because ya le pele ka tsala go bula le go tshwile go pirates le di tsa le go tsila ba ba le tshemalo na mabala a sa ntse a sa e go mo bodimo bona re le bala ka confidence ka pa tshantshello ye ya bona yo mo go a e go bala ka go di tsimana ke ya ha o bitsa ha o ha ka ba se ba le bana go le ga isa o tlhomo ke mabala ga bo se e tshwa mahle le bona ba bo e bona
0: ba le bo okay a go itshware hanya ne fela modu ntshwarele ka o kena hanong o ska be ya mohalafatshe ke batla go fitisa mabenkele ka pelenyana fela ha ke khutla ke khutla ka maikutlo a ba mamedi ntetsetse 086 000 3084
2: ga itsedi ke ime ditefello e se fetuile mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB speed point
3: ao seo ke ditaba tse monate ga gola ga o le monga kgwebo
2: ee ya o fumana commission ya segatlha se tlase se qalang go 1.8% se theo o fitlha go 0.6% ga kgwebo ga o ntse gola
3: e wa bua jwale ebile nkanka bapalela setlhopha se winang
2: eya
4: ke ena gaming ya ditefello ka banka e putsang kgwebo ya gago ga e tswela pele gantle FNB so effetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
5: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Ha ebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha diselefatsi tse re ikudisang. Bahale botlhe ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaiden ke tshoseletso eo botlhe re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaiden ke dihlwekisi tse re rotsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaiden ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona. Se ntshang ditjhefo tse re ikudisang le hore fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa Prosaiden. O boloke lapa la hao lotlhe le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaiden. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, Prosaiden Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe. Bakeng sa lesedi le eketsehileng, etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaiden, ha se Prosaiden.
0: Ere renke mumamedi wa rona wa pele ke ntate Sabata o re letsetsa a le versus Brown hopola hore ha o letsa kwano ba ikutlo ke ha o hana mo SABC ka pale CD FM ditlango ja re bikarabelo go tsanda ntate Sabata.
6: Ha o tsama se bua ke pete o pete.
0: Ka ha ntate ke a lebo.
6: Eh ya ntate o ntse ba tsoka ba ile hore ke tle ke tla ke tsena tsena e le poulelo ya hore ka nnete ha o sala ke di amo ha o sala ke na skota ha o sala dipaka. Di etsa ke gona batho ba baholo ntle le ntate le ntate ba tsa bodin ya o petse bodin ka o fela ge keneletse mo re etsa ke ma supi fela mona ho ile ho kgona go nka utlwa ho ntse ho na le tshedi stadium e a lokile ke hore a he se ke ma di million tseo be ke re ke ma go sa ke sa fetolo fela ho lwetsa clinic e maleba e be di papa tse be di ke ba di tsa ha mam pika tsa ha mam ra ba le di a sengwa ke gona beng ba tsona tsa lebo
0: ba project e tla bana e fella fela eng ka dilemo sa phetho le projeke no ya di milioni milioni ho itso a hwele balala dipapadi ha re blue gambushi ntate tsholo khotso ntate
7: khotso tsimo tsholo mo dilo ha monne
0: ntate
7: tsimo tsholo ho hana a dai maro re mabala a ka nna ma bolo ga ba tsholo tsimo tsholo go di batla tsa masipala ho hana a ka go a ka fikeletsa jwa ka ana a di ground tsena tse mona kana le ho le lebala mona blue gambushi stadium ya se stadium he ka bakala ba hona le di holo ka di tshireletso le nna le se tshutho ha ne a ka go ama go lwa ka go a le mo di mabala a teng di professional go bona tshireletso di se tshutho ke batla tlo ba mo nne ka go botsa le ntate a ka nka ga le motsangi
0: a re le bo he ntate tsholo blue gambushi renke ntate skeme ke me o le tsa le tueleng go tsonda ntate
8: ke ka nne mantse wa se di tsa
0: ntate
8: ke mantse wa se ba tsata ba a ke tsinga ba mabala na ka fela itara pele go masipala nna ke tsiba go tsitsi ba tswa ba ba tsore ba sport ya ba go masipala mo na me mantse wa se ba ke hlokomela re mabala mang a ye kwa me mantse wa a lutisi ha dikhe ka mra ho mono hlokomelo ya wona ha wa yo a fumana defense di nkuwe ntse ke tsikeletsang mabalana a dinkuwe me mantse o ka re ke papadi me mantse o ba ke tlhokomela gore mabala a ka lokiswa a be matle o tloa mo tshireletso ga eyo ga ra mabalano wa ifumana se aue mekhukhu o entse eng me mantse o masepala o tla tlana gore a bana le mogato a bunkang me mantse o a ke leboeeabekeaeke me mantse
0: a re lebohe ntate padi ga le buisana le bong masepala ka mathatana ba reng
1: mabona ga ka o bolelela gore South Africa mona ka go fela kere even le PSL ga ona team e owner stadium o di bona fela jale ntho eno ya sokala e shetsale odimo mane if o dula Pretoria ska Sundowns Sundowns e fuwe yona Loftus e le ya yona o bona for season e ka go fela jale ka nako ngwe o thola o fitha Orlando Pirates ke ga o fitha o fengile owner ke SND jalo jalo ga o ya Maritzburg tshini tsa mang ba bona jalo jalo mo se ba bidile masipala e re normal wa li swa ka bula ka li si ha ifuwe a let team it relegate to it ba ka na ba seng ka mang if as long as team le PSL di mo so ke ntse le di bidile ba le go bua ka yona no mo ka bo ile ndi team ka o Manchester ba ka di owner di tedi ya mo kwa masipala e re mo na ofa full authority jalo ka motho a Manchester United wa mola a ka owner se ya mo se na mangwe so jale ke nna ke ntse ka la go di mo kwa ba ka dikisa mo le nne fa se bone ke ba bonolo go jale o she ba di player go la jale ke tsene ya ke se go la ka di le dikolo mo le ala a ona se di ga ka le ni ka me le motho ja nke ngwana mi se kae dropo go ngwana mo di kgeri mo di tlokometse ntse ma jale le ke tshe mo la bala ba sa fara mmalo na go bona so ke bona tsene go bo mo tlamela go share hape bo mma o
0: ihle ke batla re bua ka tsona puisano tsena tsentseng di tswela pele tsa gore na mabala a dipapadi a nyatlhaditsweng kapa a seng a sa tsotellwe a hirisetswe makala poraefete o dumela gore sena ke tharololo ntshetsopeleng ya bolo boemong bo tlase kapa ke bogato bo kotsi baneng ba makeišeneng goba ba tlilo imelwa ga ba lokela go lefela ditshebeletso kapa disebediswa tseo e leng tsa bona
1: abesa community mona mole mo badulangteng community ise tlhokomele ba etse sure gore mana sela moselela e sale sa masepala e sele salola le community ga se tshenye ya mone le community bokagamele tla gaba lona ko jale ga e le gore jale go tla mothakola enneng ga so tshintshwa minister of sports o kela minister of sports leena o tla ka di-change tsae nana ke bona boomaona mara se fo di-community batho ba kgotsa ke ntate party kuela gaufinyane ke motho wa bola kapa ke motho wa tennis kapa ke motho wa golf kapa ke motho wa ga a fue stela mosela bose experience ya yona le yona wa itsiba yena sata bata di-sponsor tsae gore na o se maintaina jwa tsela mose community kgone go thusa gona so ke nana ke yona tsela e bonolo e ka nna ya etsa gore dintho di be bonolo go jale ga e sa masepala fela mang le mang ga a na taba le tsone mo ke sa masepala ga se tsaka ko building so wa ska fuwa community ya ofunyane mone e be se tlhokomelang ke nana gore ae go tla ba bonolonyana mmarong
0: re bone diprojeke tsa dimilionemilione tsa diranta tsa kago ya mabala a dipapadi di saetse mabala a boleng bo tshwanetseng bolo kapa di kwalwa di lemolemo le buisana jwang le bakotlisi ba bang le mogatlo wa bolo wa naga safa kapa bommasepala ba lehae go tseka gore go be le ponaletso le tshebediso e nepaetseng ya tšhelete e reretsweng tshwetsopele kapa dintlafatso dipapading
1: ke tla roela mmarona wa bona ntho ele ya tsetsa majwa mmarona masepale mona o fuwa motho e le goreng thaselelo ya bolo ga ana taba lena kapa thaselelo ya tennis kapa ya eng kere ke motho o mongwe ntlhetelang ntho nngwe yang kwana kapa a nkileng kgari e nngwe ya so a nka le sports bona so ke ntho e bonang kare ke yona e jeleng setsi mola ke yona mko ntho e tala mo magola ga a tlhoa e se monate mmele ka go fela o tloswa o bona magola so go thata ke bona bone gore naman onkue ntate padi ya ratang o bapala chess kapa o bapala eng kore ntho ya sports agape ba rata go bapala eng kwa mtlho mongwe ba computer olo bona so batho bana ba ratang sports ba mo facebook a seng emon wena se ka gao tsebaga go ya sports etsaa sports tswele pele o tla kgona go wa tseba o fetile bolong kapa o fetile kaekae fela batho ba jalo mmagola gankaata disheba ga ba fui mo monyetla le thaselelo le support e jalo o baya motho mongwe a senang thaselelo ga re leng ae ke tsai bona ka morao tshimo bona mo tswara botlhatsa ba ka fa mo le tshwe ka ba le ra tla bolo furti ya mosilana a se re ntlo le mo na mmalo ba mo tsoka mo re mo tsola nnete ba bola bona ba mo tsola nnete o ye tsi skolo mo le la and then ke mo mongolo ke ana skolo a coaching a yi ke nana ntjeni o tlo bo le la mmalo ya ha o la ya tshela mmalo na hai e se ka hore e mala e ai etsa mabona ka pungwa nga tshina na ba MMC wa sports a wa mo shwa mo bona mmalo ke bona data bone mmalo
0: ha re phethele le lahlehelwa ke nako e kae le sebetsana le ho ntlafatsa boemo mabaleng pele le a sebedisa jwalo ka ho itlela le thepa ya lona le ho ikgutlisa mboho le ho sebetsana le taba ya gaolo a phepelo ya metsi le motlakase mabaleng a dipapadi
1: ke botsa go bohola go le mmogo le ba go tshwere mo re mekamela o ke le tshumbitsa pele ga me di tlela ka pa o ke le squeeze board tlo tsaba pele go ba la ba ke tsam go ikwetlisa o tla bela ba se metse ba sa ba se metse nne go go me le go go ka go jima go nwa bona mara yo le ke nna ro maona ke ntse ka nne ri dimela fa a tsela e le re ba tla shoisa nne ba tuma go tlo re na go tele le go go ga go ha o sa go dusa di ya ka ntsa khale tsa le go e di re ntse tsona jela se di formal ya o ya la ba bula mabala di go a ha e mo ai mawo le ke tsaka go bolu bolu awu o tla di mawo le mawo because ha ba ra tsela wa sheba se di tsaka tsona ka di ni ga ba tsela 18 wa jwa tsela mawo ke tsaka go bolu mawo
0: ndate padi re le boetsena go ya mo hlomphei
1: thank you so much wa
0: re le buila holo ke se tsebisa dipapadi ke se bapadi sa mehleng sa Orlando Pirates le Jomo Cosmos mme ha jwale ke mokotlisi wa seseng sa dihlopha tsa bolo sentse di thuthua ke Avril Pardy mabedi ha le gabola jalo le bolela hore re ntse ho lekane re a leboga o thakgotse beke le rona ke mona re gakola le wena re kwala le wena ka jeno tshehetso ya gago ga reng ke hanyane o tswa motlhophisi wa lona Mokete Monyobo motlhaisi wa lona ke Nakamoloi ke lebogile Kgoma Matodi a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale beke kaofela mantshe wa ke le bitsola ka ha re tiane ka mmante hapa ke ntse ho ra bohlano le ho ra botshelela mona lapeng ho le CDFM ke suthela di ya ngwana moeti a re balleta batsa ho ra ya botshelela.

0: wena o motho e leng go style sa hao ke se seng
1: a pesa khada he
0: aba tlo go kwatela
1: no ba nepa beke beke tsena
2: tsena ka di gwala tsena re rutwe tsena ka di gwala
0: tsena ka di gwala e ke khadense he ka mo jetse re mo go sa Chelsea buti ya hai Chelsea buti ya hai ke o ya bolong mara ha ba tlo la dikitsa teng le o tlo apara fela smart casual o tlo kenya jean ya hai ya street cut e blue aba kenya jacket ya hai ya jean ene nang le dipokotho mo na hodimo aba kenya skipper sa hai fela se hantle weather ga ha e bati ha holo ha e tshefe ha holo aba kenya kafunyana selahlela fela ga sa thola moya mola ke rikwe ya bolo kafunyana fela ga sa thola moya mona namlaleng aba kenya cap ya hai ke karafile a ke dilo ka nna ga la tele jone ke tsatsing le nka jone na
2: mola te o mola te rutsi ya
0: Joni kena o tla apara cargo pants aba kenya Chelsea boots ya hai Chelsea boots ya hai yona ha e batle le flex jalo ka ya batho ka ya ha e batla e phahame ka e rafunyana ka fatshe ka mona and then aba kenya pearl neck ya hai aba kenya bumba jacket o hopola go batho ka le Joni ke ha ba e blacking a one Joni ke o ya fela Brian fela ba mo invite le Brian aba kenya ka tiba ya hai e leng hore e ke ya ulu mara ho pole go Joni to that la la le leng o ya mo ka lona go batla go batla ke yona phapang fela yeno no tsatsa ka go mo kenya tse pink ba tla mate sa lena ka sena
1: yeah ah go tla be o fitse le bang o tse pink nna ke
0: go ke kutla go ga ke pink ka sena ya smart
1: go go tswe
0: go kenya tse pink ka mana ka mathuko ka mo di rekereta teng di dintsho ka mathuko ka monana ha di tshwane le butse ya hao ke sweetie ya hao butse ya hao ya tshia Chelsea boot and then o bokenya skinny jean o apara body suit o apara blazer ba hao ke thatsa ba rona tsa tsina ka dina ba lahlela cap fela e smart ha ba tla fela ba tla le kitjo la ba lahlela le scarf sa hao ke thatsa ba ke ntenya ka jeng
1: ke apere body suit yale ke a
0: ne
1: ke kopetse
0: kwena yenu ikopeng bona o motlezwa o bo re blazer ba o ba ke ba formal ha ho wa bona o ba tabule casual e kwena he ye
1: tanko
2: ke se dia ka ba felo ba ke a mona
0: le batle
2: ah o le bo ka nete re a le bo re a utlona le mo ya nteng o tsala mo ka pelenyana
0: pele ke Cape Town ke all fashion ke exhibition all fashion so se ntho ka bana ba tsa fashion ka ofela mo ntho tsa hletselong go di sebetsana le fashion ho tloa ka kgareng ho tloa ka lefela ntho tsohle di stylist di fashionista di buyers fashion buyers international tsa bo le ho tla bo kopana Cape Town o bekengetla
2: ho tloa ne
0: le monokofe ho tloa ka labobedi e kala ka labobedi e to fella ka labone nngwe
2: ga itse ya ka re le boe ka re ka tsama hantle ka mo
0: ga le boe hlangwane se ke le bua ho ke ntse mna tsena be
1: bye
2: mashuba mabedi a betse tsela tse fela betse tso ke mashuba mabedi a metse mina metse tso ka le bile tsholo renyane ya bo super chapat
3: di papa le seria fe le la gitse ya pa cha cha
4: a go le boe de disco dance go le boe DJ Thwasa le wena comrade Jonito mamiri wa tsebele tsa le seri FM moro ha ke le go le ka mana ka mogatlong o tsa maisang bolo wa safa motlatsa mo president wa mogatlona Bennett Bailey o re bana le tshepo ya hore modula situlo wa amazulu wa mapeshwa nkone Sandile Zungu o tla hlola jalo Danny Jordan di ghetong tse tlang tsa bo president di go tse di khato tsena di tla tshwara go di ena ya loetse e tlang ya loetse e tla betlhola matsatsi ya le shumele ena le metswe medi hona le monsena Bailey ore o na e kemitseditse o phepetsa Jordan impa o ikhutse hore a tshehetse jwalo Zungu bue Bailey o la boela tsola pele hore bana le tshehetso ya di province tse ka ntsa yaane ya Northern Cape Northwest Mpumalanga mohole Western Cape ibile ula super Western Cape yona e ka morra Zungu ka ho phethala are ho tseding tsa di province ke nnete ba ntse bana le botshehetsi empa le ha bose bo bokalo mme ga ipotsa gona lona province ka Free State le ya kae ga tla utlwana go ntse tsa mang are le go le tsela ntse tsa la he o FIFA World Cup 2026 maobane wa hopola he mamedi jwa ha ntse di tsa jena ntse di ya di gepo wa di ya pante mane se re se o so so ka e tla be re fitla na ya France ile kopana le Morocco ya ba pshatla he Morocco France

0: ka ntlhatse e pedi ho noto jwale ntho e ileng mmakatsa mona ntse ke sheba-sheba go thwe Mbappe ke ena ilang ka France a e fetisetsa mane empa ke re banna motho a tlhabile ntlha bobedi e leng yang ka France ya babeya mane ke Ousmane Dembele empa boraditaba ba re Mbappe ke ena nkileng France a isa kwa ka maare ka papading ya tennis ba ile ba isana odimo letlase basadi le ba roetsana maobane ka mane ka Wimbledon e le di-semifinale tse ne le tsa pele le tsa bobedi. Carolina Muchova o tlhotse jalo Coco Gauff. O tla opola Muchova o maemong a leshome, Coco o maemong a bosupa, o ula moshashara ka thupo ya 6-2, 1-6 le 7-6. Finaleng ya bobedi, semifinaleng ya bobedi. Marta o ula tsama jalo le Linda. Ya be le gore ge mona Linda Noskova. O shapa jalo Marta ka thupa 6-4. Mme tlo ba magaolagang a dibapadi tse pedi tsa Czech Republic. E tlo ba ena moretsana enwa Linda Noskova mmogo le Carolina Muchova. Ee, re tla bona gorena ebe ba tla mathisana jwang. Athe mamedi ga re le lekola ka pejana re fumana mokwetlise wa Springbok Women the Swiss the Brain o re ga jwale ba tsepamisitse maikutlo go matlafatsa setlhopha e seng gakalo taba ya gore re ba shebe dipalopalo Swiss.
1: Problems that we sorted out in the week, but that for me was the hardest. You know, you want to be consistent within the game, so the big challenge for this week is when the super subs or the bomb squad or the special players, whatever you call them, when they come on the field, we can't dip.
0: O pele ha mamedi tlhopa sa rona sena sa basadi sa di Springbok se tla mathisana le sa United States of America the Eagles ka mqebelo ona ka mane ka Loftus Versfeld se go dimpate taba di ntenne re tla utlwa re go utlwa rona ba balolatsa jwale ka mcaptain yena o reng impatseno le tseding ka mkano ra bo supa
2: e bang ona na o roke ka wa khona o le fella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Se bara tsala se re metsutsunya le shumela metsi robong pelo ra ya busupa la bohlano le letlele ka thabelang hutlwa hore na beke ya hawe tsa maile joang wa hopolahle o re metsunya le shume pelo ra ya busupa re bula mehala me o karletsetsa 086 000 3084 ra ka ra hutlwa hore dinthakgolo wena e bile dife bekeng ena a o mamedi re di shebile mohlomong ntso setse morao tsena tsa Wimbledon tsa tennis na ke mongwa ba thaselli ba papadi ena me jwale o ka ke rata tennis le bolo le basketball dingata empa he o ka tshwaela ka mogomo tlo mong o fumane mosebetsi nthotsa ho ditsa mahantle bekeng ena mohlomong o phunyile sekolo those itseng o seqetile o sepatetse a ke tsebeng mamela a tshebeletso ya Lesedi FM hore na wena hantle ntle ke eng e leng hore yo hlahetse bekeng ena kapa e leng hore e hlile e kelellong ya ha o tlo re letsetse he ho 086 000 3084 metsotsungena e le shumela metsirobedi e pele ho rabu supa re kopane le Exinia bela rutlo re maemo le hodimo re ka ra lebelang ka jeno ke ya joang o patlalala lena ha mohlomonga ka rutlisa le gona mafelong ana beke ho kana ha ba joang Exinia dumela wena ngwane sora a mela o thagwa breakfast show a ko re fetswa na pele re kena o tsena tsa sepetipeti
4: ere go di ne bise tsasa lona ba tukara mohodeba SDFM ha re tshwara ka jeno tsa bo di pele na mafelong ana beke ka ka mona ka province ya Gauteng eng ho tlakile le ho ntse ho phodile Pretoria le Johannesburg di ka lila mane ho mashina ama bedi le metso e medi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho phodile Mbombela di ka lila mane ho mashina ama ha ile ena mashini di ka lila mane ho mashina ama bedi profensing ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka lila mane ho mashina bedi le metso e medi mona ka Freestata le teng ho tlakile me ho potile Bloemfontein le ka dilamane ho mashume a mabedi le metse mmedi Welkom le ka dilamane ho mashume a mabedi le metse meraro ka mona ka profinsing ya KwaZulu-Natal le teng ho tlakile me ho potile Durban le Richards Bay le ka dilamane ho mashume a mabedi le metse mmedi ha re phethela ka profinsing ya Kapa le Boya teng ho tlakile me le teng ho potile empa ho tla ba tedi bakeng tse ka borwa jwalo ka Southland le Kaupinia ka dithemperatjhara tse ditseng mane ho le shume le metsenene ha ile a pinteng le kinda le jola se ke boletse ka bophodile ka jeno kinda le ditadila mane mashima mabedi le metsenene ha ile a pinteng ditadila mane ho mashima mabedi le metsetsiro tse nne na felo nna na beke ma ema tla ba ntse tshanela fela ho tla be ho ntse ho hlakile ho pata ho tsenya empa motsheare re bona di temperature di nyolo hanyana ne ho phola di province ka ofela sa Africa Borwa ke tsa bile pemanedi ha ke le boe thapelo wa tukat
5: are le boe ho lohle bona kgaitsedi ka Exinia ba pela beke ya monate o tla khutla sa khutla a beke nge tlang ka mantla ke le shobala ba tsetsela se fela betso tsogile bile tshalo re ka msupa ke the biggest one to drive at a quick breakfast show ma tichere bana ba dikolo ba santsane ba phomotse ka sena sibaka me ke a tseba o so tsetse matsatsi a makanyana fela ba tla be ba khutlela dikolong hangata nke tlokomelo re ma tichere ke yona khutlang pele go bana re a bana ba khutla ka letsatsi le o dikolo di bulwang ka lona ntlengwe le engwe ke se ile malala la otswe ma tichere a rona a ntse bo nete ba hore ha ba khutla fela la o sana na kwe senywa ngo so tsoke no jolo bo sebetsi meke a tsiba dikolo tsa ka tla di sebetsa jolo le phomola a monate le phomola a monate tla ga le khutla ka mafolofolo le phomotse antle mosebetsi o lo etsang ke mosebetsi wa bohlokwa go lona re bua le ona ma tichere bekeng ena tse ditsa dintho tsene re di utlwa ka nnete ne di se monate ho hang fela o tshwanetse re nne re ba gopotseletsa tsile letsatsi gore mosebetsi o lo etsang ke mosebetsi o lo bohlokwa haholo re na le batho ba tlweletseng lefatshe mona industry tse fapaneng mosebetsi e fapaneng ka lebaka la mosebetsi ona o lo etsang le re kala re le banyane dikolong kwane jalo le sekebela onka o le monyane mosebetsi ona wa lona ke mosebetsi wa bohlokwa haholo ke le shobala ba se bahlalo betsotso pele ho rabosupa re rutlwe re se perepete se mejwang le kajeno ha gana ba le Mosa Makgalema ka bona ka City of Joburg ausi Mosa ha ikutlwe monatenyana fela he re tla utlwa hore se Mangaung Metro le Ekurhuleni o re tenditsa majwang dibuse marumo teng o tswa Mangaung Metro municipality ya re fetsona o se dibuseng re kodumedise kgaitsedi ya ka ke tsa pele tsa se perepete Mangaung Metro ka labohlano di emejwang
6: ha go le go tsara studio le di seng fa ha le ba mamedi ba tla breakfast show e se ke ke sa na ka mona ka mang a ho ntlo go tla di sebetse ka mane ka mahla le za son teng ya re go ba khandi ba rona ba di se se le ka ka hona le matsa a o ema ke mo tla ba ke na ka ras se le go ba hle bonta ke ga tsiba ni phato e se batla e sebetsa kana go ena na jwale kopo ya bona gore fela bonte ke bana ha ba tswa mo ho sentse na ba kena ka tseleng ba ema ka ba ndi fela mo ba tshwere di makolo e bile ba ka baka kotse se di ntse tsa mo re a go ba hle ha ba tswa mo ha ho le tsakenza e le tsa tsakenza thata ntsho le bona fanteng ba tla ba tsa tsitse mo ho seng kana kona yo seng ga yeme mo ba kena ka tseleng ba ka pakela ke ba ka hlala ke di kotse ra go ba hle ba itlhokomela ba feta tsa bona ke le ba di a ka lokara
5: are le boe ga itse ya ka re fetele City of Joburg a fetele e kurulene rutla go bere bogeseng a tsa di tshoreng ke di fenta re bogeseng ka go rubedisa le go ala ka ke tsapele tsa seperepete e kurulene di eme jwang ka jeno
7: re a le go ha le go ala ka le go bana be se o ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi a le o ena ya seperepete le tlise tswa ka go tlwa tswa se policeng sa mmasala ga motse mogolo e kurulene motato wa re le phallo ya seperepete e batla e le matlamane pa ke ntsa Bedford View le Germiston Bulu tlinya le bidole farming entry o di bile borwa mona ke mahalenga ke bodis e leng George Bizos interchange le Heldenis interchange le baka ke ntsa fatso ya mmila be ya pelo skotolo mo tsa fitla mo ma bone a la o lana se tibeta se leng taolong ka tshwala o MIBD a re faneng sa baka a re buisana ka mora go ra bo supa

0: شمال بس بس عارف انا بتصوصو ارفق لي صورة يا ابو سوبا ما خلت لك ابو بيت ما كويتي بيتو لابيل مالا شواشا الراديو مالا شواشا كي كي جروب كي لي بيتو
1: مالا شواشا ندادي
0: ما قلت لك راه كي جروب مالا شواشا
1: مالا شواشا
0: مالا شواشا
1: مالا شواشا
0: مالا شواشا ما كويتي الراديو bakhatela ngwa bobedi for the biggest party drive ke le shumela batho ba hlalo fela betso tso re faletse o ra ya bo super imo ba ne ke bone e taba tsa ikurulene thwasadi adi
1: a ilal
0: ntate mkhwanazi e seng yena wa
1: e seng ya re vetseng e seng mo phahla makunu
0: enwa wa ka ikurulene o ntse a le baby
1: julius
0: ne ke batla le bitsole julius mkhwanazi o ntse a tswile ka baby ka qoso tsedintsa ka patqoso ye nngwe ka patsedintsa tobaneng le tsona maobane ona hlaeletse ka tseding hape le babang ba bararo batse ba
1: tatile
0: hape joale ei ene ne ke na nelo ba buima ra fumane baili gaitsedi ka ngata o fumane baili o bo qoswa ka nthwe nngwe hape o ntse o le baili ke na ne tlo moetsetsa yona e be buima ka nete tweno lo fela ha o fumane ile hore ba fumane baili. Hey fella yantsosa ntwe na ntate Julius. Hello
1: patala hap.
0: Hey o patala hap. Ntate Julius Mkhwanazi yantsosa ntwe. Wa tsibane ke mmona wa opola ola tumi ka ona metsi a holo mohlala kela. Kela ata metsi a mangata.
1: O jona nwella pele.
0: Wa opola ha na ba metsi a lwa metsi. A kila ka bona khutlala jalo la sane jalo ka khetela pele. Jwale ke kalile o motseba ka mo. A kire jwale ha o shebile motho tla mobala hore ene ke bona motho a letswalo gaitsedi ya ka.
1: Len.
0: Eh ke ne ke bona motho a letswalo ha ho.
1: Maobane o bone ya jwa.
0: Ke re motho eno a ntotsena o tla tlamea ba palle hole letsoa. Hai jwale khae khona gaitsedi. Khatlo bobedi jwale ka peleng ya la tjeo sa hlaela maga go sa bila fumana di baili eng.
1: Ke
0: bona mathata.
1: Ke qoso ya bobedi ya ke.
0: Ke bona ke ya bobedi.
1: O nana ba qedi.
0: Hai ke bona mathata.
1: Ka pa re tla tlo e bua hape ya hore o sa tswa hlaha
0: ye ke bona mathata mo presidente ka mona ba ikeleditse nako ba madlanga hore ba fane ka report ya bona le hona ho nna ntse ba etsa o fitlela
1: dipuputso
0: ya pele o fitlela di 16 tsa December le monse gaitsedi ya ho tlwana jwale ho fitlela nako nyeo ke bona mathata ai ke bona mathata ye banka batho
1: nna ke re ba qetile kae juju me
0: na
1: fela ntho no ibua ma ba mona ya hore lebitso la metapeli wa EFF le se khoma hangata
0: gaitsedi ya ke yona ntho e ntsosa
1: ba ba dipaki tsentseng di tsheka di taba
0: ke tsoswa ke ntho hore ke nnete ka pase nnete fela lebitso la hai
1: le ya jwale motho wa ipotsa hore ho ya pele nyewe ya hai e jwang. Yani,
0: ulafumana le molato.
1: Ha o soka ba ho rejoetswa hore na e bolela.
0: Ho ya pele ho etsa la jwang. Jwale na ka nnete ane ke le yena ne nka batla hore ba mpitse madlanga mo.
1: O kolo hlalosa.
0: Yeah, o bane jwale batho ba dumela seo ba se utlwang. Nke ke lo hlalosa gaitse. Lala fida vita ntsitse mona fela nna ke dumela hore o tshwantse aye. Aye mo lo lo hlalosa o bane ka nnete le hla hangata.
1: Ha o nahane hore e hlile le ho thula tseo re be o mohlomong o na la David ke leano le mohlomong ho ya ka boeletse.
0: Mohlomong o bua nnete ka
1: fapa ha tata o emetse hore ho fete ba itseng o tla tla jwale he a tlo arabela.
0: Jwale ntse di hladi le ngata ke se ka re ke nnete hape ha o thutsa hape re ya motseba ke motho wa
1: di-press conference
0: a arabang ka pele a etsang.
1: A fetwi.
0: He?
1: A sa lwana.
0: Thata gaitsedi ya. O thata hua bo dikgethong jwala ha o tsebore ke politiki e bapalwang ho etsa la jwang fela madlanga le bitso la juju le hlahangata ka mo le hlahangata
1: ai re tla e bona
0: re tla e bona gaitsedi ya ka tshoba le botsoro ba betsotso ka morara ya bosupa e re fete rutlo go sepetpete sebe jwa dibuso marumo a re fe ka banga u metro twa south a re fa ka bane ka e kurulene hona le tsa kgwebo tse rekueng ka kwano ka le Serie FM re tlo kena o tsona le tsona ka morao ona go kena fela o tsibiseng ma horeng ye manga u metro di tsama jwa gaitsedi ya ka
2: ha se bona ke le go tsara skrime se ba me di ba tsa go breakfast show ha se pete pele sa ka mona ka manga u se ba tla se phalla ka matla ha o le jwang e bile ne e fefelang se pete pele ka haro do ropo jo ka ka bana ka war tambo nga ha di ne sa malela tsa ka bana ka Kenneth Kaunda yona ka moe ke batla se palla ka matlase ka moe mo diroboto di sa sepetseng jalo ka mana ka naga le sa strong le ko babagani ba rona ba sebedise diroboto tse jalo ka tshwana le matshwao a rena mme ba fana le sebaka lebe mafelo a beke a monate.
0: Mafelo a beke a monate ga itse di aka
1: re lebile wena ngwane se butla o le tjena metsotso ka na mashome a mabedi ka mora hora ya bosupa o ntse o pola tlhe mmamedi wa tshebeletso ya lesedi. Hore khodiena ya phupu ihlola jwalo matsatsi a le shome 2026 ke selemo sa galeng ho sona. Hey mamedi ya no ba na ba iketlile o le monnate ka nnete le sepetepete ka ntle ka mona wa bona hore se batla se fokotseile ha bana ba sa e sekolong tjena ba ituletse malapeng ka nnete se phalla bitirinyana ha holo ha ba pisa le kana go di butsing o santse le teng gaitsedi ya ka go bere mogeseng o tlo re jwetsa gore ka mora ka ekurulene ho etsa lang horeng yena go bere gaitsedi ya ka re boela re wa moeletle horeng ye ho etsa lang ka moka ekurulene
3: ke a le bua gaitsedi ya ka mothating wa mele dikoloi di thulane mane sebakeng sa Wagewood mona ke tsileng ya lebelo le phaming N3 o lebile le boyam ke pakeng tsa mmila o gelwelang M2 e leng ba vomile Vilakazi le borogo ba Main Reef tlhokomela moganni mo mabone a laolang sepetepeta tsileng taolong e ba letshwalo ao MIBA a re faneng sebaka e bang le mafelo a beke a monate re leboga EMPD ka tlalego ena.
0: Mafelo a beke a monate ntate mogeseng a re kopane bekeng e tlang a re kgutla.

le mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentsweleng.

0: Biggest Money Drive. Ke tagwa breakfast show. Ole seria fam. Ka la bahlano ka farase. Ke ipotsa hore wena mafelonga na beke o etsalang. O etsa eng mafelonga na beke? Dingata thotsetsa lang hle o futhu futhu betse di bakeng tsenga ta tse fapaneng. Jwale ke ipotsa wena o tla bo le kae mafelonga na beke ona le bo mang ho etsala e mono mo tla bo le teng. Ah o tla ba monate. Tso ba pala bolo sane. Bantsha jwalo retirement day. Dalo go loba pala hona le gaitsedi na rona ba pala sundown so mona wena bo itumela rabale o ba pala sundown so bile ke mo captain wa banana ka lesotho ka manje jale ke motho a khale ke motseba manu kila tla tlontsetsa ka di batho kara tournament di motsa o feta kwana jwale le yena ona le foundation ya hai e leng hore etsa papadi ya bolo ho sane kamane ka lesotho ke ga ya tloketsa makilo motsietsa
1: jale go loba
0: pala ka bambatha ka manu ring ya pele ho sane o le hlonolo ka nnete o le hlonolo le hlonolo a se ba bangata ba fumana jersey number 10 e tlo bapala ha holo ne se tloetse bolo ne se ke tloetse no chelete ya Africa borwa bona tabeng ya bolo ha ine sa ne ke kutlwa ka nnete sa ntshware hantle ke ga tlo ke tloele mona motho so bapalla mahala mo jale ba mpitsitse ntate ba mpitsitse ba re
1: 120 tao go bapalla
0: mahala ha se bapalla mahala Ya ne se ke tsaksa di kena tsa pela he se chaba se ampatla se chaba se ampatla
1: na na batho ba thola di 120
0: no ama ka ke ba ke 150 ama ka ba ka ba be 50 parents ya jwale se chaba se ampatla thosa ona ntwe tla yetsa ke yona fela hore ke hlae gaitse di aka ke ba bontse jwale ai Next year, we'll fill up a trick by Palan Lebona Moki. I'm going to talk to Sebetali Mumon. Oh, no, born I kill a pillow fitter. Papa, you worry, on album man.
1: Eh,
0: I care hot of fellow hanky abon or mo. I kill over Jarak in the Mumon. A fella here.
1: Sebetamba,
0: yeah, I get tired of drunk heads in the Akaki, get tired.
1: Sebetan Cabulan,
0: Nova Palabolo, Sanica, Nitty, Global
1: Mari, which I came a cabo.
0: How said
1: Cabulan? I can so retire. Kinjari,
0: you be the cattle of
1: Quinta, get my physio. I
0: will
1: be the cattle to Renar Hokai, now four. Hasaba Padisas, Polo, Silence, Aquala, Motel,
0: Alibapala, Bolo, Heads in the Ak. Bolo, it's my battle. Ene wena wa tsiba thosa ka se ke no kena ka le balempela ne ke bone le ikenela ka le balempela pele mmelo
1: futhuma
0: frog jump frog jump frog jump frog jump frog jump danu ba pale bo ne ke bone o kela fela
1: ai khona a se fela o tsa mangwe ri thaga
0: frog jump
1: wa tsa frog jump e tla ne tsa na arthritis
0: Frog jam.
1: Hi, Sally, did the Mozavo shoot?
0: Like I want a tira and a letter. You need a cat. What I like is styling. When you look
1: at a frog jam,
0: repeat like a frog jam.
1: Who are
0: gamma here? Some are who water, who you water, Mr. Shapuzit. Hey Selena,
1: summary, summary.
0: Kaya Mexico, la kwatela le sata le show. Sata sale, sale ria. Tsere ka pele. Ya re se tlo gona o tsama ka ofela. Ba ba o tshwantse ba sale.
2: Lona ha lila ha le Mexico.
0: La kwatela nthotsenyane.
2: Na ntu kile kile Atlanta.
0: Ha, le mo re fitlile ga o bona.
2: Lona ne lo teleng. Se tsa collocationing. Ne loko BNB hore le kara drop
0: nna kara drop sikonyana ye fela ha o di wa ganya tse 20 mamang
1: summary
0: ha o nna
2: ke hona ke fona
0: o tswa minister le pela ha o mo a go tlo qabanywa ke ntwe
2: hona ke fona
1: he o tswa ba mo hopotsa wa tswa ne ke thabela tso bona anti patron
0: aw a di
1: gore ke a tla Patricia Delil
0: wow nna tsa ibile ona di tsiwe ne le le bagotsi
1: ne re dutse ka mana re le bagotsi
0: ka sa batla go khalemela ke le lata
1: mo di crop
0: donde donde donde Don't.
1: Hi, ka. Ke motho e sa, ha isa le go ba le parliament ya democracy.
0: Yeah. Mm. Ale ke motho a sharp.
1: A le parliament.
0: Yeah, e motho a sharp.
2: Ha isa le.
1: Na, o kila wena o kila ka wa bona parliament e snang me. Ha, ke motho a. Ho tla le tjena, ho tla go go tlhela.
0: Nna ke nalo
1: go bua. Ho tla le PAC.
0: Oh, bona.
2: Le bo zola skoiya ba sambane ba le teng
0: le bo. Ha lo le teng twala ka. Le bo mang?
2: Bo zola skoiya.
0: Hey, hey, hey, tloka bo. Le bo ba.
1: President ya PAC o tle ho pula. Ha ne re kena democracy.
2: Na ke ne ke sa nyanya.
1: Mo sa.
0: Ke ne le mang?
1: Tate makwetu.
0: Clarence.
1: Ntate Clarence nako.
0: Ne re ba tsiba ka mabitso. Ha ke ntse ke motsiba hore ke ntate Clarence.
2: Akere sekolong ho nona le homework e reng tsamong ke bo mang di minister tsa England.
1: Ntate Clarence makwe.
0: Clarence makwe to let's bitso ke a le hopola ka nnete.
1: Clarence le yena ne?
0: Ha ke tsebe ka
1: president ya. Ha
0: ke tsebe. Ke ne ke sa dikene nna kana ko eno thotsena la ke.
2: Minister of Finance ne le Trevor Manuel. Ke go hopola
0: ntse. Kwa hana jwa. A fela wa ipheta ne? O la ipheta. O kae o hloka ntse tate Manuel?
2: Na ke se bo kae.
0: Mona sempe ka mmolaya, sempe ka mmolaya. Sempe ka mmolaya.
1: Ntate mang?
2: Ba se komsa ntse mo.
1: Ntate mang?
0: Ala lwana le
2: Trevor Manuel.
1: Ah ntate Trevor ntse aphela ne ke na le yena mawe.
0: Ala lwana le bo Julius ke mang?
1: Ntse aphela. Wa Pravin.
0: Oh, Pravin Godal. No ne ke batla hore Pravin. O tla ke abatse. Ntate jam nanda skena. Ke na hloka itsene o tla ke abatsipa
2: e sa le bo eh ha ke di ntse di ho mo ke tsaka
1: ke tema go thula qetella ba president ka 96
0: ha ke am ke tsiba le bitswa
2: mo nine
1: ha ebe o no butsima hloka 96 a se ra lo le te
2: mo he ke ne ke sa bone niks
1: ntse le o polanta tate Clarence ha re no lo kgetha ho nothwe ka ho tsena tse putswa di hlokomela o ska di fapa ho na le putswa ya tata hona le putswa ya magwe
2: ke tsiba ya
1: o shebe putswa ene ba no dira o shebe putswa ene ba etse
2: ke tsiba ya tata feng
1: o no sa hopola ntate makwetu
2: a ke ntsiba
1: tsho botsine di safa
2: ke le sampane ke le sifufu
0: e wa batseba thosha khona ona
2: shoka ke bona ku kusisa
1: ne ke le mo bika ka ntho ka se anyova
0: yeah
2: ai ini
1: ka se anyova
0: se anyova ba itse se anyova
2: ke ngi ntse tsa di he
0: o ata tshwengwe lengwe
1: ne ke
0: ona pila ha anyova o tsa u khala pi wa yo ba next go tse ne
2: ke ne ba di le jote
1: si ya ya pito
0: si
1: ya ya pito
0: ke ke la ola khole mola pito
1: ke la na
0: pito ba sa yo
2: ala
0: sa yo ba ina le thusitse ge ba ile mo geleng teng tsedi tsa di nthoja ga se ga ya ska nyovua jwalo kha ino nyovu e ka ba di sense se a nyova ba na jwa la re tsebe ba nyova jwa gore o tso le kae mo le go qetetse kgale
2: ha ntate a bona hatla la e fihla ai fika go
0: le a nyamela
2: eh di mara o bohlokwa
0: o bohlokwa
2: no bohlokwa re na go nwe o hloke gobane ntsha re phela re na le hona re le bala botho hona tshe ha isa le ke sna kolo intate ke dumedisa batho
1: wa ba bona
2: ja ba bona
0: ke ba ikile kolo ke keng o sense
2: ile
0: o ba petse ka yona ke go etse
2: ke thuse
0: eish
2: ke thuse ntate
0: a to bona phoso ka pa ke bona
2: ke nna
0: ah wa bona jwa le ntwe ya lona sa
1: ma
2: It's fine. And at least we can look across. Hey, Kavelim Tamutu. No, because I started. You know what? Are you fine? Are you fine?
0: Yeah.
2: Please let me know.
0: Yeah.
2: Okay?
0: Okay, I'm going to go.
1: Sebe se sake ho bo tswedinyeotsa di masketsa.
2: Yeah.
1: o tla qala ho tswa thapelo tseo no sa tsebe hore di
2: ho rapela mo sa itse ho khopo motho motho like ane nga soka a le back rekeng sa dileo ke ne ke o hana ntate ke sa o tsebe ke le o mme ke tla rumela wena mme ya rona e matsonga go
0: ka amen amen
1: matho ba sukulu ntate ha o ka mpoloka mona ha ke theo ke sa hlotse ke nwa jwa ha ke theo ke sa tsuba ntate le Sadi ke mo tsepela. Ke a kopa ntate.
2: Ke tla support bana ba. Ke tla khutela hai. Hai ba nikho re ka le di.
0: Hai le la vuke. Ke tla khutla.
2: Ke tla di tumita.
1: O tsela fo fane se. O nana o bagae ba modimo.
0: Jwale ke dumelana le lona hore wa tsela le nne nthotse. O tla e bona e setlwa pela o. A ka le hlonolo che ona sa tswa kotse ha kalo ba npa fela ba le batshwile ba muisa mo le ka fitla le hantle fela ke re nako yeo ya mohala wo lo fitla mo
1: fela ke batla o tshoro samari o ke motho nkila ka ka wa ke thewa di steps wa go nkila ka wa hore o ska gona o thiba le sifuba hore se watle o e jalo ka ngwana o e kantiu na le motho a mpone Ah, ga jalo ntso wa wetsa. Ah, ke a wa ke le. O jalo sa jwago. Motho mo ka ka we. O ile.
0: Awa wa ga itse dia.
1: O tla o thusa. Awa go tswa wa etsa. O batla le tlo discuss a go we.
0: Awa wa ke la ka wa hona SABC reception bo la ke le lata ke mate. Ka rata le rapo. Hey.
2: Motho mo tori. Jwale wa. Ha no ho tswa mo.
0: O tla tseba batho ne?
1: E potso yeo hantle ke. Jwale wa.
0: Ke me fela ke
1: we. Jwale ke hawa.
0: Ke me fela ka lata di thotsa ka ntate.
1: Bona,
0: ha o shebe le batho ka mahlong. Wa tseba hona le batho ne? O lata fela phone le di key ka fitla ka ding ka hape. Ka nka joko hape. Ka nka joko ja la pe ka. O so ke tswa.
1: Ba me di a go le tsetse o lata wa. Ai ba me di a go le tsetse. O lata wa ka pila batho ba o bona. O la ise betsa ranta ba
0: ya tsabo ya tsabo ga ta ta ta ta
1: e ora no na wa ikutlwa ntsoni ke
2: ya
1: ma ona le o sa khone ona le o sa khone o etsa next o kila ka wa ona na stulo seteng
0: ka e domo e
1: Ah, ele gaba na basu. Ah, ele ka mohala.
0: Ah, ele.
1: Ka da o khone o
0: le kwaleile man. So wa ka stulo.

0: Plus app go mamela lesedi FM ke molelo
1: sentse re tlobetse re katella taba tsa rona le samari le shuba le botsa robedi fela betso so re lebile tsholo re ka borobong the biggest for the drive tagwa breakfast show le sedi FM re rutlwa go sbosh di me joan kajelo le nanon la itlabolle o dance bongile sbosh le kai khatsira
2: ha monnate le kai
1: monnate monnate ka la botsano ke farase sbosh
2: lau twasa a ke farase
1: re bua ka o wa monna se bo shoke go re sentse go na hana wena
2: o ba ho ba nna ke le kile kile jang na mogutswane a motenya ka po ba ne
1: a o tsa ga se tshojwalo ke ho na ke kwala matlo fela ja ona
2: ene ke tla maka
1: eh ha mo tsigala tsa manga ntsa go tswa wa
2: a ke mokopu nna
1: hey se bo ke la ka wa ba fela botle ba se boshi
2: ba fe
1: la botle ba
2: how do the steps in jalo ka mabinda
1: ba fe la botle
2: ha ke tsebe na le hlo lena le tena lo fosa step sesi
1: ba fe
2: au kwasa
1: wa ya fatse se boshi
2: ba di lo o le jwang ka mona wa ne so sna ma o bo itlotlotloga ka ke ya o bona
1: bo swa
2: ba re jana ntso wa wetsa
1: bo swa o bo swa
2: ke ya wa ke fosi
1: I did it.
2: Ene ka takatine.
1: Hey bila. So se bo shekela botlano ka jero khaitsere ka diebe jwa.
2: Ke le bile ha ho le bana be so na se gotlweleng sa rona sa bophelo na nngwe e tlhabolle. Tla ke re tloshe bana le batho ba bae ba mba utlwana ka pa ba phidisana mmoho ka pa ile di partnera le batho ba nang le HIV and AIDS empa bona ba sna yona ke yona he thuto e re tlo yetsang ka jeno lena neong la rona la bophelo ha ba mmamedi o hopola ka ha rona neo la rona rena le hape se gotlwana sa batho ba sebetsang ka malapeng re tlo buisana le lona ke re tlo rona mmamedi na lieto la hao le o ka re qoqelang lona ka mosebetsi bona wa hao wa tshebetso ya ka malapeng ke feng o tlo jetsa pale ya hao ka leeto leo la mosebetsi wa hao ke tsona tse o re di tshwereng mme mamedi e se gotlwaneng sa rona sa boithabiso ka jeno re tla ke re tloletsa mmino re kopanye mmino go be monate gore la botlhano la gago e be le ikgethang happy friday
1: happy friday e bohlokwa haholo e bohlokwa haholo le kotsi wa tseba ha ona kotsi e betere batho ba bang bana lo kena kotsing le nthonyane nyane fela o tlotlo motho o le metsi kapa ba bang ba hloka ha ya jwale ha o tswa bonthontse jwalo e o le boela nthotseng ha ya kolo itlata mogotsi e bohloko mare ha itlata
3: na ke mohau
2: o bone bohlokwa ba insurance
3: hey bona se bona bohlokwa ba bophelo
1: hane ke fumana mohala ka ntwana go hantle ne se tlekalo wa bona mari go tshoa wa bona fela he ke batla go bontsha hore o sonana ntotsenga ta ka hlonka monana hore bophelo motho ka ba le yena ka jelo sa le fela o thukiona samari o na go tla o lona mona ke yena o koloi ba kotsi ya koloi accident tsena jwale thobo hlokwa ke bophelo bra ya
3: nawo le na ke le boha re sampane re phela ke le bona hapa mamedi ba sampane ba le teng
1: re
3: sampane le le gato le sa le teng
1: o khutlele ntho
2: you know
1: drive school a polo etsa botata ka go botse
3: ke tsa 4.10 tsa ya son samulana o shebe ka mo shebe ka mo shebe mrao
1: tsa bona tsa bo etsa hape a asisi ba ya tsala thotsela buruwaka mafelo a beke a monate summary no ntsela sa mfumani jena sa ba rimala o laba le mathatanyana tsela he o hantle hantle ke no na le rona ke le shoma ba tsiba ya le ke la o kwatetse o re musilo ya mexico
3: a ke tika tsona tsi ke ne ke na nore go baneng ke se
1: go baneng na
4: o no touta mwana ka wa ska bona se topo a se
3: touta
4: bit

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

Momedi e mashoma mabedi ana le metso e mehlano metsotso ka mora hora ya borobong hopola e mamedi o re metsotso nya mashoma mararo ka mora hora ya borobong re tlo fumana senwelo sa tumelo se o re tlo sitlisetswa ke moruti Seraima Fojane ke kopa mamedi o beye pene ya hao e buka ya hao yo ngolang ka ofela dintho tsa botlhokwa ho kenyeleditse le ya ho ngola ditemana tsa Gauteng ke kopa wenke we be ha ofinyana ka ba bible ya ho finyana we be le batho ba tshwayanga ke re ba bangwa tshwaya fela o koba leqhepe tla kopa ka tla kopa ba bible be fele o ntse o koba leqhepe ba lo ngole fatshe le ya tametse mamedi hang fela ka morapina yena ke tla ofa hore na e be muruti o tla re balla kae ke tla onkela pine monate e tlanka a gift of notes hayo.

sa hlola a le sebopehong sa bomodimo kapa seo a se tsebang a na le ho sona o bona jobo a imetswe jobo a le lefifing jobo maemo a hae a mo entse hore a se hlole a nahana ka tsela e hantle bo ka hara boima ba bojiring ore motswalle wa hae e le fase ha bona maemo a bophelo ba jobo ore hola e le nna nkabe ke ikatametsa ho modimo e ka e le fase ore ho yena fa modimo bohloko ba hae o ska fa batho bohloko ba hao gobane batho ba tla tsheha ka bohloko ba hao gobane ba neng ba mo tseba jobo e ne le batho ba neng ba tseba gore o ruile jobo enwa o na le tsotlhe empa o fetogile nakong ya gona jwale tsana na le tsona ga di saleyo bosigo bo fitlhile ka ra bophelo ba gae empa o na le motswalle ya gopolang gore o teng motho ya kgonang go ntsha tshego ka ropelo ya motho

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
2: Mamedi ke metsotso e mene pele re fitlha horeng ya leshome, re ya leboga rakgadi. Mamedi ke nako ya hore re kene ho tsena sa Sunbake.
3: Customer emo, ba postang toaster abo nkare ke gauta. Ba re bo ke bona bophelo bo monate. Butle hle. Mona mzantsi, re na le Sunbake. Di slice tse tinya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo. Le ka beke ya mampara. Ha o hloke o beeletsa sebaka. Ha o di omelette tsa 200. Ke bohobe ba nnete fela. Bakeng sa batho ba nnete. Hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa. Mme ka Sunbake, motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Momamedi, nnete ya sala matsatsing ana sandwich e rekiswang dibakeng tsena tsa maemo di bitsa tjhelete e ngata haholo. Empa o tla fumana dilae tsa yona di le sesane ebile di sa kgorisi hantle. Ke sandwich efe ya hao ya Sunbake ya maemo yeo o iketsetsang yona, yeo bolokelang tjhelete, o je dijo tsa motsheare empa di ntse di latsweha ha monate jwalo ka ha e ka sandwich yeo ya hao o e rekile ka dimilione.
3: Wa batse ba batho ba wa kere. Ba ba ratang breakfast tsa maemo. Ba postang toaster abo nkare ke gauta. Ba re bo ke bona bophelo bo monate. Butle hle. Mona mzantsi, re na le Sunbake. Di slice tse tinya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo. Le ka beke ya mampara. Ha o hloke o beeletsa sebaka. Ha o di omelette tsa 200. Ke bohobe ba nnete fela. Bakeng sa batho ba nnete. Hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa. Mme ka Sunbake, motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Emedi metsotso pele re fitla horeng ya leshome, mme mamedi hopola hore horeng ya leshome re tla ballwa ditaba ke tsietsi mohaladi ebe ka moramono here kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la rona. Mme mamedi ke itse ho wena kare mogatlhelong wa bobedi ke batla re ke re tlo bua le wena mosebeletsi wa malapeng. A ko re qoqele ka leeto la hao la ho kena mosebetsing ona wa hao wa ho sebetsa lapeng. O tsama mabedi hona le batho ba bang ba kene mosebetsing ona ba sa ikemisetsa. Hona le batho ba bang ba ka re qoqelang pale ya bona ana le mangolo empaneng a sa fumane mosebetsi. Ke batla pale eo ya hao e ikgethang. O ko re qoqele yona ya ho iphumana e le mona o se o sebetsa ka malapeng. Ho etsahetseng ho bile jwang ka bokgutswane fela mamedi re qoqele pale eno ya hao ka WhatsApp. Nomoro ya rona ya WhatsApp ke 0797585066 0797585066 ke mo ka mphumanang teng. Thumele WhatsApp mo no mamedi o re qoqele pale ya hao e kgutswane e ka ba e monate ya hore leeto la hao ebile lefeng la ho kena mosebetsing o kapa mamedi e ka ba taba e monate. O tsebe ha di tshwane dipale tsa rona tsa ho kena mesebetsing ya rona ka ho fapana. E ka ba e monate, e ka ba e tshehisang, e ka ba e bohloko. Ke kopa ka bokgutswane ko re qoqele yona mamedi re tlo bua ka yona mane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morao ra ya leshome. Haholo mamedi ke buisana le batho ba sebetsang ka malapeng. Ke a kopahle ha o sa sebetse ka malapeng a se ora ke buile wena empa ka jeno nako a se hao. Hodima tlhora ke ya leshome, sebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Tsietsi mohaladi o re balla tsona.

Mamedi ba ibina ha monate motho le motho wa hae motlatsi le gapsi chabalala batsama ya le alekeze bare u buhle bendoda e robedi mitsotso ka mora hora ya le shume mamedi re kena mogatlelong wa bobedi ke o amohela hle ha e bontso mametse tshebeletso ya lesedi ha wa etsa phoso o mametse tshebeletso ene pa hitseng kana ko ene pa hitseng ere ha o le tsena he mamedi ku tsebisa hore etla re fihla mane he meso songe le shume le metso mihlano ka mora hora ya le shume ke mane mo kitseng re tlokena sehlong sa rona ke buisana le bomme le bontate ba sebetsang ka malapeng o re qoqele fela he leeto la hao la hore o fihlile jwang hore o qeteletse o sebetsa malapeng bane mamedi ba bang niti ya sala bane ba ntse bana le toro ba bang bane ba sena kgetho me o ka re qokela pale ya hao ya ho hloka kgetho kapo ya ho ba le kgetho ya ho re o sebetse ka malapeng re qokela pale yenu mamedi hle mohlomong pale ya hao e ka phahamisa motho e mong moya mohlomong pale ya hao e ka etsa motho e mong a bone dintho ka lihloleleng le sa tshwaneng le leo a di bonang ka tsona ka le bonang ka tsona hona jwale jole buisana le nahe mamedi nomoro ya ka ya mohala ke 079 758 5066 ke mo ke dutsenteng ya mamedi ha o buisana lena engwe hape ya dintho tsa bohlokwa mamedi o hopole hore metsosonyane e mashome a mararo ka mora hora ya leshome re tlokena se khutlwaneng sa rona sa bophelo mona mo kitseng mamedi re tlo bua ka balekani ba phelang mmoho emong ana le lefula HIV and AIDS emong a sena lona re tlo bua le batho bano ka jeno se khutlwaneng sa rona sa bophelo mme mamedi o fumane hore e molekani emong hana yona o ntsa sena yona le ka jeno yani a ntsana le yona ke yona taba kgolo he mamedi re tlo buang ka yona ka jeno e le shome metsotso ka mora hora ya le shome e re kenke khwela tebza lenala so wetu

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh ho lesedi FM Sharpa anti wa ma 2000
1: Hatsimo he momedi e le shumele metsume hlano metsotso ka mora hora ya le shume ke nako he ya hore re ke re tlo qoqa jalo ka kile ka kopa momedi hore ke utlwa wena hore na ebe leeto la hao la ho kena mosebetsi ona wa malapeng ebile leeto le jwang mohlomong leeto leo la hao leno ha o re qoqela pali ya hao pali eno e ka tsosa motho e mong molota ke kopa ho nka WhatsApp ya pele ke yena
2: Dumela Sbongi, na dumela ausi wa ka sebudi sa ka Bongi na mosebetsi o ha sa le ko rata mosebetsi o ha sa le ko rata ka tsamaya ka sebetsa Kenton Park ka tsamaya ka sebetsa Midrand ka sebetsa Zakaria Park ha isa loko rata wa uthusa batho ka malapeng hobane ha re lo tshwana ka ofela ra shokana o thola go nene wena o tseba eng wena ha o tsebe eng ra shokana bo phedong o msuaka so jwale na ha isa loko rata ke sala le bana ibiane ke tsa sleeping dot the no tse go rata tse go rata o swaka bongi tse go rata le hono jwale ibiane ne la o fedile ka gore ke dula selemo fela nke ke phomola after more kona hape ba lata o swaka bana ba tsebang ke ithekisa o se ke ithekisa
1: Oh, batho. Oh, batho. Ntwe monate ha kana kana ke a leboha hle legato laka.
3: Hello, mama ni bongi. O bua le Masidiso ka mana ka Midrand. Mama ni bongi ntho e bua. Ye tsa etse ho nna. Ka ya sekolong ka ithuta ya ba motho o dutse le di-qualifications. Itse ha molekane a fellwa ke mosebetsi mama ni bongi ho kena di-COVID ya baneneng. Ke dula fatshe le nna ke re Modimo o file matsoho a mabedi o ka kgona ho beha borotho tafoleng bakeng sa bana mama ni bongi ka tsamaya ka sebetsa kae kae lefatsheng la Grimstone le motse pedi ha ke tloha mono ka thola mona mo ke leng teng hona jwale tjena Midrand e se e le lemo tse hlano ke sebeletsa ke le mosebetsi wa makeisheneng bana ba ya ja lapeng ho kgona ho phela Mama ni bongi na le maemo a ka o kenyang empa fela o hloka kelello ya motho o bona wa Modimo o mphile matsoho nka kgona gore ke phele mosebetsi ha o kgethe tjhelete ena ntse e tsa mabaka a tshwanang
1: yo ke lebohile haholo hle wena ratolaka ke a leboha ka pale ya hao e monate ke shebile profile pic ya hao mona ke mang moshanyana yo wa motle yo ana tswa pa he batho ke ntho se ntle hakakang tlekeletkele lapa la thuto leno ke a bona wena ngwaneso ke a leboga tlhe ke shebile profile pic ya gao e ntle ka tsela e makatsang e re mamedi ke tle mona gape
4: dumela ntse ma 2K dumela ngwaneso nna ko jetse pale yaka ke ile ka qeta sekolo matric ka 1999 yaba ke shota ka tšhelete ya sekolong ka tlong o se monatse bophelo bo se monatse re tlhoka tšhelete ke tlo a qwaqwa ka tla Gauteng ka itshwala mosebetsi wa dikitšhining ka sebetsa teng nene magoa a faletse ka tlameya a utlwela ka tšhentšhana le magoa ke ya dipolekeng tsena tse ngata tse fapaneng le Gauteng se ke batla ke itseba kaofela ka baka la mosebetsi wa dikitšhining maa he ntse ke batla go ya sekolong le yona jwale ntse ke le dikitšhining ngwaneso ntse ke le dikitšhini maa he ga ke na boikgethelo bophelo bo tswelela pele ngwana ka o a hola se bile ngwana ka na le 13 years nou tjenana empa he ke kgotsofaletse ba ke a kgona go phela ka ona la fela ntse ke batla go ya sekolong maa he go monate gobane ke na le tseo batho ba bangwe ba di tlhoka nna ke a kgona go di etsa Okay, Auntie Matuke, ke a leboha ngwana.
1: Ke lebohile hle legato la ka, nna ke o sebeditse. Ha ngwana sa na le lemo tse leshome le metso meraro, dilemo tse pedi ho tloha ona jwale o ya sekolong se phahameng. Ao, nna ke o sebeditse, ha ona motho a sebeditseng jwalo ka wena.
5: Dumela, Sbosh.
2: le ba kala kala go ke phumana ke sebetsa ka malapeng ke ne ke sena ha ka ke nyetse ke dula mongwe mo thuke ha gona re fuu ya ba ntho ya mfetwela ke phumana go ke tame go tswa mo ya ba ke tshwetsa go ke tlatsa ma ke re batla mosebetsi ke sebetse ka thata ka makala go bere ke batla go ke be le bohaka le ngwana ka be le bohaba ya ba ke lo sebetsa malapeng ka sebetsa malapeng ka pelo yo tshweng thotsa ka tsa tlaya tsa loka ke mama fupu matela box ba ke olomisa lapeng botha batho magonya le mogane thank you bosh
1: ke lebuile hle lerato laka a ko utlwe na mamedi motho bua ka motlotlo jwang ke na le ho onahana hore ha o sheba batho ba hodisitsweng ke yona tjhelete ye batho ba ruteileng ba keneng dikolo e le nyengwe ya dintho tse ke nanang gore diga re tlo tshwanetse ke re bue ka tsona re ke re bue le bana ba hodisitsweng ka tjhelete ena ya bomme ba maheising o fumane mamedi ngwana o kena go soka go ba le bo NSFAS ngwana o kena universityng mme wa gae o sebetsa maheising ngwana o bo di technical no mane mehleng ya rona ka o fapafapana mme mamedi re ka bua di profession tse ngata hampe hona jwale e bang re ka re batho ba ntse maikutlo ka tjhelete ena ya maheising bana ba kena dikolo ho feta le bana ba re ne re tseba hore malapa a teng mme le ntate ba sebetsa mosebetsing o motle o golang mohlomong ka nako eo empa mme a le mong a sebetsa maheising ngwana kene sekolo ebe titjhere ebe ntho e nngwe ntho tse ngata ke nana nako e tlang mamedie re tlo tlhoka gore re ke re bue ka yona tšhelete ena gore na re bo mang ka jeno ka lebaka la yona e masome a mabedi a na le metso e mmedi metsotso ka morago ra ya lesome.
5: Hello Sbosh, yo Sbosh, nna ha ke tla tsala ho sebetsa mo kitcheneng ne ke tshwaretse asuaka a kula Sbosh, so asuaka a tlameha ho ya hae, nna ke dula Orange Farm, a tlameha ho ya hae Petersteyn, so ka mo tshwarela ka sebetsa mana sebetsa teng itse asuaka a sa le betere ha sa kgutlela mosebetsing wa hae. Le khwala ha ye belo re ha le samarati si sa ho le se le rata nna la bala mseba ho nna o se ka he ga se betsa beke yo re le babedi he re tsa sprintle re le babedi ka mramo o se ka ke ha tlo hella an sia ga ngwana mesala he nna se ketla le ipatlela mosebetsi o mong Sbosh se le nna ka se betsa ba nja le se ke thabetse ho thola tjhelete e leng ya ka Sbosh. Kale ba Sbosh ke matsela ka o rentse fa.
1: Ha le swabe le khwale eno bile le seba ngwana eno ho wena. Ha le swabe wa tsiba. Ai mali.

0: mo Afrika dumela hle. Ke o sistompi mona, mme ba bethwele o rutse le anti wa ma 2K. Ho itlhabolle, o ntsa letsetsa what le what le what le what. Ho le sedi FM. Mo lela ya zwa ngwena, ntho kotsi.
1: Tsotsi song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsoki ya hore re emele le sedi FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.
2: Momedi ke metsotso e le shumele metso e supileng le sekoto pele re fitla horeng ya le shumele motso o mong. Mamedi ntse re le ka go batla e methato e hlile a re mofumane ke kopahle. Nna le wena ne re qoqe ka taba yena jalo ka ke ile ka o kopa ka re mamedi le wena ke tlo o etsa karolo ya sehloho sena sa rona gore o ko re qoqele fela gore wena le molekane wa gago mohlomong e mong o iphumane ana le HIV e mong a sena yona le phedisana jwang gore le dule le thabile ka dinako tsotlhe ka dintho tsohle tseo batho ba babedi ba keneng ka hare ho lerato ba hlokang ho thaba ka tsona mmeletsa jwang he mamedi hore mamedi bophelo ba lona botswelle pele le sa gotlele morao ho dimata ba yena ho ba kana go tse di mamedi tla fumana hore batho ba babedi ba utlwana ho monate nako go lleng ena ntse ba qabana ntse ba hopotsana emong ntse a hopotsa emong e leng yona ntho e sa nepahalang e leng yona ntho e tla reng nna ke re ho motho ho baneng o tlile o ntse o dumetse empa o tseba hore e tla ba segobo motho e mong yeo mo ratang empa mamedi a ke dumele hore a o rata motho ntho e fetwa segobo empa ke tla utlwa wena mamedi ya nthumeletseng di-voice note kwano le nthumeletse ka bongata mme ke le boga gagolo mamedi pele ntse re ga ntse re batla moeti wa rona ka kwano nne re qoqe ka mona mamedi ere ke etse tsenana ena haina modumo ke ipotsa gore na ho etsa hetseng
3: ba mane bongi ga tele ka ema nna ba mane bongi re kopane le molekano wa ka nna sentse ke le positive molekano wa ka ena a le negative mara he nna o nka mohetse ke le jwalo mme mane bongi ho bua nnete fela o nka mohetse ke la ka tlame go ke bua nnete ke mo bolelle ka boemo ba ka ba bophelo a nka mohela ho le jwalo ga tsa mara ya kliniking ba mo fa prepe ya ba ntsa no prepe jalo no prepe ashi a ikwela mare ka le hlonono yena blood type ha ke o and then every time ha ba nkuka madi mama le bongi ba thola e le lower than detectable ke no di pdc tsa ka handle ba ra load e suppressitse e suppressile ko re mama le bongi ke phela handle ha ona watsaking a tshina ke bone modimo fela ka molekano o nampileng yena ke bone ntate modimo mama le bongi e ka ba ga ke na kokwana hlokwe nana HIV o ka ba ga ke na yona mama le bongi o buela nnete fela ke a leboga mama le bongi
4: also is boshele ka gape mama ke toba mo tsoka ditso nna ke le ka kopana monna ke motho ke dilang le ena le ena ke motho a phelang ka yona HIV mara bothata ba hae o na sa njwetsa nna gore o HIV mara nna ga e sale le nna ke le motho a sa tshepeng a ka ga e sale ke itshebedisetsa kgotlhopo le ka jone le ntse go sebedisa kgotlhopo ngwaneso tshele ke be ke itsholola ga ke kolomaka ka tlong ka monana kese ke dula lena ke ikolomaka ka tlong ka mona ke thola dipidisi ke a le kgona njotsa ke gone o tlo njotsaneneng gantlentle gone o tlo njotsaneng ga o sa nantso leng ko ntse o tswa le mena ke a leboga ngwaneso
5: dumelang le kae nna ka lebitso ke Puleng Marisane ka mo ka Fintown Grasmere nna le motho wa ka na le HIV nna ke na yona go tloga nna le ena re jola ga ba ga nyalana a njwetsa ona le HIV but next now empa dipidisi tsae o ntsa dino hantle o healthy tjeka nna ga bona lo bona lo HIV ya teng e motshwe ke ratana hampe ona ho ke a leboga
2: ha se mo he mamedi re re re ya leboga ke tla nne ke di bapaletse ding ka kwa no mamedi ke nale moeti wa ka o sansa le teng ka kwano yena ke Austato Ferrari Austato ke o amohela tshebeletso nya le sedi dumela hlengwanetse
6: Dimela
2: ne mesong dile
6: le
2: ba mamedi ba le sedi. Re ya le ba mamedi ba rona le sedi ka taba ena.
6: Eh.
2: O sthato hanyane fela o ka re hlalusetsa hore ha re bua ka zero discontent relationship re bua kang.
6: Zero discontent relationship Mes bengile ke kamano mo motho e mong a phelang le kokwanahloko ya HIV empa molekane wa hae kapa moratuwa wa hae yena a sena yona a sena kokwanahloko ke yona sere
2: ke yona taba ye
6: batho ba babedi bao bana le dikamano fela e mong o phela le kokwanahloko e mong ga a na yona
2: ehe jale ga re tle nthong ya gore ha batho ba babedi ba se ba kene lenyalong kapa kamanong ba na le boemo bona bo tjena ha batla go lona bakeng sa gore ba kope thuso le buisana le bona jwang Austato ho ba ke ke ntwe boima haholo ke a tseba ho motho e mong ha ba se batla ba batla thuso ka bobedi ba bona le etsa jwang le bua le bona jwang
6: re ke le go kholo ke go batho ba utlwisise gore ha o na le tshwaetso ya go kona hloko ya HIV go bohlokwa gore motho a ne di ARV ne a dinwe ka mkhone pa hetseng kana go tsofe le go ba tubana he ba tsapa halane ha a dinwa jo lo ka mkhone pa itseng kana go tsohle o tla fikela bo mo bona bo re go bitsang gore u equals u mona mo re reng go kwana se ha e sa bona hanga undetectable mona mo e se di le re undetectable equals untransmittable you can mona mo tla fumana ka nnete batho ba khona go ba dile mmoho e mong ana le tshwaetso e mong a go thaletsa hape le hore batho ba jwalo ba sebedise di-condom
2: ka dinako tsohle
6: ka mokgwa o nepaeteng because ka nako tse dingwe re sebedisa condom o fela o fumane gore ga re tsebe go e sebedisa hantle jwale hape le hore ba nwe PrEP e leng kona go thibelang gore motho enwa ya negative le ena a fumane PrEP gore a tsebe gore a seka ba le a fumana tshwaetso ga o le jalo batho bana ba tla ipilela e le baratuwa ba utlwana ba ratana go sena tshwaetso mme e be mona moo batho ba bantsentseng batho ba ipotsa gore gao empa go tho motho e mongwe ga na le tshwaetso o tlo tshwaetsa e mong aa ha motho a na le tshwaetso a na di-ARVs gantle ebile ba utlwana ba sebedisa boitshireletso tse bonepaetseng ba kgona go ba phele maphelo a bona
2: Ho na le taba mona e nngwe e ke nanang gore e bohlokwa dipuisano tse bulegileng di bohlokwa ha kakang pakeng tsa batho bana ba babedi le batho ba atamelaneng le bona hobaneng re kena kamanong ya lerato kamano ha e ame rona re le babedi e ama le batho bana ba repotapotileng jwale ntho ena ya puisano e bulegileng e ka ba thusa jwang empa pele o nkaraba o start ke kopa fela ya mabenkeleng ke gotlhe
7: When it okay start.
8: Reka se tsa safe capacity senkang siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menyetle ngo ikhapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. Elengwe. O be o buluke. Ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola original taste less sugar. Ka 34 rand. Mefuta futa ya di Nescafe cappuccino stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic original long grain rice ka 29.99. Di solidif mana o fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK. Beng ba le beng le ba o ka batsapang.
9: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha. Nana hape.
7: Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Mabidi e tsheletse metsotso pele re fihla ho reng ya leshumele motso o mong o sato. Taba yena he ya puisano e bulehileng pakeng tsa batho ba babedi e ka ba thusa jwang bakeng sa bona mmoho le batho ba ba potapotileng.
6: Puisano e bulehileng ka hodimo dino e nulla botshepehi mme re a tseba kaofela gore ka nnete motho ga o mo tshepa o kgona gore o mo tshehetse le tshehetsane le support-ane boemong bofeng kapa bofeng. Puisano e bolaileng gape-gape e lokisetsa gore motho a tsebe go nwa di-ARVs tsa gae hantle, ke tle ke mo gopotse nna ke le molekane wa gae o ke le relative gore ke nako yane ya gore o nwe dipidisi na o ntse o nwa na o ile o se gopotse gore o ye tleliniking. E nngwe gape ya puisano e bulegileng ke gore e lwantsha segobo. Re na le taba ena ya gore batho ba iphumane kare ba nyenyefatswa ba nkelwa fatshe ka baka la boemo bo ba phelang ka bona gore ba phela le kokwanatlhoko ya HIV. Mme puisano tse bulegileng di tlile di bula gore batho ba tsebe ba be le kutlwisiso mme go be le tshabedisano mmogo ka malapeng, di-relationship-ing, metseng gotlhe. So e tlile go kgothaletsa puisano e bulegileng le gore batho ba bue ba bolele boemo ba bona ba tlo ba go fumana tshwetso gore na ke phela le yona le kokwanatlhoko kapa ga ke na tshwaetso eno ya kokwanatlhoko.
2: Mme Thato ke lebohile gagolo go buisana le wena. E ka kare ka bua nakong yane e telele mpa jale nako ka ke bona ya nshapa mona empa re a leboga ganyane ka dikeletso tse o re fileng tsona mme wa ka o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang re kopa gape le o sane le a re o bitsa o nne o tle fela ka mosebetsi o motle ka boikokobetso botlhe ba gago jalo ka ga o entse ka jeno re a leboga.
6: A lebileng ke nna mme
2: Asimohe. Mamedi ke ne ke buisana le Mme Thato Oferari. Yena ke moeletsi ha o tlua go tsena tsa thibelo ya HIV mona South African National AIDS Council e leng SANAC ka bogotswana. E re mamedi pele re kwala ke nke fela di-voice note tse pedi tse tharo tse wena mamedi o nthumeletseng tsona.
9: Dumela Dumela Osisibosh, yo gata ka gata topic ya hao tsatsi le na le bua ka HIV and AIDS. Hai, ke a thaba, ke a bona gore hai le rona batho ba PLHIV re nkelwa hlong. Hai, ke thabile haholo, ke ratile setlo sa hao. Nna ka mokgwa ke tsebang ka teng, motho wa HIV and AIDS a positive le a negative, ga gona motlhang e mong a tlo tshwaetsa e mong, ha fela e mong a sebedisa prepe jwalo ka o thibela gore kokwanatlhoko e se ka tlo fita la go yena. Ha e mong gape a ntse a nwa treatment ya gae hantle, a sa sebetse ka banana ba bangata, a hlaela hantle treatmenteng ya gae, ke gona mo o tlo dula e ntse e le ya negative le ya positive ka mokgwa ko utlwisisang ka teng, ka mokgwa ba go rutang ka teng mo ditleliniking mo re tsamayang ka teng. Ke a leboa. Ee, nka bua nako e telele, but re ke fe ba bantšhana
2: ao gaitsedi yaka
10: Bonjour dumela ha monate le kae ha monate. Ke kopa ke ska ka ipolela le bitso bua le mohloka le bitso. Bonjour nna ke na le 27 years ke na le yona. Ke ka 28 years ke na le yona. Ke fumane lenyalong la pele ga gawana le ntate wa tee wa lenyalong la pele. Ke fumane molekane ya mosha no jena molekane ya mosha ga na le 18 years nna le yena. Rena le 18 years re tsebana rena le 16 years ga le lenyalo le tsatsi lena la ka sheko ntsa le negative rena le bana ba babedi bana ba ba babedi a le mong ona le 18 ya mongolo bongi nna a sale ke no treatment e ho tloa 2008 eh ha ono ha 2007 ha ono ho qale ya hore ha o qala fela o le ona le tshwaetse o tlameha gore o nwe treatment ka ke start down a treatment nka jo tse ke re bana bana ba ka ba babedi ha bana tshwaetse ntate ha na tshwaetse ntwe ngwe lengwe e normal ntwe ne re yetsa fela ke hore ha ke le mmeleng gene re yetsa ka bojohle ba rona re sebedisa go tlopo ho etsetsa hore tshwaetso e ska ba fetela ngwane o ba no fetela ngwaneng e tlo ba bobebe ha e tshwane le ha nna ke fitisetsa ho yena so re rutwe gane ge go tswa ka mehla le ka matsatsi hore na o itshwara jwang dintho tse kwa ofela le ha hona jwale le ha ke ya kliniking ha ba sa checka le even CD4 count ya ka gore le viral load gore everything ya ka e sharp CD4 count ya ka e dimu viral load yona ha ba e bone lo e bone because le hanka ya no jena ka tswa ka lo tester ke tester negative empa ke a tseba hore ke positive
2: ya mwanetso ke le buile ha ho lohle ba mamedi bohle ba khonneng ho kena hore jetsa ka mogoba phelang ka teng ka mogoba isang dintho ka teng me ke a tshepa hore sena se o le re feeling sona e tla ba ntho e bula motho e mong mahlo ho ba ne mamedi nnete ya sala re ithuta ho fihlella reshwa ke le buile ha ho lo bana beso na ne o lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa no ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives me mo hlophisi ke tshidiso ramatsie
11: e tla bolile la bohlano le se boingile sono
2: ho di mahlo hora ke ya le shumele motsomong tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlagaso la Africa borwa tsietsi mohaladi o re balla ditaba

Ke sa fedise mpelo ena pina ne ke nketse batho bohle ba holang ka jeno ho mothemo le molemo nga holang ke sense ke re hula hula o bona dilemo tse ding tse ngata ngata mamedi ke holang fela ka mga pina ye ke tla be ke o fa mix wa rona o rutlopiseditsweng ke DJ Lovers ke nka PK MZ o tsamaya le butana ba re square square square square square

0: dilemetso e mene pele ho hora ya pele ho renya pele re balwa ditaba hang ka mara ho tsona mogahlelo kwa bobedi wa lena le ratwang le nano la hao la jwale ke nako se lebale ha ile la bohlano tjena re kopana le ngaka ge ke re tlo bua ka bophelo ka kakaretso ka jone tjena re tla hlega tibise maikutlo ha holo duma lefulena ke ikutlwe ba le bitsa ka sengkhweshe ba re ke anxiety ke eng anxiety ere ka jone re ke re tlo ithuta mmomedi e motle nanong la hao la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi le rona re le lwantsha jwang lefulena anxiety se ka ba fetwa ke tsona mme tse ding tsa botlhokwa tseo re o tshwaretseng tsona ke tse amanang le molao jwalo ka o tseba gore re na le ramolao wa rona ya tla re fa tsebo ka tse ding tsa dintlha tsa botlhokwa-tlhokwa tse ding tseo ke tla tle ke di tshware le tsona momamedi e motle ke tse amanang le kgwebo wa hopola ke re naneng le re fana ka monyetla go borra kgwebo ba banyane go ka bapatsa kgwebo tsa bona le go tseba golwanyane ka gore na ke eng seo ba ka ithutang sona kgwebong ka kakaretso mme le mahlale go bao ba ntseng ba tla ba gola kgwebong le bona re ba fa monyetla wa gore ba ke ba tlo ithuta ba mamele ditsebi bogatlhaodi ke ntlha botlhokwa-tlhokwa mo mamedi e motle e o sa tlamehang gore re itlodise matlho le yona re tlatlhe re e tshware re ke re bue ka bogatlhaodi naneng le ena la gago la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi ke re tlo tseba menyetla ya bogatlhaodi a thiba lefapha la ditaba ba tla ba teng le bona gora le gora o tla boela a bua gape ke bua ka tsietsi mogaladi a tlo re balela tsa gorra pele mme kenny modupi o tla mo tshietsa goreng ya bobedi ba nne ba re fe tsona nanong la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi fm ntumelela ke tshware gauta ka letsogo ke a gotla
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o gatile topo. E be lekunutu la o ke lefe? Lekunutu la ka ke Prosiding. Sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwe ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding.
0: Ha se metsotso e mashome ya mabedi pele ho hora ya pele e re kitle ke nkepina motsotsong wa jwale e le ha ke yang a keng ge tlo utlwa gore na ebe ka jeno tjena ha re bua ka gatello e kgolo ya maikutlo re be re bua ka eng ha e le hantle ngaka o tla tla re qhaqhollele yona ka bobatsi nanong le ena la gaola jwale ke nako ke a tseba bakganni ba dithogonthogo bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese bakganni ba koloi tsa poraefete gabane tseso le mametsi mme ana ke a mang a mafu a le tshwenyang haholo a koloi tsena di re sukudisa gatello ya maikutlo na e bakwa ke ho fela e re re tlo mamela ka jeno re ithuele tsebo e re ke nkepina Regina Bella show me the way.

0: Regina Bell, let's be the sonye ratwan la bahlano bekeng motho e motle ditlatswa ka magalo di le ba di bakentse hole letse haufi nna le wena re ntse re le mmoho makubunga ikhethang 87.7 hole ba teng 106.6 megahertz gang kholometseng le metsane nya rona mo mamedi e motle ke taba ya bohlaswa ntho e ke yena ya hore re tla tshollela matlakala hohle o tla bo tlosa o hlwekisa ha hao ha o tata o hlwekisa ha hao o bo lo tshollela ka pela jarete ya motho emong kapa hukung ya strata ke hona mo lo tshollela matlakala teng hona o swa keng ho rona ge le tshaba se sa rona sa rantso yole e se hlula matsatsing ana ka ha go ditoropo tseo re reng re reka dintho tseo ge tshepeng ho tsona ke hona mo re kopanang le matlakala a tletse ka re toropo a ke batla o qolla ditoropo mamedi e motle fela re a tseba ntho ena ya e tsala ditoropong tsa rona ho bakwa keng na ka o fela ha tsona re tla dijagisa masepala na re tla dijagisa majoro wa motse rona re le tshaba ba gintseng ge lahlela mo ke ka lebaka leng re sa lahlele meqomong e beilweng gore ge e sebedise ke potsone ke re kutlwe maikutlo a ga wena bomamedi e motle chekeletsa mane WhatsAppong nomoro ke 083 matshogo ke 079 758 5066 079 758 5066 ke moka chikeletsa molaetsa wa gauteng wa gatiso nna ke tle ko o fetise nnanong la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwang jalo ka ke tlhalositse ke na le ngaka mo mamedi e motle ke dr Oscar Mabele ngaka dumela
1: kgotsoletsematlhoko
0: ke phetse o phetse antle gabaneso
1: phetse antle boneso
0: ke a leboga gatello e e keneletseng ya maikutlo anxiety ke tlholwa keng
1: ho tshwenya ha maikutlo e leng bohloko bo ama batho ba bangata haholo empa ba sa elellwe so batho ba bangata ba nagana gore anxiety ke ha fela motho a na le stress ka ketsahalo e itseng let's say ke lengwela exame kapa ke ya interview ya mosebetsi ba nagana ke fela bohloko bo empa ho tshwenya ha maikutlo leng yona anxiety ke boemo a medical condition e amang batho ba bangata and e kgona gore e phelele motho nako e kgolo le nyana go etsela gore dintho di etsagale bophelong ba ba motho empa menagano ya gao ga o sheba ntho tse etsagalang ke yone e ka bakang anxiety nna le wena re ka ka bona kotsi e tshwanang empa menagano ya rona e ka fetola the way re ikutlwang ka ketsagalo eo e etsagetseng so ke botlhoko ba reng ke menagano eo e naganang ka ketsagalo e etsagalang bophelong ba gago so pheto dingata bophelong batho ba sokola bo mesebetsi ke mathata a ditšhelete ko gore ke ntho tse ngata tse tsagalang bophelong so ntho tse jalo di ka etsa gore motho a ipone a na le boeme bonana ba anxiety bo dulang bo le teng nako e kgolo le nyano tla ba a opelwa ke tlhogo pele o tla ka pele e ka re wa thothobela ko gore a dule ka re o tshogile empa o sena kotsi e tsagalang empa fela e le ka tlhogong ya gae menagano a e naganang ka boeme bo a leng bo bone ke bona bo etsang maikutlo nana a o tshwenyega
0: ka nako nngwe o tlhokomela motho a le mosebetsing a ba ba le bothata mosebetsing ebe ntho ena e se e mo bakela ke ikutlwe ba ebitse ka sekgowa ba re ke burn out o fumane jwa le motho ona ho hang ha sa batla le mosebetsi
1: hohang
0: e nngwe ntlha ke ena ya ke ikutlwe le ibua ka sengkgweshe le re ke childhood trauma
1: yes
0: bana ba bannyane ba seng ba fetuile batho ba baholo ho latela maemo a tliswang ke mofuta ona wa lefu a ko ba hlalosetse gorena e bakwa ke eng boemong bo
1: ha re qale ka mosebetsi wa tseba mosebetsing re qeta dihora tse ngata re le mosebetsing so ntho tse ngata di a etsagala mosebetsing go a etsala gore laebe o thotse mosebetsi o ne o ntse o rapela empa o ba le tshola gore o nka nna wa latlhelwa ke mosebetsi oo kapa o na le kgatelego ya mane o jere morwalo o mongata golo ya tlhokomela batho ba bangata o tseba black tax ya gore o be le mosebetsi ba ka monana ke di-relative di o batla tšhelete eng ntho eo e ka baka o bene le kere anxiety kapa o bene le kgatelo kapa go tshwanyetsa ha maikutlo a gao gape ga ebe mo sebetsang teng di-supervisora kapa di-manager-a tsa batho ba kgona gore ba kgatlhapetse matho maikutlo go sa tlhokagale o tla ba o na le motho a sa kgone gore a tse rona o laola jwang ka bana di challenges mo sebetseng na o di arola go o dira go lla jwang tla ba chika batho ha bile batho handle and ntho e ka ba ka go motho o be le gatlwa maikutlo ha ba o dula o ntse o theowela mo re tsebang gore mo ka medi wa teng ha tshware batho handle ho ha then ha re tla ho childhood trauma ga tsa ba batho re fapane
0: ka childhood trauma re tla re fitise maraka ha re futla marakeng ge ke re kene ho yona mama di ntumela ke tshware Gautena ka letsoho ge le mmoho ke ya gotla
2: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke big three combo ya Spur fumela 200 gram ya dipogrip se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July Spur people with a taste for life Kuna le melao na le dipelo.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Rasmus. O iketle le Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
5: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
6: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
5: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
6: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
5: Tjhe, mme. Ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
6: E hlokang?
5: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
6: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
5: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Mamedi motlametsotso e supile pele ho hora ya pele. Ntse re le mmoho nane o ke la haola jwale ke nako. Tshebeletso ke ya batho. Ke ya mantlha ke le Sedi FM. O dutse le nna Matshoho Mahloko. DJ Stiga. Ke se hoja ke motho wa moshodi wa Marokani ke dutse le Dr. Mabele. Dr. Mabele o no sa rebolella ka taba ena ya childhood trauma.
1: Eh. Wa tswa le batho re hotse ka tsela tse fapaneng. And malapeng a gona ntho tse ngata tse tsa hetseng tse tsa re tshwarang hantle. Mohlala haibe o hotse lapeng le ke reng hona le dikgotlano tse ngata. O hotse o bona tlhekefetso. Ntate la ntsha mme nako e kgolo le nyane go dula go nwa letsina nako e kgolo le nyane. Kapa o hotse o na le bofuma bo feteletseng otse batho ba hotseng ba sotlegile gagolo ko go sena tšhelete o sena ho hang kapa o hotse maikutlo a gago a sa tlhokomele batho ba bangata ba hotse ntate le mme ba sebetsa ga ba gotla mosebetseng ba kgathetse ga ona motho a botsa gae go jwang sekolong o phetse hantle o ikutlwa gantle sotho tse jalo gabe o gola ka maemo a jalo go etsela gore ga o sele motho wa mogolo o bo ipona ge o na le ntho ke reng ke go bana le anxiety ke go maikutlo a hao ha hantle ho hang go dula ka re o tshwile nyana kapa ha o hantle because ka tsela eo o ho tseng ka teng. That is why batho ba bangata ha se ba le batho ba baholo tsa bona ba na le ntho e kereng ke di-addictions, tsa bona le tsina nako e kgolo le nyane, kapa a le addicted to gambling kapa anything e etsang gore a kokobetse matshwao ao a seng hantle mmeleng wa gae ka mabaka a gore tsela eo a ho tseng ka teng e bakile gore a be le anxiety ha se e le motho a moholo.
0: Jwale batswadi ba ka tlhokomela jwang gore ngwana o na le mofuta o wa lefu?
1: Ke a tseba gologolo anxiety re bona gologolo, yes, baneng gologolo ga o se le ke teenager-a mo ke le montseo ga tsa batswadi ba bangata ga ba tsebe hantle ga o na gore ngwana o tlatla go wena a re mentate ke na le anxiety, empa o tla bona ka boitshwaro bo sa bo tlwaelang. Ga re tse motlhala, ga e be ngwana o na le bogale bo senang sesosi, ke gore o tla ba tswile a kwatile kapa a sa chikana ka go mona ga emane ka jalo o so buisana hampe le batho ba baholo
0: tswile taolong
1: o tswile o tswile ke taolong tsa ba kwatile go la go tsona ho wetsa hala eng e kapa ha mo sa sekolo mmane ho thwe med max tsang wana se di ya fatse ngwana sa bapala le bana ba bang kapa go e se le motho a le tlhoko esa moferefere. So phoso e batswadi ba etsang kore ngwana o sele kapa hana maitshwaro tla ba a tshikuwa kapa a shapuwa, ganti ngwana boitshwaro boo ke go fela o bontsha gore ee o na le tshwanyetso ya maikutlo kapa ha hantle maikutlo le kelellong. That is why a bontsha boitshwaro boo ba a bo tlhaisang ka tlo kare ka ngwana like o bua o tswile taolong kapa tswile bangata ba rata go bua ngwana ka dula a le social mediaeng o Facebook o TikTok bosiu ka go fela kapa tsatsi ka go fela, it means nako nngwe social media ke yone e thusang gore ngwana a regulate kapa a laole maikutlo a dana a seng hantle. O tlose nako
0: ke mametse hantle o na ngaka jwale ha ke re thuse mo mamedi ya mametse motsotsong wa jwale ha re phethela puisano ya rona re ka qala kae ke thusa bana ba rona.
1: Ha re qala pele ka hore re tlwelele ho omanya bana kapa re ba bitsa mabitso bitso, nete fatse gore once ngwana a bontsha boitshwaro bo sa botlwaelang ke gola ona le ntho e phoso kapa e tsahalang maikutlong a hae le kelelong ya hae. So o kgona gore o bue le ngwana ka boikokobetso hantle. Ona batho ba bang batswadi ba buang le bana ba ra kwetsa ntho engwe le nngwe, ke mme ke ntate ko rekela difounu kotsa eng, empa ga wa thaba, empa ga o tlo fixa kapa wa rarolola anxiety ka go rekela ngwana dintho tse ngata, empa o kgona gore ee e yang tliniking kapa ngakeng ya lelapa family doctor ba lo tlhatlhela ngwana gona go etsala eng ka ngwana a bontsha boitshwaro bo sa tlwaelegang. Motho ke reng ke a therapist whether ke psychologist psychiatrist kapa social worker a kgona gore a bue le ngwana o tlhabolola ngwana kelelo gona go etsala eng ka maikutlo a hae, why a se a na le boitshwaro bo sa tlwaelegang kapa maikutlo a hae a se hantle a se dula kwatile kapa a tshogile. So it means ha re tlwaeleng go omanya bana kapa re ba bitsa mabitso re tlhoke thuso e nepagetseng, isang ngwana ngakeng tliniking kapa to psychologist kapa therapist e kgone go e thuse ngwana ka tsela e nepagetseng.
0: Dr. Mzaifane,
1: ke lebohile
0: o menaganeng
1: tsatsi le monate.

0: DJ Sehoja, kgotso, ke kopa fela ka bokhutshwanyane kgaitsedi ya motho ho kena sehlong sa hao. Nthwena nna ke bona e le kgomo ya moshate. Wa e hapa o molato, ha o e hape o ntse o le molato. Re le setjhaba DJ Sehoja, ra tseba ho phuthuwa matlakala. Empaneng la re a phuthile, re a beile moo mo a tlamehileng ho nkuwa teng ke masepala. Masepala o na le ntho tsa di nkang, o na le tsa sa di nkeng. Nka fumana gore bohlaswa bo bongwe wa bosia bo bongwe wa bo nka. Rona ha re ya re lo qhala matakala, re etsa bohlaswa pela batho ba bangwe. Nako nngwe batho ba etsang jwalo DJ Sehoja ba ba sa iketse, e be le gobane bohlaswa bo siuwe. Ke ka ona ke reng ke kgomo ya moshate thwena e kotsi. Ha ne kampaneng fela ya ba batho ba masepala ha ntse ba tsamaya ka koloi ya bona ba phutha, ba ba le ntho fela ya go banka matlakala a mang le a mang a bonang go a beuwe ka pela jarete, o ne o ka ba bobebe logistics. Thank you Sehoja, ntsi o itebohe.
1: Ntate Mahloko, ntho etsa gore e be dibaka tsa rona di ntse tshila tse ko bane rona batho ba batsho batšhe ga re ithate. Ga na le lentswe la nna gore ke latlhela monao ba tla phutha ba patalwa. Ga se gale maobaone sentse le leite batho ba masepala ba komaka, ke motho a latlhela fatshe bana ntse ba bona fela ba ya komaka, utlwa gore ga re tlhomphane ga kae. Achekele bontate Mahloko, esipomile ralnono velkom mona. Thank you ntate.
2: Dumela ntate Masogo Mahloko, nna ke bona ka Mshongwe Ville Thabong, ke ntate Gatebe. Bothata bo nna ntate ke nang le bona mona ke bo bobe agolo bane kgwaneng ga ka kgwaneng ga ka mona jale toti ena e tswa mo kena ka jareteng ga ofile ga ka mona ntate, o ka tla tlo sheba ka morago mona kopo dishopong tsena tsa Mshongwe Ville. Go kgallwa mono ba bile ba re mokhanselara go itse ba kgalle toti motlhe ntate wa ka, ga ke tse mna thuso ke tla thula jwang. Toti ka morago ga ka mo ntate ya tshabeya tle ntate wa ka.
3: Dumela ntate Mahloko, dumela ntate Mahloko. Ntate Mahloko o bua le Thabo ka mona ka wale. Ntate Mahloko na le bothata mola di-officing tsa agriculture. Ntate wa ka ha esale a etsa a e ngodisetsa tshepi lemong se fedileng. Le hana tjena tshita ya se ofisi ya dikgomo, ya ho tjhesa dikgomo. Fela tjhelete ana e isa patala le bankeng. Fihlela le tshepi ya hae e se kgutla dikgomo tse ba re e tla fihla. So bile ho le fela le mosabedi. Re re kopa thuso ntate Mahloko, re na le bothata ka ofisi ya agriculture wale. Ha ba thusi batho hantle.
4: Mahloko kgotso, ke Mike Mosiwa ka Johannesburg. Ke yona meqomo o buang ka yona ena ka pela matlo a rona ena ha e tletse ntho tse re dikgalle kae masepala o keta dikgwedi-kgwedi empa le gore le teng di sa phuthule. Ka yang jaa ka tla Johannesburg madigetla di-dumping site di ngate ka gale kešhine ka mona ke botlhaswa fela gobane masepala ga o itse letho. Jale baai ba ditshele kae ntho tseo ba dikgalwa ke dinja mekomo ena e tletse qeta dikgwedi go tshwana le teba metsi ke 5 years ka ofela Johannesburg ke batho ba sokola metsi. Ke a leboa Mahloko.
5: Ke a leboa ntate, ke leboa o menagane mabedi e motlhe metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi pele go gora ya bobedi. Ge ntse re le mmogo nnanao ke la gaola jale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Ke nnete metse le metsaneng e o re phelang go yona ache o go a tloa ka motseng o lo dula ka toropong a o tshwana fena. Go tshwana fela jwale ebile mono ge batla o tlontlolola ba o sie o kgathetse motho a kgaole difate ga ya ba dule letlhela ka pela jarete ya gago o batho bangwe ba betekane yo ba se bete ka tsele nngwe e senyegenyege ka nnete. Mamedi motle rra molao teng ke bua ka matšhini motlhong o seya le malalala o sebakeng sa o tloge fa botlhale le o tseba gagolwanyane ka molao ka jeno tjena re tlo o bua ka lentswe ke lena liquidation go gapua ga thepa semolao ke be jwalo. Ntate motlhong dumela.
6: Kgotso ntate Mahloko, ke dumedisa mamedi ba lesedi FM gotlhe mo baleng teng.
5: O phetse gantle ke a dumela gabaneso.
6: ke
5: a leboa ka moga nako ke ntse ko o batla le bekeng e fetilene ko o tsoma lethabang ebile ke le ka mona ka maboneng ke re ke re hehe re tla o ntsha re o ise kae kae ya ba o fetiwe he a ke a re imona monwana ntate nama ena re ntse re e latlhela godimo kwana re bapala ka yona nako e tlang ntate motlong gabane yeso ke ao amogela ka jeno gape lenaneng la rona la jwale ke nako ntlha eo ke lakatsang gore ka jeno jena ge ke re tlo e sheba mo mamedi a ka e utlwisise ke ena ya go gapua ga thepa semolao liquidation ena e tsang gore qetelelong o fumane le ga ke re kile go reka dieta ba ga ge ke ra o fa sekoloto gobane o mobe gagolo mme ka jeno ke batla go kore fe yona ntate o rena e sebe sebetsa jwang liquidation e
6: ntate masoko liquidation go tlhokwa gore gantlentle re etse phapang pakeng tsa liquidation le sequestration jale liquidation ke mo e leng gore ga o na le company bonagala gore company ena ya gago e na le melato mme melato eo e nang le yona e feta matlotlo a yona ke re bitsa ka gore ke liabilities le di-assets jale ga e le gore di-liabilities di a feta di feta di-assets tse ke ntseng ka gage lekeno ke mo e leng gore bao e leng gore wa ba kolota ba ka ya lekgotleng la dinyewe mo ba tletsa kopo ya gore company ya gago e fediswe ke gore ga e fediswa jalo ke mo e leng gore ya fediswa mme matlotlo a yona a nkuwa a abelwa bao e leng gore wa ba kolota jale sequestration e ntse e tshwanela le yona liquidation empa fela e le gore yona e ama batho a le dicompany ga o nne motho e le gore dikoloto tsa gago di feta matlotlo a gago di-assets tsa gago ke mo e leng gore bao e leng gore wa ba kolota ba ya lekgotleng la dinyewe moo ba tla o kopa gore lekgotla le ntshe taelo ya gore dithoto tsa gago di nkuwe di abelo bao e leng gore wa ba kolota ke tsamaiso ya liquidation le sequestration eo tate matlhoko
5: ke a leboga ga ba fitlha ba mphumana ke na le koloi e ke e kolotang ke na le ntlo eo ke e kolotang thepa ya ka tlung ke e kolota le bona ke ba kolota ge tlo sebetsang jwang
6: o tla tlhokomela ntate matlhoko gore ba tle o tlameya gore ba tsebise ga le gore ke motho a le mong e leng gore wa mokolota mme o kenya tshebetsong taba ena ya liquidation kapa sequestration o tle o tlameya gore a phatlalatse a bitse bao e leng gore kapa a tsebise bao e leng gore ba na le mokikane le wena mme diphatlho tseo tse e leng gore ga se tsa gago ga gona gore tseo e leng gore o ntse kopo ya gore ditlhatlho tsa go di nkuwe phatlho tse e leng ga se tsa gago ga di no nkuwa ke eo e leng gore wa mokolota di tla nkuwa ke eo e leng ga di no nkuwa ke e leng gore o ntse

0: entse kopo ya thuso ya ditšhelete go tswa dibankeng jalo jalo. Jale banka e tlo tsibiswa gore motho o le gore le meneile thepa ke yona o sa tlholeya gore a lefe mekitlane ya gae. Ga ke re shebe gore ga lebitsa le lona le tleng le tlo kopa gore motho o a lefe. Go batla tlhokomela ntate masoko ka mora gore go be le liquidation eo motho a e leng go ntse kopo lekgotleng la dinyewe liquidation e tlo thibela mehato efe kapa efe e meng ya semolao. Jalo ga e be le gore o kolota batho ba bahlano mme o mongwe ke o isa lekgotleng, bana ba bane ga ba kgone gore ba ka nna ba o tlosa goba ona wa pele o sa fumane taelo ya lekgotla e reng thepa tsa gago ka fela ga di nkuwe di butuwe mme di rekiswe gore a kgone go lefelelwa. Jale ke ka mokgwa o e feletsang ka teng gore thepa eo e leng gore o enkile ka mokitlane motho e leng gore o neile mokitlane ke ena fela a tla ba le gona gore a ka fumana thepa eo kapa a etsa bonnete ba gore o fumana tšhelete eo e leng go wa mokolota.
1: Batho ba bangwe ka mokgwa o ba leng botlhale ka teng ba tswafang gore ba ka iphumana ba le bothateng motho o ngodisa dintho ka lebitso la molekane wa gae boemong bo bo jalo nna ya kolotang go tlo shejwana le nna nna ba tla shebana le mofumadi gape.
0: O tla tlhokomela ntle se matlhoko go na le melao e le gore e laola taba mofuta o jalo. Re shebile National Credit Act, re shebile le Matrimonial Property Act e leng gore e kgobelela batho ba nyalaneng gaololo ba nyalane ba kopanetse dithoto ba kopanetse diphatlho gore ga nka mokitlane ga e mongwe a nka mokitlane o tlo tlameya gore a fumane tumelelo go molekane wa gae. Jale ga e be e le gore le kopanetse dithoto mme e le gore o na le mokitlane o la e le gore mabitso diphatlho tsena di mabitsong a gago di tse di tlo nkuwa kapa di mabitsong a molekane wa gago di tse di tlo nkuwa goba le kopanetse dithoto. Papanyita ba fela ga e le gore ga le a kopanela dithoto le kene lenyalong mme pele le kena lenyalong le ile la etsa contract-a ena e re bitsang ka gore ke anti-nuptial contract ena e leng gore le re dithoto tsa lona kao fela tse letlhang le
1: a ko e tshwara ganyane fela ramolao ke tlhae ka mona ka mmarakeng ga ke gutla fela ke qetele taba tsena di botlhokwa.
2: Kgotsi, ya tlala ka natolo ya gago e be o etsa jang?
3: Ke my way chomi, ke boloka go fitlha go 40% di-premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetogile.
2: My way insurance
3: e hlile ke se ke na le tšhelete e gutlelang ka pokothong yaka le ntatelapei obile o fetogetse o my way jele re boloka bobedi ba rona o bolelang gore re na le tšhelete eo re e sebedisang thong tse o re di ratang mme re phela ka tsela e re ratwang ke rona.
2: Dipoloko tse sa
3: feletsena
4: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye we seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Metsotso ya dumela motho e motle ke leshome le metso e robong pele ho hora ya rona bobedi ke phethela puisano ya ka le ramolao ntate Motlong. Ntate Motlong phethela gabane yeso
0: e ho phethela ntate mahloko ne ke hlalosa hore ha be ile hore ba nyalane kapa lenyalane ka molao ona o e leng gore o laola dithoto ka gore ga le a kopanela dithoto mene ke ene contract-eng e ba e rebitsang ka gore ke anti-nuptial contract ke mo e leng gore dithoto tsa eo e leng gore yena ga a kena mokitlaneng goba ga o a tlhokagala le gore a fane ka tumelelo o molekane wa gae go kena mokitlaneng dithoto tsa gae ga di no amewa ke taba ena ya sequestration.
1: Ntate Motlong ke a leboa o re butse matlho ka jono ke a tshepa di wetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi a ratang tshebeletso ya lesedi ya ratang taba tseo re fang tsona labatlhano le leng le leng gabane yeso re phelele modimo a nna o boloke ke yona taba motho e motleng kopanyang le wena le yena labatlhano le leng le leng ya go ntsha tsena tse patilweng tse sa sejweng tse re lokelang ko o di tseba boholo ba rona letsatsi le mabane ke ne ke tswile mo mamedi e motle ke ntse ke hinahinana le tlhakisetso mme ke ne ke ile sebakeng se seng moo go phelang bomme le bana ba bona banang ba phelang ka mofetse cancer bana ba na le mofetse.

0: ngwana o shapo jwantle monna ke itse felang beke o shapelele raonde kepe o bona gona o ntse ya jwang tsebe sela ke o qetela matlha difakane
1: ga wena mfeto ga wena ke tse motho jwang mfeto serase kore ya mashapshapa ga o sa gone gore o mfounele o utlwe gore di ntshitseng wa ntsia kara a mfeto
0: modimodimo wena maronana ka nnete ke la ka sela ke tsotelela gorena go e tsalang mo modimo kapo dintsanga oa tlhokomela gore ke ntshitswe jwanda
1: ne mfeto mare ntho e kao fela e tetse ka lebaka la mana ka lebaka la gago
0: ka baka laka
1: o batlang ke wena o nagana mfeto ga batla o jaga boikarabelo ba ntho e lengwe re tshinno ko wena o batlang
0: modimodimo ne ke sa batle nese utlwa ke ne ke sa batle letho modimo
1: o ne o sa batle letho mare ke wena o na mfeto o rwetse dieta tsa gago o atla ofising ya mang yaka o bo o ne o sa batle letho a ntle ka wena tlhokometse fetho o nalela ka gokelelo gago entle ke e baleye batakeng o ikry- o le gotlhe mone sa tse borena shapshapo o kae o batlang
0: modi na o ikutlwa je
1: ikutlwa gantle jena ke ikutlwa gantle
0: ba tseba o ja ke ne ke le wena nkabe ke sa bue jalo
1: modi ka tsatsi le leng
0: modi ke re one day ngwana batho utlwa o tla ntlhoka ke re o tla ntlhoka ene nako eo mtlhomo ke tlabe ke sa tshwareng
1: thabiso a ko bue taba ya gago e felele o tse o tsamaye entle ko batlang
0: ke re modie ke otlholotse letsogo laka we wena o leetsa o leqelela ka thoko modie ke re bona
1: ka tsatsi le le modie one day modie o tlala ka tsa o tshwara tseo laka modie
0: tlabe ke sa le otlolae
1: ai o qadile ka dilotlho tsa batho ba bagolo ke eng entle ko batla goreng ka maotlolola matsogo kaka
0: obana o ntse o tsamaya go benefita dinthong tse fumanong ka botsotsi ke o bolelela na wa tseba o tla tshwara ke re bona o tla tronkong ngwanaka utlwa ke re le thepanyana e o naanang gore no o itshegile one ka yone ke re tlweng ka government modiei
1: nna dintho tsa botsotsi ke kopana le kae le dintho tsa botsotsi gona tsa government for that matter
0: wa bona mo o kopanang le thamala ka teng o bona mo le kopanang nada ke teng mo o kopanang le tsona modie
1: no kontena ka obsession ya gago le thamela gago thabiso o kile bona kae thamela gago a ntlisetsa tšhelete botsotsi he ande o tseba gantle go thamela lamphanyo mfeto o e ntsha ka briefcaseng be e leng gore le wena wa botseba
0: hela modie empa tšhelete eno nonyaga e tla wena ka tsela tse ngata e modie tšhelete e rekileng flete e tswaka o bontshe dipampiri tsa bondo modie
1: no thabiso ke sele yampontsha tsona because ke ena ena e tsa ntho ngwe le nngwe ke eng was it necessary
0: yes modie it was modie
1: wa tseba ke thabiso le ka jeno le nana nna modie ga o soka ba o nkutlwa ntse ke re flete o ke aka he nna ke tlo ba le ntlo motlhang nna ke kgonang go iketsetsa dintho tse e leng go tlabe ke di sebeleditse ka matsogo a na aka so just stop how
0: mme o a bua jwale mokgotsi wa fela jalo wa bona ke re mpe o mphute wa bona ke a sokola o ntse o tsilatsila
1: boqadile ka maikutweno a gago wa tseba go thabiso gone jale tsena efe ntate wa gago tsatsi le a nalana fihlile a tshwere sethunya wa tseba gone o tee ka bore bua tse dingwe wena o bo o tla mone o ntse o bua ka ntho tseo gape
0: time ano itshuna ra elenyeo ano yetsa bona relaxa ngwana utlwa ke thabana ka lekele fostana utlwa ke re ntate wa ka o rata tšhelete power le bomme utlwa le ka go fela ra dintse ga dio tronkongwa so se ka waga ke re gonane ke mo phusitse o fitlhelela ka gae nna sena o yetsa ra elenyeo utlwa
1: okay mpolele hetabiso ga o ikeme gakano hehe re phuthane e le gore timela o amoile dinotlolo re tlo dula kae
0: ska waga ngwana o bona eo yone o lefika itaone
1: ako mphe space bekenyane ke ke inagane

0: ke dule ntwana tle mona ke busy ka voter education ne wa
1: ka mosebetsi
0: no sinjalo bo se le mphile permission ya gore nna nka nna ka vaya ka le ruta setšhaba ka ditaba tse tsa ofuta bone
1: wena
0: eya so ore go ntokolola gona ne gore ke rute batho ke yona contribution eo yena e etsang
1: okay so wena o ruta batho enye kana
0: emela ke ba ruta ntho e nngwe le nngwe mabapi le dikgetho tlhemo bona motlhala ke o a bone ga o fumane motlhomo nomination kapa o le independent candidate ke goa batseba mose mang le mang a bane ba senang diparty a bone o lokela le wena o ngodisetsa IEC tlatsa nomination formo ya IEC e be wa e tsamaisa le proof of payment ga mmogo le certified copy ya ID ya gago kgantsha then ya wa bona go qetelela ne ke setshwantsho se bontshang tlhogo le mahetla sa bogolo ba bokae A5.
1: So, setshwantsho se o buang ka sona ke sena se ID ya gago akere.
0: Modi, ke nana ntho ka reng eno ngono. E mare se ntse selfie ya letseba lona.
1: Okay, mpelehe. Ba tseba nna ke a le utlwa ka ntho tse tsa lona tsena le busy mare ke ne sa tlogele motho e mong le mong a iketsetse ka moo a iketsang ka teng.
0: IEC ke na le melao ya yone le tsela ya go tsamaisa dintho ka teng. A bone?
1: Okay.
0: So, ga o sa etse dintho tse nepagetseng e re ngwana kadindisi ya gago ya fela. Jwale a se gantle gore re latlhelwe ke motho ya neng a ka gore etela pele ka baka la botlhaswa fela ba difomo tsa gae.
1: Wa tlhompela go fomonyana fela mfetho e ka o senyeletsa a lese.
0: Ntho e nngwe le nngwe e lokela go loka ngwana tlhe monna.
1: Yo, hai, go a bonagala gore IEC e sera se ka mosebetsi wa yone.
0: Very serious, ngwana. Jwalo ka nna fela ga ke le serious ka wena.
1: Oh, ya pota ngwetsi.
0: Ga o moje.
2: Medi e ba mo fitilwe ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa o batla go iphetha o ka etela www.listenfm.co.za wa imamela yona hona mo
3: mamele motle wa tshebeletso ya lesedi fitlha jalo pheletsong tshwantshiso ya rona ka jaanong re ne re o fa kgaolo ya 3,691 se fetwe ka moso ga re tlabe re o neletsa kgaolo e e latelang ya tshwantshiso ena ya rona ya monyaka e re ke ye ditabeng tsa gora ena ya rona ya bobedi fela he ke ne ke sa tlhalosa taba ena mo mamedi ya gore thabang ke ne ke le chok ke Childhood Cancer Foundation bana ba banyane ho tloa ho ngwana ya satswa hlaha bana le cancer hona le leukemia hona le mefuta ena ka ofela ya mofetsi ntwe mono e bohloko ke ne ke etsa tlhakisetso mo mamedi ke etsetsa tshebeletso ya lesedi tlhakisetso e tla bapala bekenyane ha re tla be re ketika letsatsi la Ntate Mandela yale potseo ke neng ke ba botsa yona ke botsa enwa wa mosebeletsi wa setšhaba ke gore na a na batho ba rona ba tseba ka mofetse go latela dipotso tseo ke neng ke di botsa ba bangwe ba batswadi mono rona ngwana wa gago o tlhokometse eng gore o na le mofetse a ra ke bone ngwana mpa e rurua ke bone ngwana tlhogo e rurua kore ga bana tsebo eo a re ke mo isitse ngakeng ke ngaka itseng go nna tlo sepetleleng sa universitas ngaka e ke le o mo tlwela ke yona potso ke e botsang wena mo mamedi motsotsong wa jalo gorena a na re a tseba ka mafua gagolo lefu la mofetse ke atla
4: ditropo tse fapaneng dinako di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stokvel e tlameha o tswela pele mme ka FNB app ditho kaofela di kgona ho bona tšhelete bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale motho o le kae kapa kae fela le kgona hore mmo le bone ha tšhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe
5: o boneng tšhelete e tlameha o bonwa ke motho a le mong ka FNB digital stokvel account ditho kaofela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app tšhentšhela ho digital stokvel ka FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle go na le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo ya semolao
6: mme na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card
7: tjhe ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card hobaneng
6: hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa ho sebetsa
7: ke ne ke nahana hore nako e ntse ile teng.
6: Cheme, ho molemo o etsa hona jwale. Pele mila e ba milelele. Phetoho ke mahala.
7: Hlokang.
6: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
7: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
6: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ho duma hlooho ho rakia ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi. Ya lekgotla kgaso la Afrika Borwa. Taba tsena tsa ho rra bobedi re di ballwa jwalo ke Kenny Modupi.

0: ke a tseba beng ba thepa le tlatswa ka makgalo kgabanetse so le badi ba kentse ho leletse haufi leto le monate ba kganni ke a le hlompha kgabanetse so ke nkile ka tiba ke otla ntse le lefatshe tsela tshweu le palamise ba palami bana ba rona hantle le bue le tsona kolo itsena ile ka hlalosa wena motho yo motle hore ka la robedi kgweding ena ya phato 8 August go tla ba le mosebetsi o ikgethang wa ho otla ka lengwe lefatshe le o rapelela maemo a renang ka re o motse wa makeleketla Windburg lebaka baka le etsang gore botlhe batle ba mengwe sebakeng seo se tla hlaloswa ka mona ka makeleketla Windburg ke gobane go na le batho ba bangata ba ipolayang ka re o motse wa Windburg makeleketla e bona hetse ka magetlo mo mamedi e motle taba ena ha holo kgweding tsena tseo re leng ho tsona ke taba e se le koboanela jwale ka hare ho toropo kapa motse wa makeleketla Windburg mme ka di 8 tsa August ka kwano ka makeleketla Windburg o qala ka hora ya leshome hoseng ho tla ba le thapelo e ikgethang mo ho mengwang setšhaba dikereke di sedile tsa tsebiswa di tla finyella mmoho le baeletsi ba itseng le bona ba tla ba teng kena malapeng ka o fapafapana a ileng a hlahelwa ke koduo yena wena mo mamedi e motle ke re tsena tsotlhe di tla etsala ka di 8 tsa August ka mona ka makeleketla Windburg mo ho mengwang dikereke mmoho le baahi ba motse wa makeleketla ho ba mmoho thapelong ena e ikgethang ya ho rapella hore tsena tsotlhe tse bodutu tsentseng di etsala di fihle pheletsong di ke di eme dikediyeme ka nnete ga dije se di theowelang ntumelele motho yo motle ke na le kgaitsedi yaka ke tlo buisana le ausi Lerato Manaka mme pele ke ya go yena ntumelele ke tshwage gauta ka letsogo ke ya gotla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Betšhata 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Papa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Soi, ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa 0 2.5 litre tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
0: Mamedi motle re ke kopane le kgaitsedi ya ka Lerato Manaka Diaries of an Ex-Inmate ke se ngotsong kwano mamedi hona le letsholo lena le ikgethang le tliswang ho rona ke Modiehi Mongale Foundation bana le kopano e ikgetha mo ba bitsitseng bohle ba ikileng ya ba batshwaruwa ba bomme nakong ya ho feta re ke re tlo utlwisisa hore na lebaka baka le ba bitsang ke lefeng ke bua le kgaitsedi ya ka Lerato Manaka Lerato dumela
4: wena mme ke o dumedisa ke dumedisa ba mamedi ba le sedi FM
0: o phetse hantle wena kgaitsedi ya motho
4: ke phetse wena o phetse ngwana
0: taba di motshetse wena ngwana o se utla be ke ditse ke sang ka nnete ha ga le
4: nka itebohela o phetse hantle
0: ke a leboga Rato a ko re fe ditaba ke utlwile hle ka taba ena ya Diaries of an Ex-Inmate ho etsahala mo
4: Diaries of an Ex-Inmate e tlabe le programme e re tlabe re tshwere ka sontaha sena se re yang re se lebile go tla bo bona le batshwaruwa ba bomme ba tla beng ba kopane mo ba shega ditori tsa bona ba eletsa setšhaba se tla be se le teng gore na go tlokotsebe ke ntho e jwang gona ona mo ba tla be ba bina dikhwaeri go na le dikhwaeri tsa bona mogaso wa khwaere o qadiweng santsane re le ka ga tšhankane ke o mongwe wa batshwaruwa le nna he ba kileng ba kena ka ga tšhankane gape re tsa le drama ya rona gore re ne nne re eletse batho ka di-choices tsa bona le botlokotsebe gore na ditlamorago ke eng ga o kena ka ga botlokotsebe
0: tsena tsotlhe di etsala go kae di qala ka nako mang jalo ka o se o tlhalositse gore di etsala ka sonta
4: di etsala kerekeng ya City of Love and Restoration ka sonta sena re yang re se lebile ke kereke ya ntate Moruti Mashilwane re qala ka 10 ya hoseng go fitlhela ka 2 ya motsheare sonta sena se re yang re se lebile motswadi
0: go baneng le kgethile ya kerekeng
4: dikereke re fumane gore dikereke ke tsona tse re amogelang ha community ya rona santsane go na le mathata motswadi ka gara community bane santsane ba re nyatsa ba santsane ba soka ba re tshwarela ntse re tsamaya ka stigma gotlhe mo re yang so re fumana gore batho ba kenang kereke e tlile ba e utlwisisa ntho ena go thweng ke second chance gore ke ntho e jwang so ke ka gore re kgethileng go ya ka gara kereke moo re le tholang kamogelo e mofuthu teng
0: o arabile potso eo ke neng ke e botsa wena kgaitsedi ya ka lebaka-baka la gore ke botse potso ena ke gobane ba bang ba dikerekeng tsa bona lona le ya kerekeng ena ya restoration jale ga ke tlo kgona go ba le monyetla wa gore ke tla kerekeng ya restoration gobane e yaka ya uniting kapa e yaka ya roma ya wesele ya ngie ga ke kgone go ba le monyetla e kena ka 10 o'clock ke tlameile ke be ke le kerekeng na le tlo tla le re phetha gape-gape go etela kereke nngwe kapa le tlo sebetsa jwang
4: e sile ngwana mme motho a ka kopa gore re tle re tlo gasa evangelian ya botlokotsebe a ka re mema ga fitlha kerekeng ya bone empa nna ne ke ikopela gore tswetswe o ka se shapui ga o ka lofa kerekeng ya uniting one day gore o tlo utlwa molaetsa ona o important gobane motlho mong go na le ngwana a o sokodisang o batla o motlisa a tlo utlwa gore na ga ntse a sokodisa di-choices tsae di tlo mo leadela kae or wena o motho a mogolo o imetswe kana le tronko ga se ntho e re e bonang ka matlho ba bangwe ba tsamaya ka ditronko tse sa bonweng ka matlho so re batla batho bao batle ba tlo imologa ba thole ba tsebe gore there's hope even after o kile wawa
0: kgaitsadi yaka wa bona ga ne ke sa fane ka thego sontase a ne ke tlo tla thego ke nna ke tshwarang ntho thego wa bona
4: ke
0: batla ba tshwara kore ke ba tsitsinyanyane ka lentswe
4: amen no le o gona o ka tla wa tlo go tshwara-tshwara beke latelang ba tla o fumana kerekeng ya gago akere programme tsena ga se tsa motlhenana e tla once a while so ga e tlhaile monyetla e ne ka re motho o molongwe a ka tlwelela ntho ngwe le ngwe a etsang a tla tlomamela ntho eno gobane e botlhokwa ga golo fela o gopola re bue ditori tsa rona gobane re batla go kgatlha batho ka crime re bua ditori tsa rona gobane re batla go eletsa le go ruta batho
0: le ga togetsedi ka ke a leboa tlhe ke leboetse nako gao yo re ka dimeng yona ga re tshepe gore nakong e tlang le tla etela motseng wa gaeso mme re tlere tlotse e ba leng ka bana ba rona ba ke ba lo ikutlwela ka tsa bona tse pedi ditsebe
4: ntla mme go leboile nna golo ene ke tshepa tsebe se mametseng di yang kutlwa ka sena sebaka
0: ke leboile rato ke a leboa kgaitsedi ya motho a semoge mamedi metsotso ke metlhano pele gorra ya boraro e re ke tle ko o fegantle taba tsena ditlhetlhake tshebeng tsa gawa ga ke furualela ena tshepe ge tlo o balwa ditaba ga nka morago go tsona re a thelela mo re potlaketseng teng ke goreng ya botshelela ke tsamaya jalo le lebo mawela mmogo le thibos thabo mokoni ba tsheditswe jalo ke moratšhabalala bongane o tla nna re tlhape malotsana ka tsentseng di e tsala sedika dikweng sa tsa dipapadi mme bana ba bararo ba tle ba tsheditswe jalo ke motlhagisi ke bua ka KG Kagiso Sebodi ke yena motlhagisi wa lenaneo lena la re a thelela ke a ba tshepa ga ke ba tshepe fela ke ba tshepela mabaka a tsitsitseng mo mamedi e motle
5: ga sa patepele mpenšak ga sa tagwa ga sa tagwa ga sa phela
0: a ke etsa tsena ke phuthaphutha seo e leng sa ka ke a tswa ke a itatlha motho e motle re boela re teana le wena gape nakong e tlang mananeng a tshebeletso ena e ratwang ke wena natefelwa tlhe natefelwa ke manane otlhe a tlang o latela tshebeletsong e ratwang ka rato leo ra isututsa tabaena ke tswa ka pine monate ya trompisa sweet love.

0: ba bring internet a hole whiskey that's a majole asake ba re jogodo o le se le family shimele mesu metano la metso tsupile re fitla re nyane ya bona re sentse go mema he 0860003084 ke 0797585066
1: ka bana microphone ke tsamo mo khone mo le bo hema wela li ke bo jalo ka sibudi sa rona se se cha cha cha cha cha cha cha
0: So Matrix.
1: Ke shebile mpitane kwa bana ba se are ba fetse ke ne ke eventing ya all white ke kentse Cinderella ke le smart pula ene keta hona ibile ya feta trucka ya ntshela ka metsi a
0: segetse
1: truck
2: yo
1: ya mo bua ka metsi a segetse a ke ba bona thaka dina lo feta mo fumane metsi a eng ibe feta ka lebile o itsamela ma
0: tlhapa se mo ke khola a o la mizula ona hore
2: a rapela ne tsontse rapela
3: la ile ga re re ga e kae re tswa hele majita re lo ithabisa le monate re a eventeng kae kae e buruho ke bo ha bo se bo mphoqa botabua ka kata se ka mo kana go eno ke je hempe fela ka bodimo ka mo
1: nna we
3: ha ona le ntwe ba nka na go ngwe ke ka e mo hlomo ke ithatela ka yona mo theke mona hey a ke so bone di khontse jwalo bontate kana go eno ke tsama le bo mama e ke ntse ke shebile hore ke naga ke kana ka kopa nomoro
0: mo jo
3: hey skim sa drive a cha cha ke so sula fallo a jo a ene ke sula fallo a botloko man ke sula fallo a botloko man go re ke tshaba lo re ke tswele pele ka pale ya ka gore na ho ile wa qalella ho entse yo o lo hetsa itsiwa fela e ke ya ka phoqa ya bana beso a botloko fela ya ke tate di eta ka mona ka fujile ka mona tanko
1: ai wa mona tate di eta e wese ba nna tsama le batho ba mwana a shebile timo mona ke tlo ithoka mona ana ko ntse tsama yo le se le bona ba o tshidisang jwa
0: go yo chele ena mari
1: jo a sa na chance
0: jo
2: ha i think chance
1: ho ntse
2: le jwalo
1: ai so wa
2: yeah
4: Dumelang skim sa dry yo so sana sa ka shoko nna tsetsene ke ya nhlahela ke ya go all black versus all white modimo se tsetsile go apara ha ke re tla top ya ka ke ya pereng e tshweu e tlotsiwe ke makeup ha ona go nkatswa e tlotsitse haholo ka tla no e hlatswa ka emela e ome event qadile ba sa mfunela ba khotsi ba ka ha ke le ba letsatsi leo di world tlona pheko ka mona ka tlo mosheshe tanko skim
1: ask you truly
5: Dumela ntabolle. Nangela shelo ke ntumwe tjena. Ya batho ba ithu. Ne ke khanne inna driver. Ke a bona ba tswana. A tshintshwene ba eno ang se ba teila holo. Ande ntshwene ba eno. Ine sa ba tswane. Ine sa ba tswakanti. Wa ne fela le fulitswe.
0: Hai.
5: Ba tuba mbohle. Hai. Ha ba mpona.
1: Eisa.
5: Ha ba mpona ka nnete. Itsena ba mbohle. Ka re isa ka wa she. Jwang ka bojwang. Jwang ka bojwang.
1: Koloi.
5: Ke mingwe se ka mona ka Bethlehem.
1: Koloi.
0: Ba
1: bitsa magwa ka koloi.
0: Yo.
1: Se yo la ke ke di after tears yo la di kopane le reisi yana le nama yana sa lefu.
0: Ona no yetsang mafuri mo go mio.
1: Hey man wena.
0: Oh. Yo a.
5: Ke di message. Ke ga disappoint ga ya interview be ke wela mo seretseng.
1: Aisa.
5: Yes, ska lo dilo le Lucia. Ke wela ka ramitse ke re ke a tlhola ka go sala lotu go morao. But anyway, I made it through and got into bad. I was disappointed. Yeah. Wa le go itse mme se ga le mokgalane papa ga ntati le karabelo mo nsi tangos.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng, di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng, e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Nea ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray, always giving more.
1: So, I'm going to go to the house. Aiko.
0: Mo yang khata.
8: Hela, hela skin. I'm a natural guy.
0: Represent my daughter.
8: Ke le from the skin saka skin. Skin men ho. Ene di ke etse u. Ya li dito leno. Ona li me tinga na re tsadi. Ona li me tsala o bona me tsaka dula mo di tshongwe ka di khotus nya. Ai a fetu a mala je.
9: Mm.
8: Alo asaka hata. A couple of couple of couples that you take yak into Tabia Lufitella Gashikulina, but they are now from me. I'm going to find you now. You call a kill, I say, make a last thing.
9: I'm
8: not going to go to Yanovani or last thing one on each sister or Yabatu. I'm going to Yana fan.
1: Ask you that, my daughter.
8: There is some people that said Buddhist are more holy Buddhist.
1: Thank you, that, my daughter. Ke na re bona le lona mona le bu ba sebetse mo. Ke a le bona go shebile mo.
0: Ha o tsala ba?
1: Lint le kagise.
0: Ha o tsala.
1: Ntlosa ha ona motho ana le skipper sa le sedi mo bekeng tsa lona. O sa batla ba mpa e bunyana mpa a
0: gore sona sentle. Eh, sa station. Ke tabana ba ntse. O bona ga di Telkom Radio Awards.
1: Yeah.
0: Se tsa saka si le sa gaoga. And ne ke go tse hilena platform. Jwale ha se gaohile ke jwetsa mogotsi wa ka botswa Bloemfontein ke re motho mo di ha ona glue mo mo le fitang teng go nna go hoteleng kae kae. Ke ra o ka se gone feta le ha ba ka bona le benkeleng yana fela la. Wa e utlwisisa o tla le glue. Ha fika o re ha ka tshela glue. Mari tsho ntjwa ka tlamang. Re tlama seta ha ke bitswa ka pele. Ntjeno e tlamang ke ha e tlamollo.
1: Ai ai.
0: Go ba ka staging. Ke khutlile ke se ke batlala le rapo.
1: Batho.
0: Ne le mhlo go ntjeno.
1: Batho.
0: Ke ne le mhlo ka nna go notsa maka yona ba neng. E ke ne tlang wa platform ene. Jo le se le flop se ka bona. Yeah.
1: Yo, I know. Hey, rapoche ya so. Hey, rapoche ya braya. Ah, ona ntung. Tsa tsila. Santu lebele ntung leng. O tla itsa.
0: Fela wena bo aus ba ntjo.
1: Eng.
0: Ah, kuko se ke tshoga a ke go ya di eventing.
9: Mhm.
0: Bo ntjo ha o dutsi ba o thabetse ha o swetsa Linux.
1: Mhm.
0: Ba o tsatsa ka makeup. A ke ke bua ka di pele.
1: No eventing.
9: Ah, ba teng ba teng. Yeah, I do like thing. How about for the hug more? How about the chance makeup diploma?
1: Last week ke khutle ka yo. Le last week.
0: Ke nna na ke bua ka. Bana ke botsa ka makeup.
1: I can see.
0: I just you want to say ya ga.
1: Tsantse mo tsau tshwe ka pele. Le ka tsau dula dula hanyane ho yena ya ho gawa seta magae ha ona tawe.
0: Ha ho. Le ka tsone ke tsegela.

0: Le sedi FM ke molelo. Se thala sa tlhompano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: happy Jasmine. Palito la pele mo.
1: Mm.
0: Utlwa uthando ha o mametse hantle. Mina nawe.
1: So hlesi.
0: La ha o ka ho aitsa hala nna le wena re tshe. Kore le ratola ne
1: le
0: kadile mang.
1: Bona le ha se bungu bungu o sile sa ga fithele magem tsa
0: le. Na le wena re mo.
1: Ya! O ntsa le tema.
2: I know I.
1: O ntsa le te. Ah.
0: Ntse le yena.
1: O mnyala. Ke re mema.
0: No re kopa beteng bana o re fa dipina tse mnatse. Ya. Kore ke bona Adele. Ke bona Adele.
1: Yo, yo, yo.
0: Maikutlo a
1: ha o ka fela ho jo.
0: Ya, mami.
1: Ha o ka fela ke na album. Chincha sound. Already tsa re tsi jalo ho ra tsela after the drive ho celebrity corner re dutse le so matrix me re se re batla re tlo re fitla pheletsong ya puisano ya rona moholela ga itsela ka ke mona o fihlile man wa fitla wa kena wa etsa ntotsa ha mentoring e leng hore ke rata ka putso ke lebotsa hona jwale ke hore o sebetsa le batjha ba bang ka mantso mang o bula monyakwane leng hore lwana bo ile wa o bulelo ha o kwale hore hey kina kwa ka fela ke bona o bulela bana ba bang ha holo jwang ke bua ka dipintse tsona tse tsona ka producer tsona le bo Caterpillar ho tsa province ya Free State ho tlile jwang le kopana le Caterpillar
2: from Pina ele na ya tsa li kamuqaba
0: li qaba
2: yeah so that's when ki mamela sound ya

0: 10 out of 10. 10 out of 10.
1: Ke a thaba ka sekgotlo sena sa bubbling under. Ha re khona ho hlaisa banna bana, re khona ho hlaisa batho ba tsona le bo Sean Trims. Re ba fa platform hore ho tsejwe hore ona le talent e teng ka ntle ka mong.
0: Yeah, so ntse bona music video ya teng.
1: Mamela. Galaka.
0: Tatoka.
1: Cabriolet ne?
0: Yo!
1: Cabriolet. Summertime. Ke a kena.
0: Tatoka.
1: Litse di weave.
0: Yo!
1: Le ampona ke nna o ke atla.
0: Manalo.
1: Ntse le ru ba tsene. Ba tsene. Go loco.
0: Ke sa mo idea ya music video.
1: Ntse ke girls go loco.
0: Ibe re mona fela.
1: Ibe be letsa tsene.
0: Ntate. E ga swa hlamana. Can I go to papadi le bongs?
2: Atadi papadi, horiatella, le bongani chabalala.
3: Hey, lebu. Ay. Mpaona ngwana beso, all of us all in kaofela tlhurisano ya FIFA World Cup 2026 iyaphila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3 we mamelele ya moentsa SABC o be o streame ho SABC Plus. Ha re qala taba tsena tsa dipapadi ka tsa tennis re ya tlhurisano ya Wimbledon khatlo lena re sheba ba nne mane fumana hore sebapadi sa mane Germany eleng Alexandra Zverev o phunyeleditse bakeng sa magaolakgang a tlhusano eo lekgetlo la pele ga e sa Lesverev ya maemong a bobedi a go sheba dipalopalo lefatsheng o shasharile wild card ya mane Britain e leng Arthur Ferry papading ya di-semifinale. Papading ya magaolakgang he a kana iphumana a teana le Yannick Sinner kapa Novak Djokovic bao ka bobedi ba ntseng ba kolokotšhana ga jwale papading e nngwe ya pele go ya magaolakgang, mme o ka opola gore Djokovic o ikemiseditse gore a tla gape Grand Slam ya ga ya bo masome a ma bedi ana le mesome tlhano ka go gapa tlhodisano ya selebong sena ya Wimbledon e bang a ka sebetsa ka bogabane. Ha re tshelela papading ya rugby e mongwe wa bakwetlisi ba sebetsang mmogo le mokwetlisi Rassie Erasmus setlhopheng sa The Springboks e leng Dwayne Vermeulen. Ke Dwayne Vermeulen o dumela ha e le gore lefapha la di-loose forward ka re setlhopha le batla lehle le le maatla golo feta pele. Ha bua pele go papadi ya ka moqebelo e go tlhopha sa naga setlo e bapala kgatlhano le setlhopha sa naga ya Scotland ka mona ka Loftus. Vermeulen o tholeditse tshebetso ya dibapadi tse ntseng di gola tse kang Cameron Henekom jwalo ka e le gore o sa tswa bapala papadi ya ga ya bobedi sebapadi seno ka nnete ga e sa letlhopheng sa naga mafelong a fetileng a beke ga ba ne ba tlhola setlhopha sa England, mme Vermeulen o re a ka thabela go bona dibapadi tse tshwanang le ena di fuwa nako le go bapala gafetsa setlhopheng sa naga. O beetse a qhelela ka thoko ditlaleo tsa gore e ka bakwetlisi ba bapala ka mollo jwalo ka ga go bonala ba sebedisa dibapadi tse senang boiphitlhelelo bo bokalokalo ba dipapadi tsa tiko ka le reng ba na le tshepo jwalo ka bakwetlisi go dibapadi tsena tsentseng di gola. O boetse a eleliswa gore setlhopha sa Scotland se batlo bapala le sona ka moqebelo a se setlhopha seo go leng bobebe fela gore ba ka se tlhola jwalo ka ga se tlo bapala ka dibapadi tseo e leng gore bogolo ba tsona di le mane setlhopheng sa Glasgow Warriors se ileng sa shashara sa Bulls kwano lapeng papading ya magaolakgang a United Rugby Championship di bontse pedi tse fetileng. Papadi ya ka moqebelo he mamedi dipakeng tsa setlhopha sa Aforika Borwa le sa naga ya Scotland e tlo qala metsotsong ye masome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela thapama. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo re le ba tlhodisanong ya FIFA World Cup 2026 entseng e bapalelwa mane North America re fana gore mokotlisi wa setlhopha sa naga ya Spain Luis de la Fuente o boletse ha e le gore Lamine Yamal ha jwale ha so ka bapala go ya ka moo ba bangata ba neng ba lebeleletse gore o tla bapala ka teng tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. Ha bua pele go papadi ya bosimo bona e tlo bapalelwa mane Los Angeles ba tlo e bapala kgatlhano le setlhopha sa Belgium. O re Yamal ha so ka fitlha antle mane mo a mmatlang teng empa o dumela ha o fitlhela kana a bapetse hantle go thusa dibapadi tse dingwe gore di tlhabe dintlha jalo ka e le gore o tlhabile ntlha e le nngwe fela le go ja ba bangata ba ne ba dumela gore o tla be a tseka gauyane e kgolo ya Golden Boot le dibapadi tse seng di tlhabile dintlhanyana tse mmalwa o fitlhela kana a tlhodisanong eo. O bapetse hantle haholo papading ya bone e fitlhileng a bane ba tlhola setlhopha sa Portugal mo ne mo e leng gore o na tlhea le lenyokonyane bakeng sa mapalamorago wa mane naheng ya Portugal e leng Nuno Mendes. O rilalo jalo o tshepa sebapadi seo he se tlatlhe se iphumane le o bapala ka moo ba bangata ba lebeleletseng gore a tla bapale ka teng ga ba thulana le setlhopha sa Belgium seo e leng gore se kena papading ena se tuka malakabe ka morago tlhaba dintlha tse nne kaofela. fela ha se ne se bapala le sa USA mo gahlelong wa tsele 10 le motso seletseng tsa o qetela a ka re shebe he rona be di tla bapala jwang hona tlhulisano nya mo pole fase mafelong ana a beke busimbona ke yona papari yeno ya hlopha sana ha ya Spain le sana ha ya Belgium ho re nya Bourbon e be ba ho sane ka mqibelo ho re nga ya le 10 le motso mo busiu se hlopha sana ha ya Norway se tla bozana dipotso le sana ha ya England ka sonta ha mesong ho re nya boraro hona le papadi e tla bapalo e tlamengele pakeng tsa sehlopha sa naga ya Argentina le sa Switzerland ke tsenage tse e tlabeng diphethela jwalo mogatlhelo wa di-quarter final le tlhodisano ya mogapo wa lefatshe le Serie FM le tla go gasetsa ya bosimo bona goreng ya borobonga ka tsholo le o kaoke a tsamaya jwalo le motlhophole le morena ra moreburi papadi eno tla bapalela mane SoFi Stadium e be ba he hosane o tla gasetswa ya Norway kgatlhano le England ke pule le ye wa tsamaya jwalo le motlhophole le morena ra moreburi goreng ya leshome motsomong mane Miami Stadium ke tsona tse di papadi tse tla hasetswa tsa tlhodisano ya mogapo wa lefatshe kwano go le Serie FM tseding gape tse o tla di gasetswa kwano go le sedi ke papadi ya rugby Thabiso Mafrika o tla o neletsa yona ke ene tlabeng le pakeng tsa setlhopha sa Springboks le sa Scotland hosane metsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela papadi ya nngwe gape ke ya Hollywood Bets Super League e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa Sundowns Ladies le TS Galaxy Ladies Mr Cool Tabokofa o tla o neletsa papadi eno e tlo bapala ka Sontaga metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ya boraro thapa dibile gakalo mamaditseo ke nang ko tshwaretse tsona nna difelelwa ke mafelo a beke ana le dipapadi ga re kopana gape bekeng e tlang kgutlwaneng sa dipapadi kwano nanong le legolo la re a thelela lebolethibos ke tseo bana beso
1: re a leba bons
3: ke o tea
1: o bele mafelo beka monate ngwana mme tlhutlhe mante a re ntse re feleletse
3: ga monate ngwana mme le lona fela jwang
1: o etsa mafelo a beke
3: ke papadi ya bolo mafelong ana a beke jelo ka go ntse o bapala tlhodisana mogopo wa lefatshe
1: ee ka baka gopola bongsa wa tsa go ntse o bua ko botsa o etsa mafelo a beke moshimane ona wa tsamaya ofinyana re lebile mofokeng wa tsamaya ofinyana mme sonta ee wa tsa ke batlekile bana ntho ya botlhoko a ke re

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bo tshelela ha re di phethele ka tsa mananga le bo emobile hodimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jwa le ka province ya Gauteng a modelo di moletla kwa ela ka ho kgetha di baka ho phole fela ho bate ka bo kwa Mpumalanga ho tlala lapho ka ho seng ka Highveld ntle le mona lo di moletla kwa ela ka ho kgetha di baka ho phole fela le hlatse ho futhumale ka lo field a le province ya North West le dumela tla hlaka ho phola Free State tla thiba ka mohodi o seng ka botshabela ntle le mona lo dumela tla kwela ka ho khatha dibaka ho phola o fikela ho futhumala re le betjwa le province ya North Cape mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ka bogwa botshabela ntle le mona lo dumela tla kwela ka ho khatha dibaka ho phola o fikela ho bata Western Cape tla thiba ka mohodi o seng ka bophirima ka mafafatsane a jadileng a dia duma di ka go longa tse gotlileng le lebopo ka go le ka botshabela province Western Cape lo dumela tla kwela ho bata ka mafafatsane a jadileng a dia duma repetele jwa la ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng di ka go longa tse bohareng ntle le mona lo dumela tla kwaela o phole empa o bate ka bogwa bophirima mamedi di fella mona di tabatsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke gotlala wena ke di bone ha mole moifo
1: e bang o nana o ruke ka wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka se hlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Hey, Skok, ba House TV subscription ya ka. Ena majitatla, hape ke dabi ka jino.
4: Theola moya Skoko, jwale o ka kgona ho lefa dipili tsa hao tse kang TV subscription ka wotloloa, ka e-wallet ya hao.
3: Ho lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet?
4: Ehe, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tse kang account ya diaparo, di-traffic fine le tse ding tse ngata. WhatsApp a hi ho 087-392-5538. Ebe wa lefa.
3: Hey, ke a leboha weso.
5: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet. Wallet encha ena le ntsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle hona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa gwa tsebeletsa sa tshelete di kadimo wa semolao.
6: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
7: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: bakeng sa khoutu e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlele claim le di-premium kaofela di lefelletswe. Myway ke ra insurance ya boseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke metsotso e mashoma mabedi ka morao re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore hore nya bosupa o tla fumana ditaba mme ka morao mo o tla fumana lenane la tsa dipapadi le sebedi molefe ho tla hore ke defense over tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano ha ilava
2: lava e re ke dumedise le moifatlheng waneso ke o dumedise le mabedi mo tla wa tshebetso wa sedi mabedi ska ba fetwa ka nqano ga bosupa sumbona ho latsa dipapadi weso re tlo buisana le kakapa papading ya rugby ntate Renier Swart ntho di dumetse kampong ya diboke na ko ngena he o ditla kolokotshana le naha ya Scotland ho sane ntle le mo hem ha re se ba tsena tsa volleyball re tlo buisana le mo president ntate Anthony Mokwena ho utlwa holwanyane ka tshebetso e ntseng etswela pele mothating wa joale tlo se kgolela ona le gona o le kola tsena tsa mohopo le France tsa fa re se bile hetse na tsela tshimeme tso tsiletseng tsa ho qetela @lesedi fm facebook le x #ntshamaikutlo ha re kopana ka nqano ga ya bosupa kenyelwa didikeledi madegedigele tsire ke lebuila ho lohlela va ke tsengwa neso
1: ke lebuila ho lohlela va re hatela pele re phetela beke ka ho lekola dinthlatse bileng ka sehlohong ditabeng tsa machaba le mohlaisi mananengwa ditaba le sedi fm mo ke timo nyobo weso khotso wa mohetso matshohlo tshebeletso ya sedi fm
3: khotso weso le mo mamedi
1: Weso mo president wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o sa tswetela na ha ya fora re ka re bohlokwa ba leto lena ke bo jwang ho dina hatsena tsepeding
3: ke le etla matsatsi a mararo la mo president mo ho bona halan jalo ka ka tsingena ntlatse tlileng o la kena sebokeng sena sa UNESCO e leng lekala lena la mokgatlo wa matjhaba kopaneng le shadimaneng le ditaba tsa thuto science le botjhaba hara tse ding mme ntlha ene hlile e tshwahlwa mono jwalo ka ha e ne le e mong wa badula setulo ba ka sehlohong kopanong eo e ula a tsepamisa maikutlo haholo kapa hona ho toboketsa bohlokwa ba thuto le ho nama ha thuto le ntlafatso ya yona esita le ho tlisa diphetoho tse itseng lefatshe ka bophara e le ho netefatsa hore lefatshe le fumana thuto batho ba ntlafatswa ka thuto mme hara tse ding hape e tla ba kopano ha morao le moporesidente wa fora Emmanuel Macron hara tse ding moo ba tla tsepamisa maikutlo dintlheng tse kenyeletsang kgwebisano matsete ka kakaretso le ditlha tse ding tse amanang le moruo le tswelopele
1: Lekgotla la dinyewe tsa ditlolo tsa molao wa ntwa la matjhaba e leng ICC ka bokgutshwane le sa tswa phatlalatsa kgatelopele ya diphuputso tsa lona tse mabapi le dipolao tsa batho ba bangata mane Sudan. Re ka re diphuputso tsena di tobisitswe ho bomang?
3: Diphuputso tsena ka hore ke diphuputso di haholoholo di tsepamisitse maikutlo ho bona batho be ba jara boikarabelo ka ho tsa ntwa kapa hona dipolao tse sehloho hara ntwa ena ya bana ba thari e le nna go jwa letswela pele mme diphuputso ho bona hala e ka di gatha tema ka nnete ha holo holo ho bona hala e hle ka re di batla di shadima ka ho dithotsa RSF tsena tsa mahana puso hore ke bona ba batlang ba bona hala ba ameha ha holo dipolao ntse tsa halang be leng hore ho ka nkwa mehato kgahlano le bona ha ho fedile tsohle di fedile mme e le ho netefatsa hore batho ba bakileng merusu ena ba bakileng dihloho tsena ba jare boikarabelo ka sena se ba sietsa mme o hopole hore e bang qetellong ba iphumana ba tshwerwe ke mane moo motho a ka hlolang dilemo tse 30 a le tjhankaneng kapa bophelo bohle ba hae le hoja ka nqe nngwe he ho ntse o na le dipelahelo ho ba bang ba batho ditabeng tsa mofuta ona hore ho bonahala e ka re ke batho ba itseng fela be e leng hore ha bana matla hakalo be e leng hore ICC kapa makgotlana a maholo a mokgatlo wa matjhaba a kopaneng a batla a ba tonela mahlo haholo empa re etsa mohlala fela ntate Netanyahu ke e mong wa batho be e leng hore o santsa a beuwe leihlo o lenaneng la batho ba ka tshwarwang ke ICC empa ho bonahala a ntse a itsamaela ka bolokolohi hobane a ena le botshehetsi bo matla be e leng hore

0: Mamre motle wa se wa se re FM ke o dumela isa la mo la hle ha se wa tla tsena sena sele ke la he ke na go ya nanola sa dipapadi ke a se mo te mono so nzo ipotsa go hetsa la joang di tsola pele FIFA 26 World Cup ke ka ho hema me di mona le mani o tlwa ndi petro so ntse ngodi utlwa mana nonga rona a fa paneng ke le buile ba seletse mo le sebeditse bana ba so ke le go lala khaibane nne nna la ka le bitso Mohamedi ke sibidi mo le fe ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le mo tlhophisi dikeledi matege dike le tsiri re nyolwa le yana he o le ba reng ya borobedi me he Re sa papere di tagwile di last 16 tsena tsa FIFA World Cup se re tseba ka nnete ga ba se matla se hlopa se tla hle selwane se iphumane se le o tse robedi tsa o qetela mme he mamedi ke ntwa ya lwana ya ri le ga di sheba mamedi le Benjamin le shuru maobane ao ya lwana France ya re bona re tla tle re itshupe re le bontsha hore ho tsena tse go beditsa o qetela ho sa gathalle hore ba letsa phala ke bana ya Argentina fela re tlolwana ya khumamela me ba gonne ho yetsa ntho bona mamedi maobane France gahlano le naha ya Morocco ba kene he dina henga tsenne tsa o qetela tse tla bapala bekeng e tlang re shebile papadi tsena tsa di semi final ke se mfete ke o fete me re tla ne ho be le ska ba fitwa tlhama bere bisumbona ho lena la tsa dipapadi re tlo buisana le ntate Renier Swarte re shebe kampo ya diboke na kong ena he e o papadi lenye matla gahlano le Scotland ho sane ntate Anthony Mokwena mo president wa volleyball South Africa ona le gona tlhurisano ke tse matla re shebile he university mona hlakoreng la volleyball tlo se kholela ga o train ona le gona bisumbona he ho lekola tse dintsa dipapadi tse santsane di tlo bapalwa ho tsena tsa FIFA tse robedi tsa o qetela e ga jone tsene ma medike fete ka mabenkeleng ka mona ha ke gutla shapepere weso nthotsa ka didumetse dimpatla ka mona
1: tebeletso e ratwa le sedi fm
0: na e ka ba o khathetse ke o se thole di loan tla sa lebitso la hao na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao romela sms e reng thusa ho 33351 re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau Romela SMS ring thusa ho 33351 Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2 hona le melawana le dipehelo hopola romela SMS ring thusa ho 33351
2: Nahana fela o bitswa bo ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopha. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack e fika ba ife ena le tsantsong sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tshurisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
3: Bloemfontein e motse wa di rosa. Berenye so singangata, manga unge pilung ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Dipapa. Le Sebidi Molefe.

0: Mamedi dumetse nako ga jole re kene papading ya rugby re kopane le mokaubere ntate Renier Rampotjane Swart. Le kae ntate Renier, ke o molala o mola tshebeletsong ya lesedi, le kae?
1: A re tswile tle sebedi ga mmogo le bamamedi ba lesedi FM.
0: Monate nate, a o re sentse re shebile ntate Swart jolo ka re ile ra buisana beke ha e sa thagwa gore re lebeletse gore diphetho di tla ba teng mona le mane setlhopheng sa diboke mpa ke bone tle mokwetlisiwe ntse diphetho tsa e leshome kaofela ka utlwa mzwandi le stick ebile ga le diphetho tsena tse ntsweng setlhopheng ga di bolele gore ke setlhopha sa bobedi B team, ke setlhopha seo e leng gore sentse se tswela pele ka tshebetso baneng le wena o se ile wa tshwa nakong ya o feta gore ga utlwa o diboke ga rena A team ga rena B team kaofela ela di bapaditsa gona di boleng ba hore di ka beuwa setlhopheng sa A me ka mehla ka nete re bone ba etsa magabane a ke go tlofela maikutlo a ntate re shebile papadi yena e matla gahlanong le Scotland hore na o lepa eng ka yona diphetong tsena tsa welong re di entswe setlhopheng
1: ya tota di phetong tse di ntseng wena bua nete ga gona A team le B team me tota ya ka monyesima ne ba re horses for courses kana ga ile go re o tshamekela ko Loftus-e ja ka ri lotsa mekela full of tsa se go pila ga ile gore o tsa scrum half le fly half se se tloetseng le bala leo and ga o ka lebella ba tsabe ke ba ba ntse ba ba tlo tsana ka mo stopping se sa di springbok ke di springbok tse di tswang ko Loftus gore ke ba nna ba ba kile ba tsana ka di springbok and ba ba tloetseng go tsana ka the bulls so se o se tlo hore home ground advantage ha pe ene tona go feta so ga ka ba kala ka se thopa sa se khetileng ka gore o ka se ke wa re motho jaaka Jasper Wiese ba sa motshameke bakeng la gore o editse diphoso kapa o re Cheslin Kolbe ga ba motshameka bakeng la gore o editse diphoso banna ba le bone ba tshwanetse ba ikhutse mo dinakong tse dingwe and-e go na le ba ba kokotang mo lebating letsatsi le lotlhe ba e leng gore ba tshwanetse ba tsenyiwe mo setlhopheng so setlhopha se se kgethileng le ga e le gore go na le diphetogo tse lesome ke setlhopha se se popota tota and-e setlhopha se e leng gore se na le benche e tlo nnang bomb squad ya maatla mme ka gore ga kgetha setlhopha a nyatsa setlhopha sa Scotland Scotland ke setlhopha se strong tota jara e o itse gore beke e fetileng rona ga re fenya Engelane bone ba fentse Argentina ko Argentina so se setse se ba fa jaaka ba kukame gatla ka gore tota se se supa gore banna ba tshameka rugby entle and go ka itume re tlo bona competition e monate go bona Wilco Low o tshamekelang the Bulls o tlo kopanang le Piers Koeman o tshamekelang Scotland ene e le motho o ne a tlholo a tshamekela the Bulls before e nna moagi ko Scotland so foko pele mo sakralang kopeng ro bona competition e tona le mokgwa o ra se a kgethileng setlhopha sa gagwe ke santse ke nagana gore re ka nna ra ba gatelela re tle re fenye motshameko ona ko Loftus mokamoso mo motshamekong ona
0: ke rata ha o tsho jwa lona tate Sware tobane bile ne ke hlile ke re ke tla mo hore hona o bapisa le Argentina papa diena ya Scotland now bona ba tla hle ba khona o ba le segahla sa hore le botala gona le mogao ba ne ga tse ba ihlile re batla re kwenne re matla ba ka khona o re ba le fete ba bapale ka segahla se weleng hore ba ka khona o re ba die diboke ka pa we bona joang empa ya ka mogoe sa lutse o ihlalose ka teng ka nete ke dumela hore tla ba papa die matla e weleng hore letsatsi ha le dike di boke batla gona ge etswe ntse le bo mampudi ba ntse ba tswela pele ka le thathama lena la o hlola dipapadi tsa bona le monsena sa 2026
1: e tona we tsore gane Scotland ba kopane le Argentina le ba concentrate tata mo back 3 no back 3 ya Afrika Borwa a palele fasi ga mmogo le Moody ga mmogo le Van der Merwe tota ke a palele fasi ga ile gore o siame jaaka ne ga a tshamekela the Barbarians a tshameka le la South Africa ga ne re tshameka the Barbarians Finn Russell o tlo leka ka di high kick di thago tse di yang ko godimo a leke go tsenya pressure mo ka go le tlhakoreng la Afrika Borwa ka ene Kyle Smith le Kyle ke se tsike le bala tshwane sagwe o a tshamekelang Scotland tota ga e le gore back three ya rona e tlo thibela ka mokgwa o ga gona gore ba tla etsa sengwe o itse gore Embrus Papier player of the world mo you are seeing o boetse mo setlhopheng sa di-springbok and o bapane le Andre Pollard o re itseng gore o tshameka ka mokgontsheng jang so tota ka botlalo setlhopha sa Afrika Borwa se tshwanetse se dominate ka mosoko Loftus and so holo bogolo se ba se se ba re se kara se le bala bokatisi Dr. Rasi Rasmus Kamoso o tla ba betsa rekoto ya Afrika Borwa go nna mokatisi a le mokatisi wa Afrika Borwa 58 times
2: we
1: ha ke bua ka nako e le ya ga Nina Bore tota ene ne e le director of rugby to ene ntse e le mokatisi nke ba dirile 95 yano be seo se thuba rekoto ya Afrika Borwa ka moso e le mokatisi official mokatisi wa Afrika Borwa ga gona o mongwe wa kileng a dira competition go le kalo ka botlhase gagwe ke Jake White.
0: Ya ai o re beile ntate sware te mme re le builetle ha re dumele re tshepe hore di boke ba tla phethatsa mosebetsi tsatsing la o sane o tla boetswa re motsoding FM
1: ke tla be ke le teng go tla be ke gasa o tsabo ka botlalo interbone gore go re ka kra ba reetsi ba bakananka
0: re le buile ho lo hlenta te rene re rampotsane sware te my legend sebetswe ntle hle mafelong a beke o fitlhela re buisana pena ko ngetla
1: ntla etsa jalo ke a go le boga tlhase bidi le mama medi ba le sedi FM.
0: Thank you, Tate. Adibe amona tema be ntate re ne re swagetse tsebeletsong ya le sedusane he Thabiso Mafireka tough guy ke yena a tla nyolwa ka yona ena papadi kwa no tsebeletsong ya le sedi 55 tests mokwetlisi Dr. Rasi Erasmus intsele mokwetlisi ya ka sehlohong setlopeng sa diboke o itse ga o sa gathale re tlabele tikop ka ga bana beso na ke a tsebo re e o re tlamaile ngwe yetsa o sane ke a hore re hape papadi fele
3: Nahana fela o bitswa bo ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Erasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon se tsontson sa se hlopa. O bina tina ya se chaba, o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa, le di kakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika pa ife, ena le se tsontso sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mapogopogo ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
4: Toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
3: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mauta le fatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Di papadi di fika pa di fitsa bolo ya mauto. O ka betcha online ka pa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Tsa dipapadi ho lesedi FM.

0: FM ke molelwa.
1: Nahana fela o bitswa o ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
2: Halagasha, moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolwa maoto ya lefatshe ka setaile le Hollywood Bets. O ka hapa karolong ya 2 million le dikoloi, betcha fela ka 10 randa ka paofeta. Papading e nngwe le nngwe ya bolwa maoto, online ka palekaleng le haufinyana le wena. Betcha hona jwale, mme o hape o kore haholo fela. Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso wa betcha nang le license. Badi le motse ka tlase 18 ha ba dumelwa o betjha. Bahlodi ba tseba nako ya o emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: motswalle wa makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Re tseba mofuta. Wena sehlopha sa ho sa bolwa maoto sa o ikapetseng sona se na le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be e qetelle ka hore wena o hweletsa televisheneng. O na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong fela. Bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robeileng ka hara sephetephete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di-socials bakeng sa 411 le ditekete. Papadi e tswelang pele. Scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Tsa dipapadi ho lesedi FM. Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mwamedi jwale ke ena he. Ntwana ne re bua ka nama obane le lebope lesane ya Jannik Sinner le Novak Djokovic. Ai. Ya no o hloleile ka nnete Novak o hapa Grand Slam ya bo mashuma mabedi le metso mehlano di Grand Slam tseo a seng a di bokeleditse ha jwale papading ya bona di singles heads a tsena mamedi tse ba go montsitse monna enwa Jannik Sinner a monsa to sale madinyane di setentse taru 646464 hontsa Novak mejoka hanong ka utlwa ke mo utlwetse botlhoko jwa wa opola mabane re buisana ka papa diena e bile e le ha ke botsa le bopelesano go ya ka tshebo ya hae ke o baneng ha botsa maisi ba Wimbledon e bo fetoletse dipapadi waneng ena na ya Novak le Jannik ne tla melo bapalwa kana ko eitse jole he mamedi Alexander Zverev o hlotse Afa Ferry 7-6-7 love 6-2-6-4 mehe Zverev o tla tiana le Jannik Sinner makgaolakgang a Wimbledon sonta sana se go yang se lebile o sane basadi ba tlang khisetsana mahafi mamedi ao ke taba yeo re keng ke mahala wa hao re utlo go mamedi tsena tsa mohopo le fatse di o tshwere jwang o di bona jwang ke di fili tlhopha tse wena o tsamang le sona ka ponka hlakare ke sefe jwale seo se o itshetlaile ka sona go sena sona ke wa ketswa le sona re ke no tse go beditsa o qetela.
2: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mabele motle wa sebetsa wa sedi FM o e bone jwang papadi ya Morocco le France tsatsing la o sane na ebe mohlomong o se o ena le setlhopha se o tsamayang le sona ke na le wena mohale dumela tle le kae tle lava re tswile kgaitsedi ya botho ke bua le mang o kae my brother.
3: Ee la ba ha sa le king ke o jetsa la ba o re France ke ona e tong ka khaphuna jwang ka pa jwang ha sa inke ha khona ngampa ka ya ka ga le di kama
1: e ma brada ke ke ba bua jo le hle ke dipapadi a re hlakoleno ya o qetela. Ae nana re emile ona ntate re magahlanong le moya wa lifu empa he ke a utlwa ntate o tsama le France ha o be jwalo re tshepa hore tla o sebeletse
3: o le dile fela ba
1: my brother o no hopola go matla lifu le bophelo a maleming a gona hle utlwa
3: e ya ne dile ba ha yo ho a tsena a ntima
1: ke le buile o le tla ba brother mamedi ae batlo ba swenka ka mmele pelo le moya ka ne re so ka ba batla hore wena Bona di ke ba ke tshe. A ve di dumela?
4: Wa tshela sebedi.
1: Hello se re ke tango ka gatolaka.
4: Ke go se ka re ma o ba ne France ya se.
1: A o se France fiti.
4: Ai, e tsa se ba ne ke support ke ya rata sebedi. E se ha for sa penalty ma o ba le ka a tshele yena mbate.
1: Fela a khutla le sebeletse.
4: Ka ka nnete.
1: No ali sebeletsa daleng le monate mo le teng mona lona ba tsietsi ba France.
4: A nna ke monate la ba tsena ke robala hata ha tsela tsa tsinena na a tshe itse tsore ha ntla bene World Cup ka ntla rata sekolo tsa
1: botle pele sekwiki batla utlwisa he ho tsana tse robedi tsena ke ena e kene France o tsho go so ipiketse France
4: a ke tsone ke tswe e ke batla ke tswe ke Argentina yena
1: Thank you, Mugatu. I'm going to go to the semi-final.
5: Lava.
1: Le ka khetse la motho.
5: Amana tebe ka lava.
1: Etsi le khetse la ka ke bala mang ho kae?
5: Ke fogatebe ka motho ka Rosina.
1: Abuti tefo.
5: E ya lava, na lava ke tsa ma le France. Le tsa tsile na ngwane so wa bona haiba Belgium e ka ja Spain. Wa bona go ke ntweni wa metsi. Fela ha ntse metsi. A Spain ka jwa ke Belgium go etla ntsha metsi ngwane.
1: Ke go botsa la o lukile o tla.
5: Thank you
1: lava. Ke le bile ga itse ya motho wa itse wena yo dikhe. O go a ntse metsi. Ana ke tsa ke batla le tla. Ma be dumela?
6: Yo lava.
1: Re tshwana le ga khetsa re ka.
6: A mona be tla ke mo rena ra ntse ba go mona ka tsima. Re lava a tle tsa di se ke le jone. O yena nna le di nna le di kamale ala di kamale ndo we. Argentina le Swaziland a kona Argentina ya feta la ba a hola ka mo hoja Argentina ka se ke se fete ya Spain le Bolivia le Spain ya feta ke tsena tsaka tsela tse ya mano ke mo tsetsa ka tsela ka mo le lava
1: ya ya o pula sa lontso go nyolwa le Argentina a re tswantse ge di beile le tlhoga itsela ka ke le buile utlwa
6: thank you lava
1: thank you one eso
7: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi ho pala tla o rengena borobedi re tla o sia matsong a mofuthu a Lady Soskin. Thodi dumetse we sudi monwana wa botshelela. Re ke nke mamedi mong hape dumela.
8: Hela sibili.
1: Le ga hla ntate.
8: Hela ke fati ga mola ka petana re ke sibili man.
1: Ngwaneso.
8: Ah,
1: na ke tsamela ke ntse ntse ntse ntse ntse
8: ntse
1: ntse
8: ntse ntse ntse ntse ntse
1: ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse
8: ntse
1: ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse
8: ntse ntse ntse ntse ntse
1: ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse
9: Le
1: ga o se sibidi. Ke se le ga my darling.
9: Tete.
1: Ni lo ali ona wena o tsama le sefe. A o gatola ka phephi hle wa ska gha wa bohloko hle ke ne khalletse utlwa wena o tsama le sehlopa sefe o mang o kae. O bathong. Ba me di dumela? E re se bang. Me hala gona e kwalwa ka 10 past 8. Di bana njwe le etsa tshe. Dumela?
10: A sibidi.
1: Le ga ntate.
10: A mo latela ka sibidi.
1: Etsi le hle ke bana ntate bang ho kae?
10: Na dinela ndi yabo fande ngalo.
1: Oha! Ai nyolo ablo mo ire.
10: France ya se ta sibili.
1: Ah, o mo fora ntate.
10: Ke tsa male mo fora ba sibili ya.
1: E o tla ba mona tikitse o di semi final la bobedi ke le bile utlwa.
10: Thank you sibili.
1: Ai be khotso hle mafelo ba ke a monate ma medi dumela.
11: Hey bidi.
1: Hello sire.
11: O sa pujang swire.
1: Ke teng ga tola ga o go mphe yona man. Ntshana ya le fela.
11: Ba re sentse hlakile o go rena le sa go le wela ka le nna ke wela o France lala.
1: Kuti le ka mafulu mafulufulo ke nang lo ka ona o ga o ngwane so sa male France le we.
11: Ah a swire mthiri sna go tsotsa male France my darling.
1: Bo swire se utla hena ke tla le botsa.
11: Oh le gona ke tla o botsa.
1: Luki le gatola ka re tla botsana he.
11: Ba ba isiri.
1: Ke le bile ma idale nga utla. Bye. Mafela ba ke a monate wena ga tlaka. Ba me di gentse le kana tla se mbona le dikele di litsiri. Me sense gere ha o no ba fela tsena le ka moso. Ba me di bo monate mala neng o hle a latelang kwa no tshebeletsong ya lesedi. Ge o rata ka lerato. Lena le nang le cherry on top. Lena le tletseng go tsela ganya. O mo ha o be le wena hle mamedi. E ge go sie he. Ha go si fela. Soski ute, did okay. I kitse na head di dumeze. Soski, nyolo wali wana mohe mo nyaka.

nahlana ke le modimo tla go a phetisela lepatlelong botlhe ba habile ka monaka sa price bill go tla inosa kang go rena go ntse go e tsala dilofi yaka jono kgaolo ke a dikete tse tharomagolatsetse le mašwa mongwe motso mongwe ya monyaka natefeng.

0: ngwana shapo jwang le mona ke itse film bitse o shapela ga o le go bona gona o ntse ya jwang e tsela sala ke o petela mahlo fa kana
1: ha wena mfethu ha wena ke tso motho jwang mfethu serase gore ya ba shap shapo ha sa gore o mfounele o tlo go dintsitseng wa ntsiya ka ga mfethu
0: di lwena marunana ka ndile ka sala ke tsotella gona ho itsa la mo yo di ka pudintsanga wa khokomela go kintsitse joanda
1: ne mfethu mari ntho e ka ofela itse ka lebaka la ma ka lebaka la hao
0: ka baka laka
1: o batlang o ba kwena ona ne mfethu ha ba tlo o ja ga bikabelo ba ntwe lengwe re tshwenwe kwena o batlang
0: no modie ne ke sa batle niso ke ne ke sa batle letho modie
1: o no sa batle letho ma kwena ona mfethu o go fitete tsa hao wa tla ofising ya mang yaka o bo go no sa batle letho ntle ka wena go hlokometse fetho o lalela ka go kelelo gao entle ke e baleye
0: bata
1: keng o ikry-e o le gotlhe mo le sa tse bona shapshapo o kae o batlang
0: moje na o ikutlwa je
1: ikutlwa gantle jena ikutlwa gantle
0: ba tseba o ja ke ne ke le wena nkabe ke sa bujwalo modimodi
1: ka tsatsi le leng modi tsatsi le leng
0: modi ke go one day ngwana batho utlwa o tla ntlhoka ke go o tla ntlhoka ene nako eo motlhomo ke tlabe ke sa tshwareng
1: thabiso a ko bue taba ya gago e felele o tse o tsamaye entle ko batlang
0: ke re modi ke o tloletse letsogo laka
2: wena o leetsa o leqelela ka thoko modi
0: ke re bona
2: ka tsatsi le leng modi one day modi o tla lakatsa o tshwara tsogo laka modi
0: kabe ke sa le otlolela
1: ai o kadile ka dilotlho tsa batho ba bagolo ke eng entle ko batla goreng ka maotlolola matsogo kake
2: gobane o ntse o tsamaya go benefita dinthong tse fumanong ka botsotsi
0: ke a o bolelela na wa tseba o tla tshwara ke re bona o tla tronkong ngwanaka utlwa
2: ke re le thepanyana e o nanang gore no o itshegile one ka yone ke re tlweng ka governmente modiei
1: nna dintho tsa botsotsi ke kopana le kae le dintho tsa botsotsi gona tsa governmente for that matter
0: wa bona mo o kopanang le thamana ka teng
2: o bona mo le kopanang nada
0: ke teng mo o kopanang le tsona modiei
1: nna o kontena ka obsession ya gao le thamela gago thabiso o kile bona kae thamela gago a ntlisetsa tšhelete botsotsi he and o tseba gantse go thamela wa lamphanyo go mfethu o ntsha ka briefcase beleng go le wena wa botseba
0: hela modie
2: empa tšhelete eno nonyaga e tla wena ka tsela tse ngata e modie tšhelete e rekileng flete e tswa kae o bontshe dipampiri tsa bonto modie
1: no thabiso ke se yampontsha tsona because ke ena ena e tsa ntho ngwe le nngwe ke eng was it necessary
2: yes modie it was modie
1: wa tseba ke thabiso le ka jeno le nana nna modie ga o sokaba o nkutlwa ntse ke re flete o ke aka he nna ke tlo ba lentlo motlhang nna ke kgonang go iketsetsa dintho tse e leng go tlabe ke di sebeleditse ka matsogo a na aka so just stop how
0: no a bua jwale mokgotsi wa fela jalo wa bona ke re mpe omphute wa bona ke a sokola o ntse o tsilatsila
1: bo qadile ka maikutweno a gago wa tseba o thabisa gone jale tsena if ntate wa gago tsatsi le a nale ana fitlhile a tshwere sethunya wa tseba gone o tee ka bore bua tse dingwe wena o bo o tla mone o ntse o bua ka ntho tseo gape
0: time ano itshuna na eleng eo a no etsa bona relaxa ngwana utlwa ke thabalaka le ke a le fostana utlwa ke re ntate wa o rata tšhelete power le bomme utlwa le ka go felela leng tseo a dio tronkongwa so se ka waga ke ga onane ke mo phusitse go fitlhelela ka gae nna sena o etsa da eleng eo utlwa
1: okay mpleleheteiso ga o ikeme gakano hehe re phuthane e le gore timela o amoile dinotlolo re tlo dula kae
0: seka waga ngwana o bona eo yona o lefika itaone
1: ako mphe space bekenyane ke inagane

0: hao o tla ke go kutlisetsa bra ka fese ke nana go mofo mo santsa ne o phomotse mmile monnaka tshwere ha ka o sontso ga baga batse ha ntle ntlo batla o tswella ka o ntse ho hlola lo ho
1: hlola mapakiso ha ke re o ntse ile ke robetse ke le mmu
0: e jwale
1: jwale o no re ke etse jwang ha o so utlo ho thwe no nyana e sa itselleng e bola kila
0: e lang
1: ke sa ilo sela usi
0: a e tla botla ke ilo sela inye siyo ka tlung ka mo nna ke tswa tjena ke re ke tlo etsa ntwe mo ne bitswang surprise o so ketile
1: ke ilo sela dijo tsa matsatsi a tla mapakiso ha re sa etse jwalo ka nnete re tla buswa ke ditseketseke tse ka mo ha bofano ranting tjena le khaku le khaku la motho fela le mathanka morabana
0: oh ke ke elelwa jwae o so tswella ho mohale akere o tsaba fela ho tshojalo
1: hantle ha ho
0: dijo tsa ka ere ke khutlele tsona wena o itlokomele atlase ka o supa ka sithunya o litse o bone ha ke go bona bontle ba le ba fihlile ba le jwang mo mohlomong le wena o santsana o batla o kotlole ka ga metsi ya
1: mahala empa mapakiso nna mohale wa nthoka a ke ke a etsa ntho empe eno ho nna
0: oh
1: leshano leo basadi bano ba re thetsitseng ka lona
0: le
1: lebe haholo
0: o ntate tsamaya hantle moratile
1: ke
0: a bona go mosebetsi wa o le mahale o sa le mongata ga ebe o so go bonte ba leng ba leshano e ne re na le wena mo le mamokwena ga ba fitlha e le sono a tsamaya potlaki tsamaya
1: aa mosebetsi wa rona ona o mongata mmapakiso o gopole gore mohale o lokela go ikisetsa foromo ya go thongwa a ikisetse yona dikantorong tse kgolo tsa IEC ga mmogo le bopaki ba tefo ya tšhelete
0: nna ke ne ke naganne gore ga o se o thontswe ka nnete e tla ba jale go dutsefa jele ke a bona gore ko gona jale o tlalatlalang le motse ke a bona gore o ntse o bolelela batho mašano a ne a boga dipolotiki he ne ke sa tsebe go tla ketelela o le leshano mohatsaka
1: mapakiso mohatsaka le sa go mamela batho ba sa tsebeng leto bo sa pompo mona ma o ithute o nna potlaki moikedi e mong le e mong o na le tokelo ya go bolelela setšhaba tseo a tla ba etsetsa tsona e bang ba mokgetha wa utlwisisa he gore na ke nnete kapa ke leshano seo batla di bona ga se a kgethilwe di se di etsang mme a phetisa ditshepiso tsa gae
0: kore o tatile go utlwa gore o kampa tsamaya o sa ja potlaki he o ntse gogotha tseo bogola jalo ka ntša e dutse moriting
1: nako mmapakiso tlhe mogatsaka nako ke lokela o isa mohale sepoliseng
0: o
1: a yo tlisa kopi ya tokomane ya gae ya boitsebi ke bolela ID ga ke re jwale IEC batla setshwantsho seo sa ID se netefaditsweng ke seponisa gore ke sa nnete ee
0: mmapakisoe
1: di tsamaya jalo ntho tsena ga re tloga moo he re ilo etsa postara ya A5 e tlhagisitseng tlhogo le mahetla monnai eno eo ke motshehetsa
0: mohale
1: tsena tsotlhe di lokela go finyelela EC e le gore boingodiso ba mohale jalo ka motho ya ikemetseng he gore a kgethwe mapakiso
0: ahe le a sebetsa potlaki ba tseba mogatsa ka ko jetse ke kopa o tsamaye nna ke ne ntse ke nagana gore mohale o tlogisa banna fela basading ba bone empa ke a bona ke ne ntse ke itheetsa ke a ke elelelwa gore mohale go tlakile go le basadi o ntse ya bankela banna bjelo ka a sankore
1: mapakiso ga o na nka banya le mohale mme

0: ke dule ntwa na hle mona ke busy ka voter education ne wa bona
1: ka mosebetsi
0: no no si jwalo bo se le mphile permission ya hore nna nka nna ka vaya ka lo hotel setšhaba ka ditaba tse tsa vote wa bona
1: wena
0: ee ya so o re go ntokolola gona ne gore ke rute batho ke yona contribution eo yena e etsang
1: okay so wena o ruta batho eng kana
0: emela ke ba ruta ntho e nngwe le nngwe mabapi le dikgetho tlhe mo bona motlhala ke o wa bona ga o fumane mohlomo nomination kapa o le independent candidate ke go batseba mos malemang a bane ba senang diparty wa bona o lokela le wena o ngodisetsa IEC tlatsa nomination form ya IEC e be wa e tsamaisa le proof of payment ga mmogo le certified copy ya ID ya gago kgantsha then ya wa bona go qetelela ne ke setshwantsho se bontshang tlhogo le mahetla sa bogolo ba bokae A5.
1: So, setshwantsho se buang ka sona ke sena se ID ya hawa kere.
0: Moji, ke nana ntho ka reng eno mono. E mari se selfie ya le tseba lona.
1: Okay, mpele he. Ba se bana ke a lutla ka ntho tsetsa lona tsena le busy mari. Ke ne sa tlhole motho e mong le mong a iketsetse ka mo a iketsang ka teng.
0: A isi ke na le melao. Ya yo, le tsela ya o tsamaisa dintho ka teng. Ba bona?
1: Okay.
0: So, ha o sa etse dintho tsena paetseng, re ngwana ka dindisi ya hao ya fela. Jwale, a se hantle hore re lahlehelwe ke motho a neng a ka hore etela pele ka baka la bohlaswa fela ba difomo tsa hae.
1: Wa tlompela ho fomonyana fela mfethu e ka o senyeletsa a le
0: ntho e nngwe le nngwe e lokela ho loka ngwana hle monna.
1: Yo, hai. Ha bona halo a ise ke sira se ka mosebetsi wa yona.
0: Dire sira se wa. Jwalo ka nna fela. Ha ke le sira se ka wena.
1: Oh, ya pota ngwetse.
0: Ha o moji.
1: Ha.
2: Mamedi e ba mo fitilwe ke engwe re gaolo tsa monyaka ka pa ba tla ho ipheta o ka etela www.lcdfm.co.za wa imamela yona hona ho
3: lcdfm ke mole hey mo khwabo wa setso le puo ya sesotho.
4: Ethiopia says the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. That's why we're going to start the season of champions. Bet at the 50 rand to cover fee. Charlie belong to the pair online. Papa likaleng le ho fina la luena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpunto. Bet a hona jwale. We tsasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ke ba o khathetse ke o se gone o fumana di loans tla sa lebiso la hao. Na e ka ba le bakati hore o tla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e re thusa ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebiso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e re thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampanye ka rolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRADRA2, mme ho na le melawana le dipehelo. Dipehelo di a sebetsa. Romela SMS e re thusa.
3: Pretoria Tswan. Listen Fito ke lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle. Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molle. Basotho kopana.
7: Basotho kopana.
3: Pina in me, mere khoella ne diko.

0: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana re.
1: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Sha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke molelwa moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
5: A o dumetse tsoe se beditse hantle ho e mashume a mabedi le metse medi re furaletse hora ya borobedi. Ke le basano a ke mashona bank e ntse di kopane weso. A dimela hle hotle mo mametse go le hona teng o le tseleng o le mosebetsing o le lapeng. Nna ke dikele di magazine ke motango ha molete ke motho wa madi fela nako ena e ya tsholang ku a be he mo keking fole. E se re ba go di batla isupa ka mena le metsonyana. O tsebele songa ya mantla situation insane se ke tikandi le mose mashume ya tsheletseng le metso e tsheletseng le ke nang ha jole le nane ho ke la party time monna lona re tlo nya kala re je le oto ho be monna tsa ho lo fitela ho venyane ya le shumele metso e medi ne ke dipilang ho lo se bidimo le fe bitswa ka tafeleng ya botlhahisi ba dipapadi ke dikeledi le tsiri le sebedise hlebesong a ba le ba fela ba ka monate fihlela ga tena hape na khony e tlang a ena na go ke go ja ka pita he ana maqhubu fihlela ho reng ya uqetela yaman aba di busim bona lena la ka tseno lena ne ho la party time le ke ke bela ba tla tsama ka tloa yelo ka le bakala kha se papadi pa ke nga tsana ha ya na Spain le Belgium tipe pa di arete ha se tsoka kotlo ho ke tsholo lo ka woke me o tsama le mokotlisi morena re morebodi ke papadi etla hle thakwe he ho reng a ye boropong fela marapo ona ona ke lokela gore be ke monele tsona o fihlela metso tsinyane le shimele metso mehlano pele re gitla gora ya boropong sina se ya bolela gore ha nako ya rona lekane motinyane ha nako ya rona e lekane motinyane ka nnete go lokela gore re etse le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwang kele ha ke a se pa hotle mo mama singena sebeletswe le sedu le hona teng tshe le ka ha ile la bohlano tjena ka tshile le ke sa tsebe ka tsohle di tsu checking la tsweni ke tsimo na lengwa botshelela iya mana.

0: kitso ya fatshe mo
1: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi message ya ba sebentsweleng.

0: lena le kodilo le rato ke batho ba ngata holo ba kingeletseng le ntate molala ao ntate tshwane molala ka nnete ha e otla tsena ke ke fumane ka nnete e motla botse ke anele and the melody makers bar this world pele mona ka nkela you before to bar red red wine a sebele tsho ke ratwang a ya lesedi mauri ena metsotso ya go dumela he nna le wena ga tla re itukisetse go leba mabaleng a dipapadi ke bo ka dipapadi tsena tsa FIFA 2026 mo ke tlalosentle ka Spain e tena jalo le Belgium tsholo le ka uke busumbo na tsamaleng go tlise mo rena ga mo rebodi
1: lesedi FM ke mo le hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
0: re tsiba mofuta me re bua ka setlhopha sa hao sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be qetella ka wena o hweletsa TV o na le mahlo

0: moleng ya gotlhe ke bona ba tshwana bo tsholwane ke nagana gore sadi o lerwa ke lefong tse phoso aa tlameya go ema motho mmamokwene re le basadi tsa
1: presbyteekenekere re tlameya gore re le basadi ba sa presby jolo ka gou lwane beile se ka ba e bona le gale a o bolola thokong re etse motlhala kae gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalelwa a se potele thong ka letlhaka yes
0: ba tlame gore ba tsebe rona basadi ba subsville gege no to gender-based violence
1: yes
2: bathong moga o nkisa ae nna ka le mabaka nako e ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
3: se ka batlo bua tsie batimoaotlotsiebatimosa o tseba gantle gore wankota sepati
2: e bathong
3: e banna ke ga batla ke tlao pitsa
2: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utuaka o nketsitse ntho se ngata gagolo phelong ka sampolelela go ntse ke kolotale gana jale
3: mosadi o tlatelela go nkolota motlha nna kreng ga o sa nkolota o
2: e batho e
3: le gona jale ga batla o tlameya gore
2: obutue gone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko jetse e fetotse bophelo baka
3: wena
2: bathong
3: bona ntho ya gore ka fetola bophelo bago kolola go notho patalo wa gothe nka dimillione ke tse di a fetola bogao ntho ya go
2: fetoaeke ke mathaka mogagaoale o batlaa
3: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla go batara tabetseng ke rena
2: ranana utlwana eng ke mametse bu e nna ke batla go tsapele batho ba mpo nna le wena monea
3: bona ditse ke tlo gocraduta ngwana ke re spado mane e khutlwa go twanyalwa ngana e ke itse hema ke tlo ikutlwa from the horses out gore e tabe ke nne
2: wa tseba go ketemogale a ke go bone eno e itletsetse dikoranteng wa bua ka
3: ke ka tshaba onkaraba kapa go sholwe gore ke nne ka gore wa
2: a ke sho eng
3: a ba putso ke nne wa nyalwa kapa tshe
2: hei a nyalwa tsamaye gobane ke gorabile ke go ntho ba tlaon
3: not so stela nna le wena gana le ntho tse ngata tlameyang go di bua le wena pele o kaama ga o lo jwang ga e le mona o nya ke botswale wa ka ga bofane re ting last man steading last man steadingshebe
2: go tloa eng wena le fane letswale he se ka ba diphoqa ebile phoqa lapele agale
3: ne ya nyala wena go tsa gantle le ga e le botswalele wa ka bane nna le wena re betswake re tsebelela diphiri tsena tsena tsa gaale
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedien le gona joke tse boroso
3: but joke wena oba wena e le o nyalwa ke fane o neng o matlha e go neng o matlha ngwana batho
2: mogaba o kgabane nnatlhe ga ke o mamela ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
2: kolota
3: ga golo jwang go lo dula le fane ke toroka golo le teng
2: e bathong mogale o ka selele gore ke tlhoke nna wa ka botshebeitlhe ntho tsena tsa gago ke kadile ka tsona ke tlisetse bophelo bono
3: se ka tloke tsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa officing dipato
2: hei mogale mogale bona mogale batlo go ke tlo difaele gae nanka se gone aletlhe ke kgathele bophelo bono
3: sepati o tla gona jalo ka go ile gona ka officing dipato o kgona le ona jwang
2: fela ga e lentlo o lekwa ka mogale ka ba o etsa lang ka wena
3: ketle ka ba jwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala lefane ka tshona ka ry a nna mane ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tsena man tele man
2: ke o kopa mane sa lenyalo lake ke o kole ka o kopa mane o kotsweng tsaka
3: a se plane ya ka eno ke monna yana mamelelo ke tloelela o setle en pele wa setleva move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela kopana ke re maranting
4: sharp seabadi ae ba o sela ka mona le ka mona ka jeno sefeto ke ga o re latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona o kati kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ke tlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: kelebowaemonnaaefane
1: ke yona jalo sa batla go nka lenyalo la e le nna ke tseng ke nyala
0: dipoetong
1: ke a phetisa ke kena tshebetso
2: he mema mokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka go gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao mema mokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee sua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke go entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le botsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevit
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprise bile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprise bile re re no to gender based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ko o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jwang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: okay jwale he
0: qoqela le focus hore na go etsaetse le jile eng dine di phewe ke mang a o tliseditseng tsona di jotseng
1: ba tseba ntho ke hopola ke gore tsatsing leo ke ne ke re rolo reka di take away
0: e
1: ya ba puleng wa hana gore no o tla pheya
0: mhm
1: ka nnete o ile a fela a pheya

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

Mabedi re tsiba mofuta mo e leng gore re bua ka setlhopha sa gago sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona se e nang le mabitso a magolo ka o fetisisa papading empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be qetelele ka gore wena o hweletsa TV o na le mahlale a go manolola papadi go isa qetelelong empa bogaufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ga tekesi ya gago ya meter taxi e robegile ka gara sephetephete sa lephala la Soccer City. Se e tsagalang ke sena he Coca-Cola e phetogatsa ditogo tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e gaufi le wena. Latela Coca-Cola ZA go di-socials backing sa 411 le ditekete. Papadi e tswelela pele. Scan up e kutlwele tsotlhe ka Coca-Cola.

Dlala Tuxen Zingumalo Sykes Sikhala la into yodwa Sikhala li mali Afela kona ka batla tshele Dira batla snokono Koma Pero buka unke la just works CJL underscore CJ Tukutela Mahu Otolo kuti e se ba me so tsike le tshebele metsegopong re furaletse hora ya le tshebele motselobong ena tshebele tsuke ga tonga le sedi ke la bohlano be gang o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing ga motswalle ya howe se tla mo ya nteng nna ke dikile di magesene a wa taka mpisa lady so ski ho isa hala eng ka bophelo ba hao mo go tswa ka o di mole tlase wa petisene a bona ga ba ne beleng hore ha o bata tsena ga ntsha majoni o tsela ka bophelo ba mo sa pula ena ga ntsha skwehla mona tsi ha o fele ho bana ho bata mona tsi ha o fele ho bana pula ena a a o tsela ka bophelo ba ha we so tsule molaetsa wa ho di khoka hanong tsa rona tse fa paneng ka tengwe X Facebook Instagram @lesedfm 079 758 5066

0: bophelo ba katleho.
1: Metso ke mashume a mabudana le metso go bedi pele re kana go rang ya le shumele metso e medi. Academic element ba hello mister. Oh yeah. Adi a pala mana jole dinako.

Ya ke na bela tsa ke shebile ka bare ka Facebook, ponto wa selabo at ponto wa selabo X, Instagram, le ka bare ka TikTok. Ya. Ke le shebile be se supile metso so. Mara ho rala shebile be se mire re tla go etse tshina. Re mafira be ke ke re pei na gafetsa. E puo mo na le mane. Wa kwa he bile mo na radio of all of jawo all of nyana la motho wa hao. O la finyana le mo ka tshufa wa hao. Aus ele ponto wa sala bosi aje papa ga tshobura titukute la GLC J just won le se dia fe ke tsebu utlwe ka go ka boleka ke tsebu utlwe ka go go bo etsa e ba ja tsebo re na le ntwe leng gore e tsala na go nya ho jwa a re tlele tsa ma ere ke tshile mana ke shebile monne mo nyene re kena sekolo le yena abuti o se le mo sane sa 2040 a hlolwa dile mo tse bo 25 anga neng ho thubiti ai ma tsantsi ke ri chebe ka simu man a ja hane ho thata na lo kopana le metswa le sa lokanye ba ha ke ri chebe man a tse ba nne mbo philo ngolo ke la ho kotle wena pe pele ho strata ka pa batho ba bano ga iphumana wentse dikgato tse fosetse atse ga tsang uri u ikwa hlebo phelo ba ha ka ofe ke le shobela be se re be tsuka mara ho rala shobela be se me.

le biso la pina o mo ya ke mafelo a beke mo mamedi wa tsebeleso ya lesedi ke mo tlhomelo ka je ke se bona ya ka ba dinga tantotseleng gore di a itsala le mafelo a beke tsa batho ba bang ka go latela ka mo ba phathaneng ka teng mo phelo ba gona ba le nako ya metswalle le mafelo a beke ba gona go ba le nako ya batho ba bona ha ile mafelo a beke e u bana ba tshwere ka thata le ke bua le motswalle mongwe ka wa lesole ke le gona jwane le masole gore dikamano tsa lona tsa lagatwa ditsitse ga le nang long ka nako e kana le saya raponto wa tseba e a matlotlhe di a kgonope sebetsang antle mamedi ya bobo sebetseng tlhe ke a tseba ba mametse ba qhobi ba di Toronto tse mametse sepolice Africa borwa ba mametse ba lebedi dibakeng ka ofapa mametse le sedi FM ba qhobi ba dikoloi tsa bakudi otlhe ba sebetsang mabenkeleng ka dijo ka nako sena mametse le sedi FM diteišeneng tsa mafura dibaka ka ofapa ba re solve x adp ho mametse le sedi FM mametse ma mo ratang ba malapeng letsatsi le monate go mo mamedi e mo le bonya mametse jalo le sedi fe na le ntho mo ne ke batlang ho tsomela yona mona e tshaile sela mamarao mashema mabedi le metse meraro metsotso ka mora hora ya le shemele metso e medi mametse ponto wa selabudi ya ropa ke mafela be ke ropa mo qabala lo sonta Roro pa mukabala lo sunt. Kana mela esa ntabisa gruga stop ka khiso re le bohle. Mese sholo sebele sala sedi Alpha India Os. All in order ponto asel. Let's asile mona tse sebetsa mona tse ba mo sebetsa. Ke ba yentse monnete le tubelo felletse. Re thepa ya magwa e boloke ile thisi. Province of Free State ka man ka Velko. Mese sholo sebele so yales. Re mame se sebele sa le se di fix back as a sile mona tabu tu ngwala biso la ha ona ku etla ngwa utlo ha re ba mame se ka mane ka Rustenburg province ya North West ba ra ha mame le pont ke bona motho a bisa ka re ke pale sa ka mane ka Velko tante tsetsa ho 086 003 084 se sengwe le shomela me se me tlano pele ho hora ya pele mame re tlo sheba hape na ke di finse qoqeile finse ile ntsa hla wena re ke ne mona se di kwere kwensa boithabi taba di buima ma le hlakoreng la le hlogonolo chauke ke shebe mabe taba dinga taba batho ba bamba thabile ba bamba kwatile ho tsa nere na nyala shema mabe le mse mene mse ka mara ra le shebe mse ke tse bona ho tsana tsa boithabi na ke di finse du maela nkelello nya ke bone taba taba ene le chato la sa nere hlogonolo chauke mane ho a go tla ga dinye Gredo AI and TikTok. What's that? I'm a media idiot. Mr. Sebelson, a person going to go to the Cabarca so way to 88.4. Just about my mess. Let's say the FM Cabana Cabana Lady. A couple of my pet. Rete. Motho bona ile nga ngwala le bitso la ke mphosi ke mphomantle ke shebe mona mphomane e ke siruo nyana mesela ka marka botha vir ma mesela jola sebele so ya le se roba mesela ponto wa sele ba ka marka betle me bohloko province ya frustre o jala fa botha unga mana ka kruger sto mesela sedia roba mesela ponto wa sele ba ka marka tloko le ke nala motho ya bitso ka hore ke Johnny D ka marka umlazi 106.6 motho mama se mpuso fanda ba ilpa se jola se bele sala bre se bele sala se di kabar ka fel komo friste mama se jola se bele sala se di pretoria mana bo pilo sa sile bona teke motse ke tenga mara ka kuru ka bisanga hore ke
nyamela mabitsere ke le bo mama ritlhe o tla ntse santla 0860003084 mashima mabere le mse sele se mesoso ka mora go rala shumele be simedi mama tse mogatlelo wa pele o le monate le nana o le bitsang ka gore ke dia ropa o le sedi FM ha ke tswa ke di lahla o renyana bobedi DJ Sticks ke matso go mahloko o tla bateng he ka le monate le bitsang ka gore ke di kalane weekend o tla horeng ya bobedi ya jolo horeng ya botselela horeng ya botselela thabang le nna ho ya horeng ya borobong e ponto ke o tlwa horeng ya bosupa jolo he o tla fumana la ditaba ho tla horeng ya botselela ho ya jolo horeng ya bosupa mathumisa ebe ka nkane mamedi ho metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong tse mashume a mararo tse ratwang o le sedia fa mo DJ Lovers S ei ke le ratu mpu boletsa sile mona thuma mamedi hle na tefela kwa le sedia fa mo horeng ya lo shumela metsobe mo tsiare o tla bateng out test gata ke vele moloi ka re mona televizion ka hore ke reka o fela au tlo ga gathe ke mafelo a beke o tsebele mafelo a beke jena re tla o tshwaga jena kwano ka mmino re a le boa itumele modibedi ke ena re tlhophetse mmino ka jeno kwano go dia ropa DJ Miser ke ene ntse bonnete ba gore o tlo utlwa ditlabelane tsena tse o tla di utlwa ka jeno Deep Lantern a sob zen la moreda

0: aiša ile bago ya mama rao ke na go tsana sa bo tshashella ai se ba bena go tsena ke na go tsewe leng gore batho bo holo ba tsha agala go tse batho ba tsha ba agala go la ka bona tsela ke ne ke ke beile ho marandra mona ka tsiya le ke bona tsela yo batho ba buang e bile ba bontshang ka mo ba tshabang dikatse ka re ke ipotsa hore na seo se bakwa le tsanga dikatse e ntho e tsang gore bana ba ba batho ba kana ka ba qetelele ba tshaba dikatse ba di tshaba la dipalisi tse di dilang jalo ka bana gitla tsena ba sa tsebe gore ra kgona ka nnete di sebedisiwe ke batho empa e se le opalesa go tsona bašwa ba babedi le bese re bobeso super re kera gore ya pele ba bese le sedi FM sedi FM ke bolelwa wa rata wa lelwa selebo se o dire mo re hashtag 66 ke molelwa ba nejale ena sebeletse ene tshwara dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng empa re ntse re le kgoding ya ntate Nelson go di tlatla Mandela.
1: Nelson Mandela. Kwele toki ya hore re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatel. Ke molelo. Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: A ke molelo le se di FM e bile kgoding ena ya phupu mo mabedi ke kgodi eo e leng gore morena wa basotho morena lesotho le tsiye la boraro ntate wa maseiso le senati o ile a tswalwa ka la leshomele metso e supileng kgoding ena ya phupu ka la leshomele metso robedi ka kgodi ya phupu ke letsatsi leo e leng gore ntate Nelson go letlhatlha Mandela ke letsatsi leo e leng gore o ile a tswalwa ka lona jwale ke kgodi ya botlhokwa ena momamedi wa tshebeletso e ya lesego.

mashume a mabedi le meso selese meso so pele hora ya pele ene ke mametse motsiare ba bua ka ba bua ka ho ikhantsa ho batho ba tumeng ha ba kopana le bona ba batla dinepe ka pa ba batla ho bua le bona jole ke ipotsa mo Amerikere ha o tumme bohloko ba ho tuma ka pa ho ba se di kwa dikweng sa boithabiso ke hore ha o kopana le batho la o tshwere ke mala a bana taba ntho ba e batlang ke o bua le wena ntho ba e batlang ke senepe gore na o qata o fumana ditaba tse botlhoko o tlhokaletswe ke abuti wa gago kapa gakgadi wa gago a ba batla ntho ba e batlang ba e batla wa gopola gore na squats maphuma ke e mong e o balatedi bala ba re re ya mokhansela eno ka morago go ntsha dipolelo age batho bana ba renaadile a bo ka sele jwale na go nyeo a neng a le ba sethaleng mo ke tengwa bo ithabi ja ba mutima monyetla wa go thabale la dedike ya a ke ya no ya re we made se wo longo sona o tota re tlhoshe le mama dikai ipotsa hore na tataribu ha re shebe ka nkano hora ya pele ke nalta ba tsefile le bana le tabene ke tatang ho ethe go tlotla mpha maikutlo popo jane ke ma be se sebele tswale are teacher ya ka mehleng sekolong sa masale Masaleng primary school ke hopola ho na le memo sekolong sa Masaleng ho na ho thuki memang ke mevile ka ke ma menwa ho itswe ha sa phela ha mo ya wa ha phumula ka khotsola ba dumedi bohle ba semba le siyo le fatseng le ka kwa nang khalemela ga pontwe gona ga matichege wena o mothusi wa matichege ene ho totla ho shapa bana ba Arena a o pontwa wa tsipa a o tsipa Allah shaba supervisor e potela sa wana tsantsa ho polo ga jwa na so tsuno ho polo ga jwa na so cha cha ga ile se ka che ke se tantse sa 0860003084

0: ha ba ona le yana ntsa o sukudisa ene what ne tsebo tshwana na motho ya kwatela mpapa ka gese papa ya kwatela mpapa mphu nyana ona le di motho a robala nkatla ke le bo ka ofela ke a bona ba khubi ba di ntorontoro ba ntetsetsa kwa ba di weekend tse papa tlhuletse sa mona tene ke shebile mong ho mararanra mmo a tle batho ba bana loetsa di salati koloinzetsa bona tsena dumela le seri
1: hashtag amamelwe ponto ga seleko
0: tsatsile mona toka ya buti
1: ponto ntse ko jile ka tsebe ke le msebetsi go mametse ka SABC plus app di o mo rabane mona sibe
0: tele bo warren ke botho teng kwa re le seri FM dumela
2: ponto
0: e ke manga
2: tupi tupi
0: ha mona to comrade sabata thei
2: o tsiri ene mona ke 89.4
0: Mabese o le kae mo sebe singa pala pe?
2: Ah ke bete.
0: O bete.
2: Eh.
0: Wo o bete.
3: Sorry. Kuna ba police
2: ba
0: ba ke le motho
2: shayo. Eh? Ke ya le wa.
0: Ao bo jwa. Zigina hana mana. Mabe re sebe le tswale sedi. E le shume be so pele ho hora ya pele. Le sedi ya FM ke molela wa rata wa lelwa. Mme a re le na ko nyena ya Maria ho bata. E ho tsebe ka kgodi ena phupu ho batla haholo feta kgodi ena phupjane ho ba re ke phupu ye kgolo mme re tlameha re nne re fitise tlhokomediso ho na le batho ba tla be ba robala ka dipaola ha re bua ka paola re bua ka ntho ene tla be sebediswa ho besa patsi hore batho ba tle ba iphuthumatse kotsi ya semoko mo mamedibe ka ba efeng wena ya sebedisa nyita ra parafini o robalang le yona ke bona batho ba bang ba itima ba e beya ka ntle jwale re boetse re na le batho ba bang ape ba sebedisang megwa ya dibotlolo bakeng sa hore ba futhumale nakong ena eo ho batao ba nnete fela koo motla ka swatuga shano lelebe jale he le lona le lokela ho sheba rona le ka ipoloka ka tsela efeng o bade ditsebi a di le kgothaleletse o sebedisa dibotlolo tsena tsa maiketsetso tseo batho ba bang ba di tshelang metsi a chesang mamere sebelo tsa lesere ke tlo okela pine monate kwano tyla tlo o fa pine monate mona o teng kwano ke bone pina ya Casper Jovest the 18 le ya mohao kise ke mohao tshego AMG o teng DJ Lavase tshebeletsong ya lesedi Tom Lantan zinhle o teng o lesedi FM o na le motho mona o tla mo utlwa nako ntse tsamaya ke DJ Shantu skimo tsa majalo le motho a bitsang ka gore ke Fiesta Black mame se jolo sebele se jale se di re tlegetse tsena go fentho tse monate ke o fedi mo monane nthotsa mamora ona go ntsane tsa bua kwe kwana leptonic le mothabisang ka gore ke fora niko ho le sedia fam

0: Ke Shega Sputse. O mametse Ponto ho Lesedi FM.
1: Ha mamelo Ponto
2: wa sela bo mo mamelo ya sebeletso ya Lesedi. Dipinantse tharo tsa ka mora hora ya pele triple play. O tlo tla re fa ile nngwe e re kenya mafelong a beke re gutlela morao. Re tlo ba palla pina e bitswang ka hore ke A Change the World. E be re ba palla pina e bitswang ka hore ke So Good to Me. E be re nkela pina ya Bujumunju. Na ntso hopola Bujumunju. Ka pina monate e bitswang ka hore ke tle go shebele yona e bitswa ka hore ke Summer Rain. Ha ke bona Bujumunju tsena ke hopola pina e monate ne ratwa holo ya bona. E ne bitswa ka hore ke Shine on Me. Re tlo bapalla tse tharo way back. Wana kwena tla re jwetsa hore na re kena ka efeng mafelong a beke. O mo motsotso ka mora hora ya pele di Europa le Ponto wa sela. Re kena mokgatlhelong wa ho qetela ke a tshepontsho le monate. Hohle moeleng hore o mametse ena tshebeletso o le hona teng.
3: Ponto wa selepo lerato la hao.

0: emashome a mabedi le metso e tsheletseng metsotso ka morago rapele ke mokgatlhelo wa go katela momamedi jala ke ntse ke le ka thoko ge ntse re bua ka taba ya dikamano tsa lerato um ke ntse ke bua pejana mane le monna ya bitswang ka gore ke honorable ke mo bitsa ka gore ke di-science jale ke mo botsa ke go kae mo countrfy go kae mosadi jalo ga nkeke ka mmitsa mosadi wana ge ntse go utlwana fela ke re yagale le dipolatefomong mona le batlo bua ditaba tse feleletseng mamedi wa tshebeletso ya lesedi jale go na le monne e monye ke mo tsebang ona utlwana le kgarebe ya mopedi a tseba ona le batho ba nang le paletse tsho sa juang dikamano mo mamedi dikamanong tsa lerato le ba bileng le dikamano tsa lerato nako e fetileng go na le batho ba nang le paletse tsho sang ka bohloko go go na le batho ba nang le dipale tse sosang o fitlheletse boemong ba gore ga a ka thola di-miss call a sa araba founu fela a o le go bala guest house e le tshware ntho tsego e le bameleletse mathata bane ponto e mashome a mabedi le metsoso supile metsoso ka morago ra ya pele jale monna enwa ya neng a na le kgarebe ya lepedi ya mopedi o re ga batle nnexa gre le mong se nana o re ke gotlela basotho ke batla 086-0003-084 ke batla gore o re fee lengwe o re kenang mafelong a beke ka yona a re ae kgona ke sa batla next ka kgarebe ya bopedi next a ke sa tla mapalelaphala borwa le polokwane 086-0003-084 086-0003-084 ya pele he eo re bapeleletseng yona e bitswa ka gore ke change the world ya bobedi number 2 e bitswa ka gore ke summer rain ya go katela so guta a tumi a dumela lesedi
1: Number 2 tapon.
0: Re number 2.
1: Ke le tsil bitsela yona man.
0: Sama re di kale bo wa ngono if.
1: Ha e sa le ke ka ka tela pene ke me tsi di nomoro tsa mewani.
0: Eh, ha so ka mpha ke jwa le ke ka ga di bitse moeng.
1: Eh, mari ke mo sa rwa le a lete pina.
0: Oh, o ntshwagela tla nletsetse ka mogago ga bobedi wa utlwa.
1: Ho ba matsatsi ana ke batla ho ya ndzele. Ba tla kopana le ena ke mmone.
0: Alright, ke le bautlwa.
1: Ei tena.
0: Ke botho le se di FM tume.
2: O le se motho.
0: E se motho.
2: Ponto ke tsiki ke nam ba pla bike le Samaria ina bobedi Samaria.
0: Eh Samaria.
2: Samaria ponto.
0: Re le bo le se sile mona ta utlwa.
2: Tangi tla ponto.
0: Re nke mabedi uteng kwa di tume.
3: O le ga Samaria di nda di ponto.
0: Samaria ni number 2 bujo bojo. Samarain, Bujomojo.
4: Number 2.
0: Yotaba. E mashume a mararo mesoso ka morao rapile. Mamedi yona ntho e tletsala mona ba re bujo mo jo sa marine ke yona he. E o re tla ngokena mapelong a beke ka yona. Di ropa la ponto wa selbo ke a tswa ke a tsamaya. Ho re nya bobedi a ke se tla ba le teng a DJ Sticks. Re teng ke tla be ke le teng a petsa sinla o sa ne tla be le sonta. Ho tloa ho reng ya le shebele metse medi ho ya jalo ho reng ya bobedi di Europa mo kabalo le sonta le ponto ha ile bo ha re mabeke manta la bobedi la boraro r a q b bele ke sa sanga khitla ke motho wa mo bia ho lo ntata ke batle letho kana go tsena ha ba mo sebetseng he happy birthday to you ba itse re ke na mafelo ga beke ka pina e monate e bitsang ka hore ke summer rain

0: mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedisang ebile ho hlaka lotso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matshuho mahloko ha re be mmoho le wena ho tloha hona jwalo fitlhela horeng ya botshelela jwalo ka sa opile kgomo lenaka ke bua ka ponto o tlhalositse gore ke leqala mona ke ya horeng ya botshelela re ke molebohe ngwanona wa batho ya ileng a etsa toka sebentsa gao go tloa goreng ya lesome le metse mmedi go tla fitlhela goreng ena ya bobedi ena nako ke yaka le wena motho yo motle ya gore re thinthetse re etse le ga e ka bakeng lepatlelong ke bua ka beng ba thepa ke bua ka batho ba tshwereng moruo wa naga ya aforika borwa balaodi ba naga motsotsong ona balebedi ka khutlo tsenne tsa lefatshe bana ba esu di garaching ka o fapana bakganni ba di ambulance ke lebala jwang bakganni ba di ntorontoro nkeke ka lebala bakganni ba di tekesi koloi tsa private di bese mmoho le tsona di ntorontoro ka o qoleha lona ba mebile motsotsong wa jwale gabanetse so ke le hlomphile hopolang le tshwere moruo wa naha Nkeke ka lebala baoki dipetlele ka o fapafapana motho e motle nkeke ka lebala seponisa sa naga ya Afrika Borwa nkeke ka lebala seponisa ka rona a Lesotho Botswana Swaziland sesole dinaga o fapana gabanetseso ke nkile katiba ke otlantse le lefatshe le lona le sebetsang mesebetsing ya lona ka o fapafapana malapeng moo Basotho ba batle ke na le lonatlhe gabanetseso ga ga lesothutseng le a ratwa le a llelwa ke tshebeletso ya mantlha le Sedi FM Ere fela ke hopotse molomo ditaba hore wena ha wa lahleha.
1: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
0: Ntumelle hle wena motho yo motle ke di kgothometse, ke di isepele le morao hobane tsona ke di tshwere, di hlophisitswe ka bokgethe, ka makgethe ana ha esale. A bo qhetseke ke ne ke batla ho e bea jwalo ke DJ Maiza o itse ko jise monate o tshwaregena